0: Kinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Welcome na naman po sa isa pong edisyon ng programang Warm Heart, kung saan atin pong ipinalalaganap ang mental health awareness at education. Sa ngalan ng ating kasamang si Drizzle Nanyong, ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, nagbabalik po para sa palatuntunan sa araw na ito. Live po tayong napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Kung hindi pa kayo nakakapag-follow sa amin, ay follow na para updated po kayo sa mga programa at live broadcast dito sa ating himpilan. Meron din po tayong YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin po, kung saan available ang ating mga replays at re-uploads. Kaya kung meron po kayong episode na hindi po naabutan o may gusto po kayong balikan na discussion po dito sa programang Warm Heart, ay pwede nyo po itong panoorin anytime. Kung mas trip nyo naman ang audio at kung kayo ay on the go pero nakakasagap naman ng internet via data o wifi, ay pwede rin nyo pong mapakinggan ang programang Warm Heart sa pamagitan ng mobile application na Evox PBS Receiver app. So paano ba ito ma-access? Para sa mga Android users ay available ito sa Google Play Store. Habang para naman doon sa mga gumagamit ng iPhone dyan, ay hanapin nyo lamang po ang Evox PBS Receiver app sa Apple App Store. At pagkatapos nyo po nga ma-download ang naturang mobile application, ay syempre, hindi naman pwedeng nakatenga lamang ang ating Evox PBS Receiver app. Pagkapunta nyo po sa mismong mobile application, ay hanapin nyo lamang po, nasa aking likuran na, ang logo ng Radyo Pilipinas World Service para live nyo po kaming makasama kahit sa audio lamang po. At syempre ngayon pala, no, saktong-sakto natapat tayo dahil tayo ang nakatoka sa collab sa araw na ito. Tayo po ay live na napapakinggan sa pamagitan ng Capital 104.3 FM. Ayan. So para sa mga nakikinig sa FM dyan, maaari nyo po kaming pakinggan. 104.3. At syempre bukod sa ating FM radio dito sa ating mother agency, ay mas napapalawak pa ang ating reach dahil naibalik na po natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Ito po ay posible sa pamagitan ng mas pinalakas na partnership sa pagitan ng Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Kaya naman para sa ating mga shortwave listeners, mapapakinggan ang programang Warm Heart tuwing Lunes ng madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. that's Philippine Standard Time sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At syempre, hindi naman natin pwedeng kalimutan ang ating mga tagapakinig sa kabilang himpilan. Kapitbahay lang po ng Radyo Pilipinas World Service, ang Radyo Magazine 1278 kHz. Dahil meron tayong replays sa naturang himpilan tuwing Sabado at Linggo mula alauna hanggang alas dos ng hapon. Kaya naman, maraming paraan para makasama niyo po kami: Facebook, YouTube, audio live stream, shortwave at yung ating mga replays, no, sa Radyo Magazine. Kaya naman, saan man kayo nakikinig ngayon, nasa bahay, nasa trabaho, nasa biyahe, o baka nagpapahinga lamang po kayo ngayong araw ng Linggo, salamat po at nandito kayo. Kaya naman, simulan na natin ang ating kwentuhan dito sa Palatuntunang Warm Heart. Dumako na tayo sa ating panayam para sa araw na ito dahil dalawang topics po, no, ang ating pag-uusapan sa palatuntunan po natin sa ating edisyon ng Warm Heart sa araw na ito. Para sa maraming estudyante, ang eskwelahan ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral, exams at grades. Kasama rin dito ang pressure na maabot ang expectations ng mga magulang, guro at maging ng ating mga sarili. Lalo na para sa mga tinatawag na model child, yung laging mataas ang grades, responsible, obedient at madalas ginagawang halimbawa ng iba. Sa unang tingin, maaaring positibong bagay ito, pero ano ang nangyayari kapag nasanay ang isang bata na ang kanyang halaga ay tila nakabatay sa kanyang mga achievement at sa kakayahan niyang hindi magkamali? Nako, siguro nakaka-relate dyan yung mga achievers, no? Yung mga achievers dyan, tulad ng inyong lingkod kasi nasanay tayo, no? Na meron tayo mga milestones sa eskwelahan na syempre pinagmamalaki natin, no? Pero yun na ba ang dapat nating maging identity? Yan ang tanong dyan. So, eto pa yung mga tanong pa, no, regarding sa ating topic. Paano nakakaapekto ang academic pressure sa mental health ng isang bata o teenager? At kailan nagiging unhealthy ang paghangad na maging perfect o laging mahusay? Kaya naman, pag-uusapan natin para sa unang bahagi ng Warm Heart sa araw na ito, ang academic stress at model child complex, upang mas maunawaan kung paano ba natin matutulungan ang ating mga kabataan na harapin ang expectations, pagkabigo o failures at pressure ng hindi nila nararamdamang kailangan nilang patunayan ang kanilang halaga o worth sa pamagitan lamang ng mga kanilang nagagawa. So kasama na po natin ngayon ang ating resource person sa edisyong ito ng Warm Heart mula sa In Touch Community Services Incorporated, ang kanilang Senior Clinical Psychologist at Clinical Director, walang iba kundi si Miss Eileen M. Bello. Miss Eileen, welcome po sa programang Warm Heart. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Hi, thank you for the invitation to be here, Steph. Masaya ako na magbahagi ng tungkol dun sa interesting na topic, lalo na tungkol sa mga kabataan ngayon.
0: Maraming salamat po, Miss Eileen, for joining us dito sa programang Warm Heart. No, alam naman natin na Sunday is supposedly a family day, pero nandito po tayo at nagbibigay serbisyo publiko at mahalagang impormasyon sa ating mga tagapakinig. So, unang-una po sa lahat, no, ay matanong ko lamang po, Miss Eileen, kung gaano po ba kalimitan, no, o kalimit, no, yung mga kaso ng mga pag-aaral na nagpapakita ng matinding academic stress na meron pong kinalaman sa expectations po ng ating mga pamilya.
1: Sa practice ko bilang isang psikologista, madalas kong nakikita na isa sa mga common na issue or mga challenge yung ganito, no, yung stress, academic stress ng mga kabataan na may pressure to achieve, may pressure to be the best, or yun, may parang may pressure na patunayan yung sarili nila at wag i-disappoint yung kanilang mga magulang. So talagang common yung ganitong mga problema sa mga kabataan.
0: Miss Eileen, matanong ko lamang po, no, paano po ba nakakaapekto, no, yung cultural aspect ng pamilyang Pilipino? Halimbawa na lamang po dyan yung utang na loob at mataas na pagpapahalaga sa edukasyon doon sa psychological na kalagayan ng ating mga kabataan sa kasalukuyan.
1: Yung mga kabataan natin, parang hindi, isa sa mga, lalo yung mga teenager, yung mga nakaka-apekto talaga sa kanila developmentally ay yung external. So, ibig sabihin yung sinasabi ng kanilang mga magulang, pati na rin yung sinasabi ng kanilang mga kaibigan, mga kaedad nila. So, yung hiya, yung pagpapahalaga sa kung ano yung sarili nila, ito yung mga, or yung identity nila, ito yung isa sa mga mahalagang aspeto ng ganong edad. Yung utang na loob sa Pilipino, sa kulturang Pilipino, sobrang nakaka-apekto siya. Kasi lalo na yung mga yung mga magulang na halimbawa sa mga middle class, talagang naghirap at saka talagang pinagpursige ng mga magulang nila na pag-aralin at bigyan ng magandang buhay yung kanilang mga anak. Minsan kahit hindi direct ang sinasabi ng mga magulang na kailangan mong tumanaw ng utang na loob. Nasa Pilipino, nasa kultuwang Pilipino yung parang unspoken or parang innate na expectation or expectation na kailangan mong tulungan yung magulang mo kapag ka mas okay ka na or kapag ka mas successful ka na, kailangan mong magbalik dun sa na itulong at pag-aalaga at pagkapahalaga nila. So yung utang na loob talaga malaking impluwensyo siya dun sa minsan sa pressure na nararamdaman ng mga kabataan, lalo ng mga Pilipinong kabataan dahil nga dun sa konsepto na yon. Yung iba naman, ayaw nilang ma-disappoint kayo yung mga magulang nila. So parang yung pagtanong ng utang na loob ay sa pamamagitan ng pagpapatuloy or pag-ensure na okay yung edukasyon nila, na nag-a-achieve sila or nagiging successful sila.
0: Ito naman po, Miss Eileen, kasi yung topic nga po natin ay hindi lamang patungkol sa academic stress, kundi dito sa tinatawag na model child complex. So, matanong ko lamang po, para lang po sa mga hindi nakakaalam, lalong-lalo na sa ating mga tagapakinig ngayon sa Warm Heart, ano-ano po ba yung mga pangunahing mekanismo sa likod ng model child complex?
1: Kadalasan, lalo na sa kulturang Pilipino, ito yung talagang pride ng mga magulang yung kanilang mga anak na palaging nag-a-achieve, palaging nananalo sa mga competition, lalo na kung may ibang mga kamag-anak na may mga, halimbawa, mga gathering, sila yung talagang pinagmamalaki. Madalas nga, parang ang sinasabi pa ng iba na dahil hindi sana yung mga magulang nila na ipakita na proud sila kapag sila lang, nalalaman lang nila o naririnig lang nila na proud yung mga magulang nila sa kanila kapag ka pinagmamalaki sila sa labas o sa ibang tao. So para siyang naging trophy or para siyang naging naging status, parang pagkasabi ng status na okay, maayos yung pagkapalaki ko sa anak ko kasi modelo or parang palaging kasama sa mga competition or palaging nakaka-achieve yung anak ko. So mas mataas yung expectation sa mga model child kasi palagi silang kinukumpara sa iba. Mm-hmm. Ang mahirap dito kapag ka naging conditional yung pagtingin ng bata sa kanilang sarili or sa kanilang self-worth. Ang kapag yung expectation na palagi silang dapat nag-achieve, palaging tama yung ginagawa nila, palaging mataas yung scores nila, kapag hindi yun na-meet, o halimbawa mayroong exam tapos may isa o dalawang mali lang, ang nangyayari, natatakot yung mga bata na mag-fail at ini-equate nila yung failure sa mababang pagtingin sa sarili. Kasi nga, nasanay sila na conditional na kailangan lang palagi na may meet yung expectation ng iba o ng mga magulang o ng mga tao na nakita na palagi silang nag-achieve. So mahirap din na ipakita yung pagiging proud lang pag sa labas. So mahalaga din na ipakita na okay, kung nag-achieve talaga yung bata, ipakita din natin na kahit tayo lang, hindi natin kinukumpara sa iba, na-recognize natin yung ginagawa nila.
0: Ito naman po, Miss Eileen, paano po ba bumubuo ang isang bata ng pilit na perfectionism kapag nararamdaman niya na ang pagmamahal o validation ng kanyang magulang ay nakabatay lamang sa kanyang mga awards at achievements?
1: Yung perfectionism, minsan hindi siya talaga, parang hindi siya pilit, parang naging natural siya. Na kailangan palagi kang nag-a-achieve, kailangan palagi kang perfect, kailangan, halimbawa, mayroong group project or may club activities, kailangan ikaw yung on top of things. So, nagiging bahagi siya ng identity o ng pagtingin ng bata, ng ng isang tao sa kanilang sarili na kapag hindi ayon yung nangyayari, nag-iiba yung nagiging failure yung tingin nila sa sarili na kasi it's either, parang extreme, either yung perfectionist ka lang or wala. So, walang in-between.
0: Ito naman, Miss Eileen, paano po ba naapektuhan ng labis na expectation mula sa ating family members ang pagbuo ng identity at self-worth ng isang teenager habang siya ay lumalaki? Kasi, di ba minsan, no, dahil sa mga expectations na ito ay medyo nagiging over-competitive, no, ang isang bata. Medyo nakaka-relate kasi ako dito, Miss Eileen.
1: Yun nga, isa sa mga common na nangyayari is yung nagiging competitive yung mga tao. Pero ang mahirap na kapag ka-extreme na siya, na hindi natin nakikita na minsan, okay lang din na magkaroon ng failure at mangyayari talaga siya kasi may mga bagay na hindi natin control or may mga bagay na pwede nating pagpursigan, pwede nating paghandaan, pwede nating magpa-practice tayo, ganyan. Pero may mga bagay talaga na wala sa control. At yun yung nahihirapan yung mga kabataan na tanggapin kapag sanay sila na palagi silang nananalo, sanay sila na palaging okay yung ginagawa nila or on top of things yung ginagawa nila. So, nai-equate yung mga unexpected na pangyayari or mga bagay na wala sa control nila dun sa kanilang pagtingin sa sarili. At kapag nangyayari yun, yung paraan ng pakipag-usap nila sa sarili nila, hindi din maganda. Tinitingnan nila yung sarili na hindi sila good enough. Na kahit na actually mataas na yung ginagawa nila, marami na silang na-achieve, marami na silang napatunayan, tingin pa rin nila hindi sila good enough. O kaya naman, parang iniisip nila na halimbawa may mga bagay talaga na wala sa control nila at logically naisip nila na may mga bagay talaga na wala sa control nila, naisip pa rin nila na parang sana may ginawa pa ako or mas nagpo-focus sila dun sa mga bagay na nire-regret nila or hindi nila naisip nung isang sitwasyon. So yun, no? Kapag hindi aware ng isang kabataan tapos later on naging adult siya, itong issue sa self-worth na conditional dahil sa yun nga, sa pag-focus lang sa external validation at pagiging perfectionist, may maaari itong magdulot ng anxiety o kaya yung maliit na pagtingin sa sarili or low self-worth, maaari itong magdulot ng depression kasi nga palagi nilang kinukumpara yung sarili nila sa ibang tao. So hindi na boses ng magulang nila o nung taong gusto nilang maging proud sila, pero boses na nila mismo yung narinig nila na kino-compare nila yung sarili nila sa iba.
0: Mm-mm.
1: Kahit wala ng external pressure, sila mismo yung nagpe-pressure sa sarili nila. So, hindi na rin siya nakakatulong eventually.
0: Ito naman na Miss Eileen, kasi ito siguro curious yung ating mga tagapakinig dahil parang hindi naman masyado talagang magkaugnay itong dalawang terms na ito, pero paano po ba natin na pag-uugnayin ang gawin ng isang high achiever, yung mga achievers natin dyan, doon sa mga tinagurian naman na kulang sa pansin o KSP?
1: Well, tama ka dyan, Steph. Hindi naman talaga sila talagang equal or magkapareho ng hulugan. Pero minsan nauugnay sila kasi ang nangyayari, yung mga high achievers, sila yung makakakuha ng atensyon.
0: Mm-mm.
1: Sa klase, sila yung tinatawag madalas ng teacher kasi sila yung gustong mag-participate sa mga school activities. Sila yung may lakas ng loob na mag-lead o kaya mamuno o kaya gawin yung mga bagay-bagay. So, natural na yung attention ng mga tao sa kanila. At kung magaling talaga sila, siyempre, mapapansin yun ng mga tao. Sadly, yun nga lang, no, minsan na bibigyan siya ng negatibong konotasyon tapos iniisip ng mga tao na kulang siya sa pansin. Pero meron naman din na possibility na dahil nga conditional yung naging pagtingin or maybe hindi naman talaga yun yung nangyari sa pamilya pero ganun yung interpretasyon ng kabataan or ng bata na napapansin lang ako kapag perfect yung scores ko ng magulang ko. Ay, oh, napapansin lang ako ng magulang ko kapag perfect yung scores ko or kapag ka nag-top ako sa school or kapag ka nanalo ako sa isang competition. O, madalas hindi na busy yung magulang ko, wala silang time sa akin, pero kung bibigyan ako ng award, may recognize ako, pwede silang magbigay ng panahon sa akin or attend sila sa isang school event dahil nga meron akong award. So, naging na-associate yung attention dun sa pag-achieve. At yun nga, yung katulad ng nabanggit ko kanina, kapag ka paulit-ulit na ganito, ang nagiging interpretasyon at pagsingi ng bata sa kanilang sarili ay, pwede lang akong makatanggap ng pag-aruga or attention kapag ka naka-achieve ako. So, hindi rin siya magandang paulit-ulit na nangyayari sa isang pamilya.
0: Mm-mm-mm. Ito naman po, maaari po bang maituring na gawing KSP o attention seeking behavior ay isa ring anyo po ng paghingi ng saklolo o kaya coping strategy kapag ang isang bata ay hindi nakakakuha ng validation sa pamamagitan ng mga yung mga karaniwan po niyang ginagawa. May ganun po ba, Miss Eileen?
1: Posible na kapag hindi nila ang isang kabataan or isang youth or teenager ay hindi nakukuha ang kanilang at yung suporta na kailangan nila, posible na ginagawa nila yung mga bagay na madaling mapansin, halimbawa pag-achieve, kasi yun lang yung way nila to get the attention, at yun ay maaaring sintomas na nangangailangan sila ng tulong or kailangan nila lang matinding suporta. So parang hindi nila alam kung paano i-express yung kailangan nila. So ginagawa nila yun para mapansin sila or para ma-communicate na meron silang kailangan.
0: Ito naman po, no, siguro ito hindi masyadong familiar, no, yung ating mga tagapakinig regarding this, pero meron po bang mga sintomas o ano-ano itong mga sintomas na karaniwang lumalabas dito sa mga high achievers na nakaharap sa matinding takot sa pagkakamali o fear of failure? Parang medyo nakaka-relate ako diyan kasi yun din ang fear ko, Miss Eileen.
1: So yung pinaka-common dito ay yung pagtingin sa sarili na kahit anong gawin nila, kahit na na-recognize na sila ng ibang tao na may na-achieve sila, ang tingin pa rin nila sa sarili nila ay hindi siya good enough. Hindi siya sapat or kulang yung ginagawa. Tapos yun, kapag ka nga may failure, ang pagtingin sa sitwasyon, sa sarili ay limitado. Hindi siya parang, ang failure, pwede ko siyang maging opportunity para mas lumago at mas maging mahusay yung mga ginagawa ko. Pero sa halip na yun, ang pagtingin sa failure ay parang end of things, na ito na yun. Kapag hindi, ay parang yung extreme na either or, na pag hindi ako naging successful, pag hindi ko na perfecto, kapag hindi ko nagawa to, failure ako. So, kadalasan nagiging parang nagmamanifest siya sa pamamagitan ng pag-iisip palagi, yung hindi makapokus kasi parang iniisip palagi yung maling nagawa, o kaya naman minsan naapektuhan na rin yung pagtulog, o kaya naman totoong magaling sila, totoong meron silang kakayahan at meron silang karanasan na makakatulong sa kanila para gawin ng isang bagay. Pero hindi nila naisip. Kasi naisip nila na baka mag-fail lang ako. Baka hindi ko magawa ng tama. So pinapangunahan nila yung sarili nila.
0: Mm-mm. Eto naman po siguro, maaari niyo po bang itong sa susunod kong katanungan ay maipaliwanag in a layman's term dahil baka hindi masyadong maintindihan ng ating mga tagapakinig. Dahil ang susunod ko pong katanungan sa inyo, Miss Eileen, ay ano pong mga psychological framework o pamamaraan ang masasabi na pinaka-epektibo sa paghawak ng mga kasong nauugnay sa academic stress o family pressure?
1: Okay. Dahil yung academic stress or actually yung karanasan ng isang kabataan ay hindi lang dahil sa isang bagay o hindi lang dahil sa isang factor. Nakaka-apekto yung yun nga kung paano sila dinidisiplina ng mga magulang, kung paano nakikipag-usap o nakikipag-ugnay yung mga magulang sa kanila. So, parte ng pagtulong sa mga kabataan na may ganitong challenges ay pag-involve sa magulang. So, alimbawa ako, kapag kinakausap namin yung isang kabataan, part ng treatment ay pagkausap din sa mga magulang at pagtulong sa mga magulang na mas maunawaan nila yung kanilang anak. Bakit ba siya napapressure? Ano ba yung mga nakakatulong sa kanya para mas maging confidence sa sarili. So may parte 'yon, no. Parang tinutulungan natin mas lumawak yung pagtingin ng mga magulang at tinuturuan din natin yung mga magulang na bigyan ng parang binibigyan natin sila ng kakayahan na makipag-communicate sa mga teenagers kasi syempre yung generational gap minsan mahirap din, 'di ba? So, 'yun yung isang parte ng proseso. Isa pang parte ng proseso dun sa individual naman, tinutulungan natin yung mga kabataan na i-challenge yung kanilang pag-iisip. Alimbawa, yung thought na nagsasabi na, kailangan perfect ko to. Or kapag ka hindi to perfect, failure ako. Mm. Yung mga ganong thought. O kaya, hindi na naman tama o hindi na naman sapat yung ginawa ko. Yung mga thoughts na ganon. So, tinuturuan natin sila na, una, tingnan at i-identify na yun yung palagi nilang naiisip. At hindi dahil palagi nila yung naisip, yun yung tama o yun yung totoong realidad nila. Kasi pwede na sa sitwasyon nila, say may exam sila, tapos nagkamali sila ng, nagkaroon sila ng 5 mistakes, ang automatic thought nila ay, di ako good enough o kaya mali na naman yung mga pinagigawa ko or kahit mag-prepare ako, mag-fail lang ako. So yun yung mga automatic thoughts nila. So part ng proseso ay tinatry natin na tulungan silang i-identify yon at tulungan sila na i-challenge yun na parang ano ba yung mga ebidensya na hindi naman totoo yun palagi. At o kaya naman siguro sa pagkakataong yun, sa exam lang na yun, ganun siya. Pero hindi naman palagi. Pwede sa ibang subject mo, hindi naman ganun. Pwede naman na hindi lang academic yung tignan natin. Pwede rin naman na meron ka rin strength sa ibang bagay. Katulad ng sports. O kaya naman, ikaw yung isa sa mga talagang maaasahan ng mga kaibigan mo. So, that's also a strength. So, yung pagtulong sa kanila na tingnan yung iba't ibang perspektibo at mag-focus dun sa ibang pagtingin. So, hindi natin tinutulungan na parang mag-isip ka lang positively. Pero tinutulungan natin sila na tingnan kung ano ba yung mga bagay na pwede pa nilang tingnan para mas mag-iba yung pakiramdam nila sa sarili nila at hindi lang puro negative yung tingin nila sa sarili nila. So, yun yung isa sa mga ginagawa natin. So, it's pareho na na-involve yung mismong bata, yung mga magulang at may aspeto ng pagtulong sa kanila na palawakin yung kanilang kaisipan at pagtingin sa isang sitwasyon para hindi nila ma-equate yung self-worth nila dun sa kung ano man yung sitwasyon.
0: Siguro ito na lamang po ang aking katanungan bago tayo mag-move forward, no, para sa ating susunod na topic. Miss Eileen, ano na lang po ang inyong maipapayo sa mga magulang at guro upang maiwasan ang pambubukod o pagkakahon sa mga bata bilang either star child o problematic o kaya naman na KSP?
1: Okay. Meron akong payo para sa mga magulang pero sa tingin ko hindi lang sa bahay yung kailangan baguhin yung sistema. Halimbawa sa public school. hindi ko sa private school may ganito rin, no? Parang sa public school mas common yung merong may star section, tapos merong mga section na parang naka-arrange yung mga sections base dun sa star section. Distribute yung mga estudyante na mukhang achiever or nag-achieve talaga. Saka yung mga estudyante na hindi masyadong nakahabol dun sa mga academic things. So, I think yun yung isa yung division na gano'n, yun yung parang nag-label na agad dun sa mga bata. So, sa bahay naman, makakatulong yung pagiging, yung pag-connect sa, kung halimbawa meron kang dalawa or tatlong anak or more than one anak, or kahit isa lang siya, yung pagiging aware ng magulang na kapag meron kang sinabi para i-affirm or i-validate yung bata, hindi siya ikukumpara sa iba. Na ang pinagbibigyan natin ng atensyon or pagtutuunan natin ng atensyon ay yung nagawa niya. Hindi lang yung outcome, kung ano yung nagawa niya. Halimbawa, natutuwa ako na talagang nagsisipag ka sa pag-aral, talagang meron kang inaalat na oras para gawin ito, talagang nakikita ko na nagsisikap ka talaga. Sa halip na sabihin na, okay, good job. Nakuha mo yung mataas na scores. So, sa halip na mag-focus lang dun sa outcome, maganda na pansinin yung ginagawa, yung effort, yung talagang bagay na pa pwedeng paulit-ulit na tingnan, hindi lang yung kung ano yung achievement. Doon naman sa mga palaging nalilabelan na problematic or kulang sa pansin. Alam po natin na hindi maganda yung naidudulot noon doon sa mga kabataan na sila yung nalilabelan ng ganun. No? So, ang masasabi ko lang po, yung mga bata na sa tingin natin, sila yung palaging napapaaway, sila yung palaging napapatawag yung magulang sa guidance office, ganyan. Kadalasan, sila yung may mga hindi sabihin sila yung mas may kailangan ng suporta. Minsan, ang kailangan nila yung may makikinig talaga sa kanila o sa tingin nila, naunawaan ako ng mga magulang ko. So, isa sa mga pwede natin gawin ay tingnan yung mga ganong sintomas na mas kailangan kong pagtuunan at unawain kung ano yung nararamdaman at ano talaga yung nangyayari sa anak ko ngayon or sa mga kabataan.
0: Ayun. So, eto na. Ayan na ang ating unang part ng ating edisyon ng Warm Heart sa araw na ito. Makakasama pa rin natin si Miss Eileen sa next portion ng ating programa. Magbabalik ang Warm Heart makalipas lamang po ang ilang paalala.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Warm heart.
4: Warm heart.
3: Warm heart.
5: Palawakin ang kaalaman sa mental health.
6: Alamin ang ilang mga self-help tips.
7: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
4: Warm heart.
0: Nagbabalik po ang programang Warm Heart. Sa ngalan pa rin ng ating kasamang si Drizzle Nanyong, ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Bago natin balikan si Miss Eileen, para doon sa susunod natin topic, ay batiin muna natin yung ating mga commenter at likers sa araw na ito. So unang-una na dyan ay nanonood ang Mother Dear ni ka-Warm Heart Drizzle, si Ma'am Rosella Reyes Nanyong. Sabi niya, good morning, Steph. Good morning din po sa inyo. And speaking of Mother Dear, ayan, naka-like, naka-puso pa ang aking Mother Dear, yung sarili ko namang Mother Dear, si Rose Reyes Esguera. Ayan, Mami, thank you sa lagi niyong pag-support at pag-like, pag-share ng aking mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Syempre, nandyan din yung ating mga iba pang likers. Nandyan si Sir Nestor Credo Sr., nandiyan din si Sai Valiente. Ayan, mamaya may babatiin ako regarding this. Meron din dito, no, siguro kilala to ni Miss Eileen. Nandiyan si Patricia Bello, si Irene Bello Trance, saka si Erica Bello. Ayan, mga nakaabang sa discussion with Miss Eileen. So ayan, babalikan na natin si Miss Eileen kasi yung next topic naman natin ay patungkol dito sa tinatawag na panganay syndrome at dun sa breadwinner trauma. Ayan, nakaka-relate pa rin ang inyong lingkod. Ayan, kasi sa kulturang Pilipino talaga ay hindi na bago ang konsepto ng panganay bilang katuwang ng mga magulang sa pag alaga at pagsuporta sa pamilya para sa ilan habang bata pa lamang ay natututo na silang maging responsable hanggang sa dumating ang panahon na sila ay inaasahang tumulong financially at maging sandalan ng buong pamilya. Actually, pinagdedebatehan yan, no, sa social media kasi meron na, hindi na ako magpapangalan, no, pero merong isang sikat na atleta, isang Olympian, no, na humaharap sa ganitong klaseng issue kung saan ay kumbaga nagkaroon na ng labasan, no, ng dirty laundry with his mother, no, at nagiging debate tuloy kung dapat ba tinatawag, no, na retirement fund ng mga magulang yung kanilang mga anak, no. Pero sabi nga ng iba dun sa iba kong nababasa ay syempre nasa sayo na kung gusto mo tumulong sa iyong magulang, no. Pero siguro magbahagi na lamang ako, no, sa akin ay ako ang isa ko, no, isa hindi ko inaangkin lahat, no, kasi nandiyan pa yung kapatid na sumunod sa akin, no. Dalawa kami, katuwang kami ng aming mother na kumbaga ay nagtatrabaho para may pantustos, no, lalong-lalo na at nag-aaral pa sa kolehiyo ang aming bunso. Pero ito na nga, no, pag-uusapan na natin 'yan. Kasama pa rin ang ating resource person para sa araw na ito na si Miss Eileen Bello. Ayun, Miss Eileen, eto, dediretso na ako sa una nating katanungan dito para sa topic na ito. So, gaano po ba kadalas ang mga kaso kung saan ang pangunahing ugat ng stress o depression ng kliyente ay ang kanyang papel bilang panganay o pangunahing breadwinner?
1: Ayan, sobrang mukhang maraming makaka-relate sa ganitong topic, no. Kanina pinag-uusapan natin yung mga high achievers and madalas hindi lahat kasi may mga ino-consider na breadwinner na hindi naman sila yung panganay, sila yung bunso. Kasi halimbawa nag-migrate na yung ibang family members, tapos ang naiwan na lang sa Pilipinas ay yung bunso. So pwedeng maging breadwinner, pero pinaka-common dito yung mga panganay. Para sa ganda yung tanong mo, actually, sa practice ko, madami akong mga kaso na na-handle na ganito, no? Ang nangyayari, hindi naman ibig sabihin na kapag ikaw ay panganay ko ng breadwinner, may trauma ka na agad. Hindi naman automatic yun. Marami namang panganay na breadwinner na okay naman yung mental health nila. Pero ang nangyayari kasi, lalo na yung mga na, yung talagang pamilya na kailangan talagang kumayod para sa yung panganay or kung sino man yung na-assign na breadwinner ng pamilya, kailangan nilang kumayod para sa pamilya nila. Ang nangyayari, ang taas ng pressure at ang taas ng stress, lalo na ngayon, ang taas ng inflation. So, yung konting kita nila, minsan wala, halos natitira sa kanila o totoong wala lang natitira sa kanila. So, over the years, minsan nagiging, bukod sa pressure, nagiging resentment din siya. No? Minsan ayaw nila, siyempre, may part ng utang na loob. So, gusto nilang tulungan yung pamilya nila, gusto nilang magkaroon din ng magandang buhay yung iba nilang mga kapatid, ganyan. Pero, minsan may part na naiisip nila na sana sila naman yung sana yung pinaghihirapan nila, mas napupunta rin sa kanila. So, may conflict, no, within. Kasi gusto nilang tumulong sa pamilya nila at saka may cultural nga na expectation na may utang na loob, ganyan. At the same time, meron din na part na, okay, gusto ko ako naman. Sana ako naman. Pero yung part na yon, maraming Pilipino na nasa ganitong konteksto, yung panganay breadwinners, na nahihirapan kasi nahihirapan silang mag-no, nahihirapan silang ma-disappoint yung ibang tao, nahihirapan sila na parang sanay silang maging super independent. Sanay sila na parang sila yung nag-aalaga sa iba. Tapos, hindi sila sanay na sila yung inaalagaan o sila yung mag-iisip para sa iba. So, yun, nadala siya. Hindi siya uncommon.
0: Ito naman, Miss Eileen, paano ba nakakaapekto sa pag-unlad ng isang bata ang emotional o instrumental na parentification o yung maagang pag-ako ng mga responsibilidad ng ating parents?
1: Okay. Para sa mga nakikinig, ano ba yung parentification? Ito yung, minsan ito yung sitwasyon kung saan isang bata o yung mga bata sa pamilya, sila yung naasahan na parang mag-alaga sa mas nakakabata nilang kapatid, sila yung naasahan mag-alaga ng mga tumatanda nilang mga magulang, sila yung inaasahan na mag-provide sa pamilya. So, nag-range siya na parang bata pa lang sila, sa halip na nag-aaral at naglalaro lang sila, kailangan nilang isipin kung kumain na ba yung mga kapatid nila, ganyan, or kung may kailangan pa yung mga, yung sino man yung kailangan sa pamilya nila. So, yung epekto nun sa isang bata ay hindi match yung development nila. So, parang sa halip na ang focus nila ay nagawa ko ba yung schoolwork ko, okay ba yung nag-enjoy ba ako sa pakipaglaro sa mga kaibigan ko or naka-connect ba ako sa kanila? Salit na yun lang yung inisip nila. Inisip nila kung paano nila matutulungan yung pamilya nila. Inisip nila kung paano nila ma-ensure na okay yung pamilya nila. So, in a way, yung epekto nun, ito yung mga may ganitong karanasan sila yung mga madalas na kayong mag-lead sa iba. Pero ang negative doon, dahil nga sanay sila na palaging sila yung nag-aalaga at nagbibigay ng attention sa iba, kailangan ng iba, lalo ng pamilya, nahihirapan sila minsan mag-no, nahihirapan sila minsan na mag-set ng boundaries para sa sarili nila, minsan na-abuso na rin, ganyan, or na nasusobrahan yung pagbibigay sa iba.
0: Ito naman na Miss Eileen, ano po ba anong mga katangian o qualities no sa personality ang kumbaga ay karaniwang nabubuo sa mga taong meron pong tinatawag na panganay syndrome?
1: Ayun, katulad ng nabanggit ko kanina, sila yung mga hyper independent na minsan, hindi naman kailangan nilang akuin na ako nila or hindi sila sanay na sila yung tinutulungan or minsan, nahihirapan talaga sila na mag-no. sa isang sa mga bagay-bagay, no? Ang ending ng halimbawa sa workplace, kapag mas matanda na sila nasa workplace, mm-mm, mas nababurn out sila kasi inaako nila yung mga bagay na hindi naman dapat sa kanila. Tapos minsan may mga nangyayari na sa kanila pero hindi sila mag-open up sa iba kasi nga mas nasanay sila na okay, ako na lang yung bahala sa sarili. Pero ganun yung nangyayari.
0: Mm-mm-mm. And speaking of burnout, ano po ba yung mga masasabi natin na pangunahing tagapagpahiwatig o clinical indicators ng breadwinner trauma o chronic burnout doon po sa mga tinagurian ng quote and unquote family ATM?
1: Katulad ng nabanggit ko, usually sila yung palaging maraming iniisip. So anxious, iniisip nila, nag-worry sila ng maraming bagay. Iniisip nila palagi kung ano pa yung kailangan nilang gawin. Na parang marami na silang na-achieve pero sa tingin nila hindi pa rin enough. So parang hindi nila na-recognize yung talagang kaya na nila, yung kakayahan nila. At yun, sa relationship, pwede siyang, kung halimbawa, sanay siya na nahihirapan siyang mag-no, sanay siya na palaging mas nag-aalaga sa iba, nag-aaruga. Ang mangyayari, may posibilidad na, yun nga, mahirapan silang mag-set ng boundaries para sa sarili nila. Tapos, masiisipin pa rin nila yung kalagayan ng iba kesa sa sarili nila, kahit na minsan nahihirapan na sila. Nahihirapan na sila mismo. O yun nga, in terms of the finances, no? So, yung sinasabi nila na parang family ATM. Na katulad ng nabanggit ko kanina, minsan, kailangan talaga nila, pero dahil nasanay sila na mas magbigay sa iba, kahit na minsan walang-wala na sila, ibibigay pa rin nila dun sa pamilya nila.
0: Mm-hmm.
1: So, yung boundary problem talaga yung kadalasan, common issue doon.
0: Pero paano po ba nagpapakita ang financial anxiety o takot sa paghihirap kahit na meron pong sapat o magandang kinikita ang isang breadwinner? Meron po bang ganun, Miss Eileen?
1: Oh yes, that's very common. Yung iba, parang coming from their experience, nisip nila na ayoko na mangyari na kung ano yung nangyayari sa akin ngayon. Alam ba, pag nagkaanak sila, yung anak din nila, yung parang kailangan mag-provide or kailangan mag-sakripisyo para sa kanila. So kahit na meron silang enough financial capacity minsan, inisip pa rin nila na parang kulang pa din. So may scarcity mindset. Yung iba naman, parang nahirapan din sila kasi parang hindi nga balance. Palaging iba or palaging inuuna yung kailangan ng iba kaysa sa kanila. So, halimbawa, halit na nakapag-save sila, mas inuuna pa nila yung kailangan ng iba. So, parang hindi, parang even if alam nila kung minsan kung paano gawin yun, maging financially smart, minsan dahil yung tendency is to give to others or unahin yung kailangan ng iba,
0: na
1: hindi na
0: nasa-set aside yung needs. Ito naman, Miss Eileen, paano po ba pinangangasiwaan sa therapy ang matinding guilt na nararamdaman ng isang breadwinner kapag nagtatabi siya ng pera para sa sarili o kapag nagtatakda siya ng boundaries sa kanyang sinusuportahang pamilya?
1: Marami kasi yung ganyan, may guilt, no? Mataas yung guilt.
0: Mm-hmm.
1: So, sa therapy, ang pinofocus namin ay tulungan ng isang individual na tingnan yung guilt bilang isang parang natural na reaction kapag sanay ka palagi na inuuna yung iba. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong makinig dun sa guilt. Hindi ibig sabihin na kailangan mong yung guilt ay bahagi ng karanasan mo dahil sanay ka na, yun nga, palagi inuuna ang pamilya o yung needs ng iba. At so, part ng pagtulong dun sa mga tao na matindi yung guilt tungkol dito kapag inuuna nila yung sarili nila is to help them identify ano ba yung needs nila, ano ba yung mga kailangan nila mismo. At kapag ka hindi nila pinakinggan kung ano yung needs nila at hindi nila binigyan ng attention kung ano yung needs nila, ano ba yung nangyayari sa kanila? So yun, nag-lead na sa burnout, minsan yun, nag-overthink sila, minsan nag-depress na sila mismo kasi nga, or minsan mataas yung resentment, hindi rin nakakatulong yung sa relationship nila sa pamilya nila. So mas tinitingnan namin kung paano ba mas titingnan yung ibang yung need na hindi napaprioritize.
0: And speaking of therapy, Miss Eileen, ano po bang mga therapeutic modalities ang masasabi na pinaka-epektibo sa paghawak ng breadwinner trauma?
1: Okay, yung sa mga may trauma talaga. Minsan, it's not really one big trauma. It's accumulative. Yung pinilahin sila, yun nga, hindi sila nabigyan ng enough love and care, ganyan. So, pag ganun, ang common approach doon, CBT, so kina-challenge yung thoughts nila, tinutulungan sila na tingnan yung pagtingin sa sarili sa mas neutral or mas compassionate na paraan or mas may gentleness or magandang pagtingin sa sarili. Pero hindi naman na parang yung trauma mismo, yung tinitingnan or pinagbibigyan ng attention. Minsan nagamitan ng IFS. So, tinitingnan yung, okay, yung part ng sarili mo na gustong protektahan yung iba, gustong unahin yung needs ng iba, ano ba yung need niyan? O yung part ng sarili mo na gusto naman na unahin ng sarili, ano ba yung need? So, yun yung internal family system. Isa sa mga trauma-informed approaches na pwedeng gamitin sa mga ganitong or sa mga ganitong cases.
0: Kanina, Miss Eileen, ay nabanggit niyo yung, if I'm not mistaken, yung resentment, no? So, paano po ba lumilitaw, no? Just for the information ng ating mga listeners na maaari na nakikipagdebate, no? Sa social media regarding sa trauma na nararanasan ng mga breadwinners natin dyan o kahit yung mga meron na panganay syndrome, paano po ba ang lumilitaw ang kumbaga yung nakatagong resentment, puot, sama ng loob sa pamilya, at paano po ba ito nakakaapekto sa kanilang mga relasyon?
1: Minsan dumalabas yun kapag sobrang burnout na yung mga tao. Mm-mm. So, pag burnout na tayo, mas overwhelmed yung emotion natin. So, hindi natin na i-accept na minsan hindi natin minimin yung sinasabi natin o hindi naman talaga yung gusto natin ipahayag, pero yung sinasabi natin. So, yung resentment, yung galit na hindi na-express. So, minsan kapag ka sobrang overwhelming burnout na isang tao, minsan dun yung lumalabas. So, lumalabas yun sa bilang irritability, no, wala na ng pasensya sa mga tao, lalo na dun sa minsan kung resentment tungkol sa pamilya, minsan wala na ng pasensya dun sa mga kapamilya nila na mayroon silang resentment. Ganun. So, dun siya lumalabas. Sa relationship naman, ganun din, no? Kahit sa trabaho, sa mga ibang parte ng or aspeto ng buhay, or may resentment sa relasyon, kaya sa mga kaibigan, parang mas hindi rin mataas yung pasensya. So, dahil nga mas irritable at mas madaling maapektuhan.
0: Ito naman, Miss Eileen, ano po bang mga anong mga konkretong hakbang ang inyo pong itinuturo sa inyong mga clients na maaaring nakakaranas po ngayon, no, ng breadwinner trauma upang makapagtatag sila ng malusog na financial at emotional boundaries sa kanilang pamilya nang hindi nakararanas ng matinding trauma response?
1: Ang pinaka approach doon ay tulungan sila na bago ko sabihin, gusto ko lang sabihin sa lahat na pag ganito at alam niyo yung ganito naranasan niyo at hindi lang siya parang naranasan niyo siya ng isang linggo or a few weeks, mas okay na mag-seek ng help sa professional. Kahit masabihin ko to, hindi to maaaring gawin ng sarili lang. So, kailangan pa din na mag-seek kayo ng professional help kung ito yung mga naranasan nyo. Pero to answer yung tanong ni Steph, paano, ang pinaka-focus sa therapy kapag ganito yung naranasan na difficulties ay tulungan ng isang tao na maintindihan ano ba yung needs nila.
0: Mm-hmm.
1: Ano ba yung mga sa tingin nila na neglect nila yung sarili nila o yung karanasan nila na neglect yung needs na yun.

0: kailangan kang palaging bigyan ng praise or validation externally. Pero pwede mo rin yung ibigay sa sarili mo. At yun, yung parang pag na-realize mo na, okay, ito naman yung needs ko, na okay lang na magpahinga minsan, okay lang na minsan gasto sa ng sarili, na walang guilt. No? So, mahabang proseso ng pag-practice at pag-unawa ng needs at pagbibigay ng atensyon dun sa mga sarili nila.
1: Na siguro ito na lamang po, Miss Eileen, bago ko po kayo pakawalan from this interview, ano na lamang po ang inyong pinakamahalagang payo para sa mga pamilyang Pilipino upang mabawasan ang labis na pagdepende, no, sa iisang miyembro ng tahanan. Go ahead po, Miss Eileen.
0: Well, may mga sitwasyon talaga, like may mga pamilya talaga na talagang ang nangyari culturally, na-assign sa isa o dalawa or tatlong tao yung ganitong expectation. Pero, kung una, siguro, kailangan natin i-recognize na ganun yung family system. Ganun yung naging sitwasyon. At pangalawa, kailangan natin i-recognize ano ba yung maaaring makontribute ng iba para mas mabawasan yung burden o yung dinadala ng ibang member ng pamilya na-assign sa ganitong sitwasyon. Pangatlo, siguro yung shame kasi yung mainstan mabigat sa lalo na sa konteksto ng mga Pilipino na hindi ako nakakatulong ba niyan. Siguro kailangan nating i-empower yung isa't isa na hindi siya sa gaano kalaki ba yung naitutulong mo, pero kung lalabas siya dun sa kung paano mo yung pag-maintain ng connection sa family at pag-intender dun din sa mga needs ng ibang member ng pamilya, hindi lang ng isa o hindi lang palaging naasahan. So, magiging mas aware or magbibigay tayo ng attention pa dun sa iba din, dun sa ibang member ng pamilya na maaari din namang makatulong. So, bigyan natin sila ng chance to help and to also step up.
1: Mm-mm. And with that po, Miss Eileen, maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin dito sa edisyong ito ng programang Warm Heart. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Thank you.
1: Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa Warm Heart ang Senior Clinical Psychologist and Clinical Director ng In Touch Community Services Incorporated. Walang iba kundi si Miss Eileen M. Bellio. Bago natin tapusin ang edisyon ito ng Warm Heart, ay babatiin natin muli, no, yung mga nadagdag nating likers and commenters ba? Ayan, meron tayo dito. Kasama natin na, kumbaga, ay sumubaybay dito sa programa si Ma'am Jeneline Bellio. Ayan, siguro nakaantabay din kay Miss Eileen. At syempre, isa sa mga host natin din dito sa Radyo Pilipinas World Service, si Sir Ares Gutierrez. Ayan, maraming salamat po sa pakikinood, no? Pakikinig-nood dito sa programang Warm Heart. At bago ang lahat, ayan, bago ko tuluyang tapusin na talaga ang edisyong ito, ay syempre meron tayo, hindi lang isa, kundi dalawang babatiin ng happy birthday. Unahin na natin yung talagang may birthday ngayon, si Kuya Jay Arevalo. Happy birthday. Thank you sa iyong paspageti, no, last Thursday. Talagang nabusog mo kami. Ayan. At ano ba ang ating wish? Syempre, more blessings to come, more birthdays to come. Ayan, enjoyin lang ang buhay. Syempre, ito ang susunod ko namang babatiin, no? Advance birthday greeting ito, no? Dahil itong taong ito, siya ang masasabi na beauty and brains behind Warm Heart. Hindi ko pwedeng kalimutan batiin. Ewan ko lang kung napapakinggan niya ako ngayon o napapanood, pero hopefully makarating ito sa kanya. Happy birthday sa bumuo ng Warm Heart. Walang iba kundi si Miss Bea Gaza de Guzman. Nasa RP Batanes na siya ngayon. No? Basically, kahit kumbaga physically absent, no, pero mentally and spiritually present, no, dahil kung hindi dahil sa kanya ay wala itong program na ito, no.

niya pang binuo noong siya ay nagtitake pa ng Master of Development Communication sa UP Open University. And speaking of, mukhang kailangan ko ng katukin ng sarili ko para tapusin naman yung sarili kong thesis. Anyway, happy birthday, Ateng. We wish you all the best in life. At dito na po natin tinatapos ang edisyong ito ng Warm Heart. Maraming maraming salamat sa mga nakasama natin sa studio ngayon. Sina Sir Leo Magpayo, Ma'am Susan Aison at si John Paul Lumuntad. Sa ngalan po ng ating kasamang si Drizel Nanyong, ito pong muli si Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
3: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad po ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Bago natin na puntahan ang bugso ng ating mga balita ay magkakaroon muna tayo ng isang maikling panayam sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon. Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng paggamit ng modern family planning methods dito sa ating bansa, nananatili pa rin ang malaking bilang ng mga Pilipinong umaasa sa traditional methods gaya ng withdrawal at calendar method. Batay sa datos ng National Demographic and Health Survey, umakyat sa 44.5% noong 2025 ang modern contraceptive prevalence rate, habang bumaba naman sa 14.1% ang paggamit ng traditional methods mula 16.5% noong 2022. Gayunpaman, nananatili pa rin ang mga hamon gaya ng mga myths at misconceptions tungkol sa contraception, kakulangan sa access serbisyo at unmet need para sa family planning, lalo na sa mga pamilyang mababa ang kita at mga komunidad na geographically isolated at disadvantaged. Pag-uusapan natin sa araw na ito kung paano tinutulungan ng pamahalaan ang mga hamong ito o tinutugunan rather ng pamahalaan ang mga naturang hamon, kung paano pinapalawak ang access sa tama at evidence-based na impormasyon at kung ano ang mga hakbang upang mas marami pang Pilipino ang magkaroon ng pagkakataong gumawa ng informed decisions tungkol sa kanilang reproductive health at family planning. Kasama na po natin sa linya ng komunikasyon si Commission on Population and Development o CPD Information Management and Communications Division Chief Maylene Mirasol Kiray. Miss May, welcome po sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Maraming salamat, masayang pamilya, Miss Steph Vicente of Radyo Pilipinas.
3: Maraming salamat, Miss May, for joining us dito sa programa. Although we all know naman na Sunday is supposedly a family day, pero nandito po tayo at naghahatid tayo ng serbisyong publiko at mahalagang impormasyon sa ating mga kababayan. So, Miss May, batay nga po, no, tulad ng nabanggit ko kanina, batay dito sa National Demographic and Health Survey, tumaas sa 44.5% noong 2025 ang modern contraceptive

0: prevalence rate mula 41.8% noong 2022. Ano po ba yung mga masasabi na pangunahing mga salik na nagtulak sa pagtaas na ito at ano ang ipinapakita nito tungkol sa pagbabago ng pananaw at gawin ng mga Pilipino pagdating po sa family planning?
1: Ayun, so unang-una, no, nakita natin sa mga pag-aaral na yung edukasyon ng ating mga kababaihan, malaki ang talagang sanhi, no, kung bakit tataas ang paggamit ng family planning. Education is still key for planning the family at yung quality of life ng ating mga kababayan. Pangalawa, ayon sa ating study, no, ng Commission on Population and Development, yung economic well-being pa rin kasi talaga ang talagang una at priority na ating mga kababayan kaya hindi sila nagkakaanak. At sabi pa doon, ayon pa sa ating pag-aaral, no, yung some prefer yung to travel, no, talagang quality of life muna and self-actualization yung talagang priority nila, and some even prefer pets over children. So we know na nag-a-access talaga ng family planning kasi yun yung mga dahilan. At the same time, I think, no, yung years and decades of responsible parenthood and family planning program implementation, yung whole of government.
0: Ayun, medyo nawala lang tayo ng konti. Nandiyan na ba ulit si Miss Mai?
1: Nawala ba ako?
0: Ayun, medyo nawala po kayo ng very light. Okay. Go ahead po, Miss Mai.
1: Nawala ba ako sa reasons?
0: Nandun pa rin po sa reasons po.
1: Okay, sige. So ituloy natin. Aside from education of women, yung economic well-being na ating mga kababayan ang una at kanilang priority sa ngayon, no? At the same time, kita din natin na yung decades of responsible parenthood and family planning implementation, the whole of government approach, malaki na ang naging tugon nito sa pagpaplano ng pamilya ng ating... mga demand generation providers. Ayun, demand generation providers and ating mga health service providers. Ayan, so and then sa supplies ng family planning, napakalaki din ng nagagawa at saka suporta, no, ng ating mga lokal na opisyal at yung mga officials natin, no, at the regional and at the national level. Kita naman natin kaya ayan, mas tumataas ang paggamit ng ating mga kababayan sa family planning.
0: Ito naman po, Miss Mai, bagamat bumaba mula 16.5% noong 2022 tungo sa 14.1% noong last year, 2025, ang porsyento ng gumagamit ng traditional family planning methods gaya ng withdrawal at calendar period. Sinasabi po na malaki pa rin ito, no, kapag isinalin sa absolute numbers. Gaano po ba kalaki ang tinatayang bilang ng mga Pilipinong gumagamit pa rin ng mga paraang ito at ano ang mga panganib na nakikita po ng CPD kung magpapatuloy ang ganitong pattern?
1: Ayun, so itong absolute numbers, wala pa tayong exact figures, but if we see, no, yung kababaihang 15 to 49 sa ating populasyon ngayon, tapos sabihin natin na ganun yung porsyento ng gumagamit ng traditional methods, it will translate to millions of Filipinos na talagang gumagamit pa rin ng withdrawal at calendar method, yung mga traditional. So kita naman natin, no, na even if hindi exact yung ating absolute numbers, it will translate pa rin, as we said, to millions of kababaihan natin, with 112 million Filipinos right now, no, kunin natin yung 15 to 49 doon na kababaihan. So ayun, tsaka yung mga ating mga kalalakihan. So ito, kita naman natin na malaki pa din ang porsyento ng traditional na methods na family planning users.
0: Pero Miss Mai, ano po yung mga pangunahing dahilan kung bakit nanatili itong paggamit ng traditional methods kahit mas marami na nga pong impormasyon at mas malawak na access sa modern family planning methods? May mga particular po bang demographic, socio-economic, geographic o cultural factors na nakikita po dito ang CPD?
1: Kita talaga natin yung myths and misconceptions still abound. Female-centric methods are still the most popular sa ngayon. Yung pill pa din, ligation, injectable ang mga popular na methods na ginagamit ng ating mga kababayan. So, the myths and misconceptions still abound. Takot talaga sila una muna sa health, no, ng health implications. Isa yan sa mga myths and misconceptions. Kaya patuloy pa rin yung ating itong paggamit na ito, no, ng traditional methods. At the same time, meron din pa din, no, may mga ilang porsyento pa rin na nag-o-object ang ating mga kalalakihan sa ano, yung mga partners, no, sa family planning. At meron pa din naman ang iilan na talagang yung kanilang religious beliefs, ang yun pa din yung nananaig. So yun pa din yung mga reasons natin, pero patuloy naman tayong nakikipagtulungan, halimbawa sa ating mga kapatid, no, sa religious sectors, na may mga methods kasi, no, na talagang para sa kanila acceptable, which are the natural methods of family planning na sinasabi lang natin modern and scientific ang i-practice, wag ang traditional. At the same time, kita din naman natin yung husband's objection or yung partner's objection. Atin namang tinutugunan ito dahil meron tayong patuloy na programa para sa ating mga kalalakihan, yung kalalakihang tapat sa kanilang responsibilidad at obligasyon sa pamilya. At patuloy pa rin naman ang kampanya sa ating mga lokal na pamahalan. Nandun kasi yung action misstep, eh, no? Mm-hmm. Na talagang sila dapat yung magbabahay-bahay at mga ngaral tungkol sa benefits, no, at saka yung family planning methods na hiyang para sa kanila. At informed choice ito, ibig sabihin meron silang dapat choices at information about the different methods of family planning at ano ang para sa kanilang app or appropriate para sa kanilang mga pangailangan.
0: Mm-mm-mm. At dahil nabanggit na po natin itong mga myths and misconceptions, gaano po ba kalaki talaga, no, yung epekto ng ganitong mga klaseng misinformation sa desisyon ng mga mag-asawa at individual, dahil inyong binigyang diin din po yung mga informed decisions, at paano po ito tinutugunan ng CPD sa mga communities po natin?
1: Ayun, no, so ang laki ng impact, no, ng mga myths and misconceptions, kasi decades yun talaga yung ating nilalabanan. At unti-unti namang nakikita natin yung pagbabago kasi nga tumataas yung modern methods of family planning. At actually, it also translates to the historic low, no, na average to average number of children na meron ang ating mga kababayan, or ating total fertility rate na 1.7 according to the 2025 National Demographic and Health Survey. So kita natin, no, misstep na talagang talagang yung whole of government approach ay tuloy-tuloy yung epekto. Pero patuloy pa rin ang CPD sa Responsible Parenthood and Family Planning Program nito, na ini-enable natin ang ating mga institutions, meaning ini-ensure natin na sustainable ang family, ang Responsible Parenthood and Family Planning Program sa ating mga lokal na pamahalaan, kasi sila talaga ang implementers ng programang ito. So patuloy tayong nag-enable, nagbi-build ng ating capacities and competencies ng ating mga population officers, at marami tayong mga barangay population workers, no, talagang nagbabahay-bahay, nagkakampanya tungkol dito. At in place ang ating Responsible Parenthood and Family Planning Program sa ating mga lokal na pamahalan. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung kampanya. At ang DOH din naman, ang Department of Health, sa ating service side, they continually, no, train our health service providers on providing family planning methods,
0: mm-mm,
1: and services sa ating mga kababayan. At patuloy pa rin yung mga supplies, no, na kanilang pinoprocure for contraceptives. Napaka-importante kasi talaga na aside from information, pagdating sa pinakamalapit na health center, merong family planning supplies na available para sa ating mga kababayan na gustong mag-practice ng family planning, Ms. Step.
0: At dahil nabanggit niyo na rin itong mga health worker at population officers, paano po ba dapat ipaliwanag exactly no ng mga health worker na ito at population officers ang pagkakaiba ng traditional at modern family planning methods, lalo na sa mga pamilyang maaaring meron pong limitadong access sa health information marahil dahil sa digital divide nang hindi nagiging mapanghusga sa kanilang mga personal na paniniwala at desisyon.
1: Okay, no? So napaka gandang katanungan 'yan. Ang talagang pag-educate about it should be teaching them na ang mga traditional methods of family planning hindi siya safe. Maaaring magwo-work sa ibang mga couples, no? Pero kita natin na talagang hindi siya foolproof. Napakalaki ng chance na hindi siya successful kasi yung withdrawal yun, napakalaki ng porsyento ng gumagamit, no? Pati yung calendar method. Maaaring withdrawal, may sinasabi tayong pre-ejaculation, what if nangyari yun, no? So may lumabas na sperm na pwedeng makamit sa egg, no, ng babae. So pag nagtalik at nagmeet yun, buhay kang bata ka, di ba? Mm-hmm. Ang calendar naman, may mga kababaihan na maaaring short period misstep na maaaring kahit nagre-regla sila, pwede silang mabuntis kapag sila ay nakipagtalik. Kaya talagang yung dangers talaga napaka-importanting sabihin, lalo na kung ang mga couples ay hindi pa handa or hindi talaga planado na magkaroon pa ng anak. Yun talaga yung pag-i-explain. At the same time, talagang ini-ensure natin, no, na patuloy yung capacity building talaga and the demand generation sa side namin and sa DOH naman sa side nila, yung service delivery. Patuloy pa rin naman tayo dito sa ating kampanya para sa responsible parenthood and family planning at kita na natin yung resulta sa ngayon. Kaya yung World Contraception Day natin 2026, kasama ang ating mga kababayan, no, sa Bayer Philippines, GPAIGO Philippines, Forum for Family Planning and Development, Philippine Society for Responsible Parenthood, ay talagang patuloy tayo, no, sa pag-note natin itong ating World Contraception Day 2026 every September 26, every September 26 ating nagagawa.
0: And speaking of paraan po ng pagpapaliwanag, meron po bang mga programs ang CPD para higit po na matrain itong mga local health workers natin at population officers upang sila po ay makapagbigay ng evidence-based at culturally appropriate na impormasyon?
1: Okay, so patuloy pa rin ang ating pakikipagtulungan sa ating mga population offices, no? Kapartner talaga yung mga local health offices na nagbibigay ng serbisyo sa family planning. Yun pa din yung patuloy nating kampanya. At the same time naman, maaaring mag-visit yung ating mga kababayan. May mga information available. So, usap tayo sa family planning Facebook page na maaari nilang tignan ang mga information about family planning methods. Meron tayong malayaako.ph na may mga impormasyon tungkol sa reproductive health. Maaaring kunin, no, ng ating mga magulang, ating mga couples, ang ating mga kabataan, information about their reproductive health. At meron din tayo yung ating kapartner, no, ang Bayer Philippines, yung Asmara Facebook page na maaari silang magtanong tungkol sa family planning methods. And ang dami naman nating makikita, no, na libre talaga ang family planning sa ating mga health centers.
0: At dahil nabanggit niyo na po itong malayaako.ph at yung usap tayo sa family planning Facebook page, ano po ba yung mga karaniwang tanong, misinformation o information gaps na nakikita niyo po, no, sa mga kabataan po natin at paano niyo po sinisiguro na itong mga impormasyon na kanila pong nakukuha online, lalong-lalo po dun sa mga platforms na inyo pong nabanggit, ay accurate at age appropriate?
1: Napakagandang katanungan nito, Miss Step, no, lalo na, no, pumunta tayo sa ating mga kabataan na talagang next to none na nanguna nilang source of information on reproductive health, no, social media talaga yung pangalawa nilang source of information on reproductive health. So nakikita natin na napaka-importante na ang ating mga kabataan maturuan tungkol sa protection, no? And yung setting boundaries and life skills para sa kanila. Kaya yung malayaako.ph, may mga videos doon, information about setting boundaries, a no is a no, consent. Makikita natin lahat yung mga materials na yan doon sa malayaako.ph na i-explain niya ng maganda and very creative, no, para sa ating mga magulang at mga kabataan ang tungkol sa mga myths and misconceptions. Basta ang mga kabataan dapat, they should protect themselves. Kasi yun ang gusto talaga natin, no? Yung kanilang life skill ang ma-develop dahil gusto natin maging malaya silang maging or malaya akong maging at I choose. We want young people to be the best that they can be and choose the right path that they need to take para sa kanilang adulthood. Kasi whether we like it or not, yung quality ng ating kabataan sa ngayon, yun talaga yung kinabukasan ng ating bansa. Kaya gusto natin yung young people natin right now are empowered and hindi sila, no, nagkakaroon ng mga information and behaviors dahil sa mga wrong information out there. Kaya kinakampanya natin ang malayaako.ph, lalo na napakaraming myths and misconceptions. Ilan sa mga ito, no, misstep na talagang sa pakikipag-usap natin sa ating mga kabataan ay patuloy pa rin. Katulad ng maaari bang mabuntis kapag minsan lang makipagtalik. Siyempre, ang sagot natin, oo. Kasi maaaring fertile ka bilang babae sa panahon na ikaw ay nakipagtalik. At ang lalaki naman natin, alam natin, no, tuloy-tuloy ang fertility nito hanggang kaya niya, no, at patuloy na nagtatanong sila, no, ang daming myths and misconceptions about pag nag-jump ka after pakipagtalik, paari ka bang mabuntis?
0: Mm-mm.
1: Okay? And withdrawal, napakarami pa rin misconceptions about withdrawal. So, ito yung mga naririnig natin sa ating mga kabataan sa ngayon.
0: Mm-mm-mm. At syempre, inihahanda rin po, no, ng CPD itong tinatawag na Project Laya na nakatuon sa pagpapabuti ng family planning at reproductive health services. Ano po ang mga pangunahing intervention o serbisyong nais nitong palakasin? Sino-sino po ang mga pangunahing target beneficiaries po nito? At paano masusukat kung naging epektibo itong proyekto sa ating mga communities?
1: Okay, so number one, itong go ahead, Miss Step.
0: Mm-mm.
1: Ayun, so itong Project Laya ay isang coalition ng ating mga civil society organizations at private sector. Katulad ng Bayer Philippines, no, sa pakipagtulungan ng Philippine Society for Responsible Parenthood at GEPAIGO Philippines na reproductive health ng ating mga kababaihan ang kanilang nais and at the same time talagang nag-capacitate sila ng ating mga service providers para talagang mas maging maganda ang serbisyo tungkol sa family planning. They are ensuring that there is informed choice on voluntarism na pagdating mo sa baba, yung mga service providers natin ino-offer talaga at alam nila ang tungkol sa mga methods ng family planning at ano ang appropriate para sa mga kababayan natin. Kasi may mga ilang contraindications, katulad ng kapag sa ating mga nakikinig, no, hindi lahat kasi ng babae pwede mag-pills. Maaaring merong contraindication sa iyo at hindi ito hiyang sa iyo. Kaya kailangan talaga kumonsulta sa health service provider para dito. At the same time, meron kasi bagong family planning method, no, ang two-rod implant, yung implant kasi na ngayon ng meron na effective ay 3 years. Ito naman doble, no, 5 years ang effectivity. So 2-rod implant yun. May mga ini-introduce yung Project Laya para ma-ensure yung mga service providers natin ay magpa-practice talaga ng informed choice and voluntarism at mas maging appropriate, effective at friendly ang kanilang pagbigay ng serbisyo tungkol sa family planning.
0: Siguro ito na lamang po, Miss Mai, bago ko po kayo pakawalan from this interview. Sa mas malawak po na perspective, paano po nakatutulong ang family planning sa layunin ng pamahalaan na mabigyan ng mga Pilipino ng kakayahang makapagpasya kung kailan at ilan ang nais silang maging anak at ano ang mga susunod po na hakbang ng CPD upang mas maraming pamilya, lalo na doon po sa ating mga underserved communities, ang magkaroon ng sapat na impormasyon at access sa dekalidad na serbisyo. Go ahead po, Miss Mai.
1: Ayun, maraming salamat, Miss Step. No? So, pinoposisyon natin ang Responsible Parenthood and Family Planning Program as a life course approach at human capital development. Meaning, kapag ang ating pagiging responsabling magulang ay napapractice natin, ibig sabihin yung ating mga anak, no, from kanilang before pa silang mapanganak, no, ay healthy na sila, yung ating mga first 1,000 days, maayos ang prenatal, antenatal, at postnatal care ng ating mga kababaihang buntis, makakapag-practice sila ng family planning, at ang mga bata kapag naging adolescents ay talagang makakarating sila sa kanilang total well-being, at pag sila ay working age na, edad 15 to 64, meron silang edukasyon, employment, skills, no, at empowered sila. Tapos magiging aging sila, magiging healthy and active ang aging. So ganun yung position natin sa Responsible Parenthood and Family Planning, na family planning starts with doon pa lang, no, sa umpisa pa lang ng pagsasama ng mag-asawa at mga individual din. Kasi we also recognize, no, na hindi lamang naman mga may partner, pero meron ding mga sexually active unmarried women according dito sa ating National Demographic and Health Survey. So we recognize talaga that yung mga choices ng ating mga pamilya, ang laki ng impact nito sa ating bansa, no? Kaya life course approach ang ating core message. At napaka-importante mag-invest sa ating human capital, kasi ito talaga ang yaman ng ating bansa, ang ating quality of life ng ating mga kababayang Pilipino. Kaya ganun natin poposisyon ang Responsible Parenthood and Family Planning, because more than the numbers, the quality of life of our Filipinos, yan ang nagmamatter amidst everything, no, ng ating mga challenges sa ating bansa. Quality of life ng ating mga kababayan ang pinaka-importante. Kaya yun yung ating panawagan, lalo na sa World Contraception Day 2026, na dapat may choice, no? Choices, okay? No barriers, just choices. Ang napaka-importante. So, nagpapasalamat kami kasi napakalaking tulong ng ating mga kaibigan sa media, katulad nyo, Ms. Tep, no, na nagpapabigay, nagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa family planning. Marami pong salamat, Ms. Tep, no, sa lagi nyong pag-feature ng Commission on Population and Development sa inyong programa.
0: Maraming salamat din po, Miss Mai. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
1: Salamat, masayang pamilya.
0: Maraming salamat pong muli. At atin nakasama ang Information Management and Communications Division Chief ng Commission on Population and Development, o CPD, walang iba kundi si Miss Mylene Mirasol Kiray. Tayo dadako na sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, unang partial operation ng North-South Commuter Railway inaasahang uusad na sa Disyembre ng susunod na taon. Ang detalye na balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar.
2: Ipinahayag ng Malacanang na sa Disyembre ng susunod na taon ay uusad na ang first partial operation ng North-South Commuter Railway Operations. Ito ang railway project na may rutang Clark sa Pampanga hanggang Calamba sa lalawigan ng Laguna, na tinatayang nasa 147 kilometrong railway. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagkaroon ng amendments particular sa mga timeline habang may adjustment ding ginawa sa budget. Naitakda naman ang second partial operation na kung saan Saklaw dito ang mula Malolos hanggang Clark sa fourth quarter ng 2028, habang ang third partial operation na mula Clark Solis at Alabang hanggang Calamba ay sa fourth quarter naman ng 2031. 2033, ayon kay Castro, ang full operation mula Clark to Calamba na may kabuoang 35 istasyon. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas, para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa kaugnay na balita, NSCR train set dumating na sa Malanday Depot. Narito si Ray Ferrer para sa report.
4: Nasa Malanday Depot na sa Valenzuela City ang isa sa walong bagon ng ikatlong 8-car electric multiple unit train set para sa North-South Commuter Railway. Inaasahang susunod na ring darating ang iba pang bagon hanggang sa makumpleto ang buong train set sa susunod na linggo. Target ng Department of Transportation na masimulan sa Disyembre 2027 ang operasyon ng Valenzuela Malolo segment ng NSCR. Samantala, target namang maging fully operational ang 147 kilometrong NSCR mula Clark hanggang Calamba, Laguna pagsapit ng third quarter ng 2033. Ayon sa DOTR, may 35 istasyon ang NSCR na mag-ugnay sa Central Luzon, Metro Manila at Calamba Luzon. Inaasahang halos 800,000 commuter kada araw ang makikinabang sa railway system kapag ganap na itong operational. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa iba pang mga balita, Department of Foreign Affairs o DFA, kinokondena ang umano'y pagbangga ng barko ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Luisa Erispe.
5: Mariing kinondena ng Department of Foreign Affairs o DFA ang panibagong panggigipit ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Ito ay matapos ang insidente na bumangga ang China Coast Guard vessel sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na BRP Datu Magat Salamat. Ayon sa DFA, walang anumang dahilan para maging agresibo ang China at isa peligro ang buhay ng mga Pilipinong crew. Binigyan din ang pamahalaan na nagpapatrolya lamang ang BFAR upang maghatid ng tulong sa mga mangingisdang Pilipino sa lugar. Lumalabas din na ang mga iligal at delikadong gawain at panggigipit ng China ay malinaw na paglabag sa international law, kabilang na ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, 2016 Arbitral Award, 1972 International Regulations for Preventing Collisions at Sea at 1974 Safety of Life at Sea Convention. Nanawagan naman ng Pilipinas sa gobyerno ng China na igalang ang exclusive economic zone ng bansa at itigil ang mga aksyong mas lalong nagpapainit ng tensyon sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas, para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, Pilipinas, formal nang ipinasa sa Singapore ang pamumuno sa ASEAN Economic Ministers Meeting. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni EJ Lazaro.
6: Formal nang ipinasa ng Pilipinas sa Singapore ang chairship ng ASEAN Economic Ministers Meeting matapos ang matagumpay na pagtatapos ng 58th ASEAN Economic Ministers Meeting, kung saan pinagtibay ang mga susunod na hakbang para sa mas matatag na kooperasyong pang-ekonomiya sa rehiyon. Sa kanyang closing remarks, sinabi ni Department of Trade and Industry Secretary Christina Roque na naging produktibo ang mga talakayan ng mga economic ministers, kabilang ang pag-review sa mga prioridad ng ASEAN Economic Community at paghahanda para sa mga susunod na konsultasyon sa mga economic partner ng rehiyon. Binigyang diin din niya ang layunin ng Pilipinas na gawing konkretong aksyon ang mga napagkasunduan upang mapalawak ang kalakalan, pamumuhunan at pakikipagtulungan sa ASEAN. Samantala, tinanggap ni Singapore Deputy Prime Minister at Minister for Trade and Industry Gan Kim Yong ang chairship at nangako ipagpapatuloy ang mga inisyatibang sinimulan ng Pilipinas. Aniya, palalakasin pa ng Singapore ang integrasyon ng ASEAN at ang ugnayan nito sa mga pangunahing partner upang mapanatili ang isang maunlad at nagkakaisang rehiyon.
7: Throughout our chairship, the Philippines has remained firmly focused on turning dialogue into action. As ASEAN navigates the future together, we have brought together thousands of business leaders, investors, policymakers, and industry stakeholders.
8: I assure you that Singapore is committed to working with ASEAN and our partners to ensure a prosperous and united region that will benefit our businesses and our people.
6: Ang mga napagkasunduan sa pulong ay ihaharap sa ASEAN Economic Community Council at sa 49th ASEAN Summit sa Nobyembre bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng mas matatag na ekonomiya ng ASEAN. Mula pa rin sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026 para sa Bagong Pilipinas. Ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, Digital Economy Framework Agreement o DEFA, itinutulak ng ASEAN bilang susi sa mas pinalakas na digital economy sa rehiyon. Balikan natin si EJ Lazaro para sa report.
9: Mas pinalalakas ng mga bansang kasapi ng ASEAN ang kooperasyon sa digital economy sa pamamagitan ng ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA na inaasahang lalagdaan sa ASEAN Summit sa Nobyembre. Sa Business Dialogue on ASEAN's Digital Economy 2026 na inorganisa ng World Economic Forum o WEF sa Maynila, sinabi ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque na layunin ng DEFA na magkaroon ng iisang hanay ng panuntunan sa e-commerce, cross-border digital payments, data flows, at intellectual property protection sa buong rehiyon. Ayon kay Roque, makatutulong ang kasunduan upang mapalago ang digital economy ng ASEAN mula $1 trilyong tungo sa $2 trilyong pagsapit ng 2030. Anya, malaking bentahe ito para sa Pilipinas, lalo na sa mga MSME at online entrepreneurs, dahil mas mapapalawak ang kanilang access sa digital market.
7: DEFA is not just another agreement, it will be a region's game-changing advantage. For us, the Philippines, DEFA is important, or the e-commerce platform or digitalization is important because we are 7,600 islands. If we exhaust the full potential of DEFA, for us, the Philippines, this will be an advantage for us.
9: Yan si DTI Secretary Cristina Roque. Dagdag pa ng kalihim, mahalaga rin ang pagtutulungan ng mga bansa sa pagbabahagi ng best practices at pagpapaunlad ng digital skills ng mga magagawa upang mapanatiling competitive ang rehiyon. Mula pa rin sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026 para sa Bagong Pilipinas. Ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga ulat, merkado ng mga produktong Pinoy asahang lalawak pa dahil sa 23rd China-ASEAN Expo sa Guangxi, China. Mga negosyante hinimok na mamuhunan dito sa Pilipinas. Ang detalye ng balita ay hahatid naman sa atin ni AJ Ignacio.
10: Opisyal nang nagsimula ang 2026 China-ASEAN Expo o KAEXPO sa Nanning, Guangxi, China, kung saan Pilipinas ang itinalagang country of honor. Tampok sa expo ang iba't ibang produktong Pilipino, kabilang ang coconut products, durian, traditional na kasuotan at iba pa. Highlight sa expo ang National Pavilion ng Pilipinas kung saan itatampok ang Cebu bilang Province of Charm at ipinakilala bilang isa sa pangunahing sentro ng negosyo at logistics ng bansa. na nagsisilbing gateway ng international trade. Sa kabuuan, kalahok sa Expo ang nasa mahigit 70 high-value export enterprises sa Pilipinas mula sa agri-food, lifestyle, home and fashion, personal care at allied services. Ayon kay DTI Secretary Roque, malaki ang maitutulong ng Ka-Expo para mapalawak ang merkado ng mga produktong Pilipino.
11: Once ma-conclude na ma-sign ang ASEAN-China Free Trade Agreement, this will really give us preferential tariff, no? Meaning mababa na yung presyo natin. So mas magiging competitive na rin tayo compared sa ibang mga countries that don't have preferential tariff. So importante ito para sa mga produktong Pilipino. We have so many beautiful products. We have so many products that have already penetrated the global market.
10: Bukod dito, binigyang halaga rin niya ang ASEAN-China Free Trade Agreement o CAFTA. Bukod sa exhibit, nagsagawa na rin ng Philippine Investment Forum sa sidelines ng Ka-Expo. Dito inikayat ni Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz, sa mga Chinese at iba pandayuan na mamuhunan sa Pilipinas. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila, para sa Bago Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Samantala, Kamara ipinagpaliban ang pagtalakay sa budget ng BCDA dahil sa Pax Silica at kalagayan ng mga katutubo sa Clark. Ang kabuuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
12: Pinifoy ng Kamara de Representantes ang pagtalakay sa panukalang budget ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Ito ay matapos ihain ng mosyon ni Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na ipagpaliban muna ang deliberasyon. Pangunahing ikinonsidera sa desisyon ang mga tanong at issue ukol sa proyektong Pax Silica, gayon din ang kalagayan ng mga katutubo o indigenous peoples sa Clark. Sa palig ng BCDA, nilinaw ng ahensya na wala pang pinal na kasunduan kaugnay ng naturang proyekto. Tiniyak din nila na walang magsasaka, katutubo o manggagawang maagrabyado sakaling ituloy ang pag-unlad nito. Dagdag pa ng ahensya, malalatiling iiral ang mga batas ng Pilipinas sa operasyon ng anumang dayuhang kumpanya sa lugar. Ang Pax Silica ay itinaguyod ng Estados Unidos na layong gawing sentro ng AI at advanced technology ang bansa sa rehiyon sa tulong ng Luzon Economic Corridor. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Yes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
0: At iyan namang may init na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Narito ng bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. PNP Bagaw, Cagayan, hinigpitan ang checkpoint kontra African Swine Fever o ASF. Ang kabuuang ulat, ihahatid sa atin ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw.
13: Todo sa ngaw ay ipabantay na PNP Ira Kabuluit Task Force ASF ta ilinabagkao mabalin ipangiwara mga na nataki na bawi na African Swine Fever ta kakaruba ing mga probinsya lalo na ta Isabela. Kada bes ibagiganwa ta checkpoint lalo na ipatalong ira na bawi na karne na bawi antre processed foods sa penoari matalong inakaginga virus ta ili. Nekagina hepe na PNP Bagaw 24 oras ipangibantay na PNP ta penaawan to makalusod na makatalong na kontrabando ira kavlo taw nga na i hot meat lalo na i karne na bawi. Iga nga na itakay na arida pinatalong ta Bagaw gafuta awan to maipasitada nga permit na produkto da. Iikit daw na PNP antre LGU Bagaw aribi mapatalong ta karne ta ili lalo na awan to dokumenta na yaw ay takaya na LGU na ari maapektaran ta ASF ibagaw lalo ta taday ta patuloy na taga Bagaw ira e pabavi. Yato ni balita na gafuta syudad na tugigaraw yaw si Dina to Dobili Kampa, Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tuigarao. Puntahan naman natin ang Baguio City. Kaso ng HIV sa Cordillera, umaabot na sa 1,739 na isa sa pinakamababa sa buong bansa. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Joseph Cabanas.
14: Agtaltalinaad na baba iti kaso ti Human Immunodeficiency Virus iti Cordillera Administrative Region. Iti datos ti Department of Health HIV Surveillance Unit ti Cordillera ket adaan iti 1,339 a kaso. Manipod iti nasao a bilang 84 iti pimusay. Iti nasyonal a datos Metro Manila iti kadakilan iti bilang dagiti adaan iti HIV a 60,000. Sumaruno ti Region 4A a 17,000. Bayat ati Region 3 ket adaan iti 13,000 a kaso iti HIV. Iti intero a pagilian mapatapata a dumanon iti 288,000 iti adaan iti AIDS. Nupay kasta 159,000 laeng iti na diagnose. Sigun kini Dr. Ryan Ginaran, Country Program Manager ti AIDS Healthcare Foundation, adu dagiti konsiderasyon a makapapektar iti agtultuloy a paragngato iti bilang ti HIV. May sa ditoy ket ti kinaawan iti partisipasyon dagiti target age group. Kastamaten ti agkurkurang a supply iti HIV testing kits manipod kadagiti health facilities. Manipod ditoy Radyo Pilipinas Baguio. Siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Joseph Cabanas mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Lucena Mobile Health Services para sa mga magsasaka ng niyog sa lalawigan ng Marinduque, isa sa gawa. Narito si Tom Alvarez para sa balita.
15: Isa sa gawa ng Philippine Coconut Authority o PCA ang Mobile Health Services sa mga magsaka ng niyog sa lalawigan ng Marinduque. Ayon sa pabalid ng ehensya, nilalayo ng programa na mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa coconut farmers na rehistrado sa National Coconut Farmers Registry System sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Dadalhin ang Mobile Health Services ng PCA Marinduque sa Mugpog, Gasan at Buena Vista sa mga susunod na araw. Kabilang sa mga serbisyong ilalaan ng medical consultation, laboratory test, ECG, X-ray, ultrasound, optical and dental services at pamamahagi ng gamot. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Tutungo naman tayo sa Virac. Catanduanes target ang Guinness World Record sa abacus ripping. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Rosy Nieva.
16: Target ng provincial government ng Catanduanes na makapagtala kan Guinness World Record para sa pinakadakulang numero kan mapalit sa sabayang abaca fiber stripping activity sa 2027 Abaca Festival. Sa panginyanot ni Governor Patrick Asanza, makikipag-koordinar na ang provincial government sa mga lokal as in national government agencies, academic institution as in private sector partners para sa planong record attempt. Obyeto kainin na itampok ang tradisyonal na kasanayan sa pagkuanin hiblanin abaca, siring man ang industriya asin kabuhayang nakaugat sa mga komunidad kang Catanduanes. Pigbibiso ang Catanduanes como apaka capital of the Philippines sa Irarong kang Republic Act 11700 basado sa Philippine Statistics Authority. Nangyenot ang probinsya sa produksyon in abaka fiber sa nasyon kan 2025 na may 20.2% taampag sa kabilugang produksyon. Panagos man ang pagpe-preparar kan mga katabang na opisina para sa mga kinakaipuhan na dokumento, logistics as in iba pang requirement para sa Guinness World Records attempt sa 2027. Gikan sa RP Virac, kini si Rosy Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa Kabisayaan. Environmental Management Bureau o EMB Region 7. Patuloy na minomonitor ang kalidad ng hangin sa Metro Cebu kasunod ng muling pagtaas ng Air Quality Index na umabot ng 296 dulot ng haze. Pakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu.
17: Sub-sub ang pagmonitor nga gihimo sa Environmental Management Bureau o EMB sa DNR Central Visayas sa kalidad sa hangin sa Metro Cebu nunot sa padayong nasinati nga haze. Matod sa monitoring report sa EMB 7, miabot gayud sa 296 AQI kon air quality index nga anaa sa acutely unhealthy ang hangin sa Metro Cebu alauna sa kaadlawon sa Domingo, Setyembre 20 nga maoy labing taas og labing duol sa emergency level diin anaa na sa 301 AQI pataas. Subli nga mipahimangno ang EMB 7 sa mga sugbuanon nga magsulup sa N95 o KN95 mask tungod sa seryosong epekto sa haze sa panglawas sa tao, ilabi na sa respiratory health. Sigun sa labing uwahing advisories alas 7 sa buntag adlaw gihapon nga Domingo, pabiling anaa sa acutely unhealthy ang hangin sa Metro Cebu apan miubos na kiningadto sa 271 AQI. Nasayran nga gitumbok isip labing dakong rason sa nasinating haze sa Sugbo ug sa Pilipinas ang wildfire sa Indonesia apan giilausab sa DNR nga nakadugang niini ang local pollution gikan sa tambutso sa sakyanan, aso gikan sa mga industriya ug ang pagdaob. Nunot niini mipahimangno ang DNR nga planuhon ang mga lakaw ug kun mahimo mag-commute o carpooling aron mamenos ang aso sa tambutso ug undangon na ang nabatasan sa mga Pilipino nga magdaob sa sagbot tungod kay makadaot kini sa kalikupan ug mudugang sa kontaminasyon sa hangin. Matod sa EMB 7 kun ugaling moabot sa 301 AQI o emergency level ang kalidad sa hangin sa Sugbo, muduso silag sugyot nga suspensyon dili lamang ang klase sa eskwelahan apan lakip ang trabaho aron kalikayan ang komplikasyon sa lawas sa makahanggab sa hangin nga daghang PM2.5 particles. Gikan sa RP1 Cebu, Jessa Aguailanan para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. DNR Penro Iloilo nagsagawa ng coastal cleanup sa bayan ng Oton. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Hope Torrechante.
18: Naghiwats ng coastal cleanup ang Department of Environment and Natural Resources o kun DNR Region 6 paagi sa Provincial Environment and Natural Resources Office o kun Penro, Iloilo sa Barangay Poblacion East kag Barangay Alegre sa Oton, Iloilo. Inibilang kabahin sang International Coastal Cleanup o kun ICC Day. Nagupod sa aktibidad ang nagkalainlain nga stakeholders kag volunteers halin sa lokal nga panguluhan, eskwelahan, pribado nga organisasyon, national government agencies kag iban pa nga sektor para sa pagpanglimpyo sang baybayon kag pag-atipan sang coastal kag marine ecosystems. Ginpanglimpyuhan ang ginabulubanta duha ka kilometro nga baybayon nga gintambungan sang 326 ka partisipante, 184 sa ila mga babayi kag 142 kalalaki. Sa among aktibidad nakatipo ng mga partisipante sang kabugusan nga 1010 ka kilo o kon 120 ka sako sang basura. Sunod sa DNR Penro Iloilo, inapakita sang coastal cleanup ang importansya sang pagbinuligay sang nagkalainlain nga sektor kag aktibo nga partisipasyon sang komunidad sa pagresolba sang problema sa marine litter kag pag-amlig sa mga baybayon kag kadagatan. Mula sa Iloilo, ito si Hope Torrechante para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Hope Torrechante mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao, 4,832 kilos ng basura na kolekta sa International Coastal Cleanup sa Davao City. Ang detalye, ihahatid sa atin ni Sheila Lisondra Celosha mula sa Davao.
19: Miabot sa 4,832 ka kilo sa basura ang nakolekta atol sa International Coastal Cleanup kipahigayon sa Seaside 2 Barangay Matina, Playa, Davao City. Mitambong sa kalihukan ang 852 ka mga volunteers gikan sa 92 organization nga nang limpyo sa kapin 804 metros nga baybayon. Sa kinatibukan, 396 kasako sa basura ang nakolekta. Lakip na mga plastic bag, plastic bottles of cups, so wrappers, sachet ug mga sinina. Matud sa Environmental Management Bureau, EMB Davao Region, nagpakita ang gidaghanon klase sa basura sa panginahanglan sa padayong pagkunod sa basura, hustong paglabay niini og responsable nga pagkonsumo ilabi na sa mga komunidad nga duol sa baybayon. Sumala pa ni EMB 11 Regional Director Arnolfo Alvarez, mahinungdanon nga dili lamang kutob sa coastal cleanup ang responsibilidad sa pagpanalipod sa kinaiyahan. Ang kalihukan gipanguluhan sa EMB 11 uban sa City Government of Davao, Barangay Matina, Aplaya, lakip na ang mga private og non-government organizations. Gikan Davao City, Sheila Lison de Silosyal, alang sa Radyo Pilipinas, World Service.
3: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Sheila Lison Raselosha mula sa Davao. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Didiretso na tayo sa ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
3: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: At narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. 1 milyong sasakyan ang inaasahang mawawala sa kalsada kapag ganap ng operational ang North-South Commuter Railway o NSCR, Metro Manila Subway at Metro Rail Transit Line 7 o MRT7, ayon yan kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez. Sa pagdinig ng Senado, iniharap ng Department of Transportation o DOTR ang 300.96 billion pesos na panukalang budget para sa taong 2027. Giit ni Lopez, ang mga bagong linya ng tren ay makakapagsakay ng 5 milyong pasahero kada araw, magbibigay ng mas masang schedule, kaginhawaan at abot-kayang pamasahe. Ang MRT7 ay target na magsimula ng partial operation sa ikalawang quarter ng 2027 na makakabawas ng tinatayang 60,000 na sasakyan kada araw. Samantala, nasa 62% na ang progreso ng NSCR na may partial operation sa Disyembre 2027 at full operation sa 2033. Para sa Metro Manila Subway, nasa 60% ang progreso at inaasahang magiging fully operational sa taong 2031.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Asahan na naman ang malaking dagdag presyo sa langis ngayong Linggo batay sa full week trading ng Means of Platts Singapore mula Setyembre 14 hanggang 18 at sa foreign exchange averages, tinatayang tataas ang diesel ng 8 pesos and 50 centavos hanggang 9 pesos and 50 centavos kada litro habang ang gasolina ay 4 pesos and 50 centavos hanggang 5 pesos and 50 centavos kada litro. Mas mababa ito kaysa sa naunang pagtataya na higit 10 piso hanggang 11 piso kada litro para sa diesel. Ayon sa isang industry source, bahagyang humupa ang pressure sa merkado matapos ang hakbang ng Saudi Arabia na ibalik ang kalahati ng export capacity sa pamamagitan ng East-West Pipeline at dagdag na supply sa Asian refiners. Gayunpaman, nananatiling limitado ang pagbaba ng presyo dahil sa masikip na supply at patuloy na tensyon sa Strait of Hormuz at Red Sea. Dagdag pa ng source, ang mga refinery disruptions at maintenance ay patuloy na nagtutulak pataas sa presyo ng diesel at gasolina sa rehiyon. Ang mga oil company ay mag-aanunsyo ng price adjustment sa Lunes at ipatutupad sa Martes, Setyembre 22. Sa nakarang Linggo, tumaas na ang presyo ng gasolina ng mahigit 5 pesos and 60 centavos kada litro, diesel ng higit 4 pesos and 30 centavos at kerosene ng higit 4 pesos and 60 centavos.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Tiniyak ng pamahalaan na may sapat na supply ng langis sa bansa sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo dahil sa kaguluhan sa Middle East. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, handa ang gobyerno na magbigay ng tulong sa mga sektor na pinaka-apektado ng krisis. Batay sa datos ng Department of Energy, may inventaryo na katumbas ng 57 araw para sa gasolina, 61 araw para sa diesel at 39 na araw para sa LPG. Samantala, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na may sapat na pondo para sa cash aid sa 7.5 milyong benepersyaryo ng uplift program hanggang sa katapusan ng taon. Patuloy din ang targeted relief para sa transport workers gaya ng fuel discounts, toll exemptions, terminal fee waivers at fare discounts sa MRT3 at LRT2. Sa agrikultura, libo-libong magsasaka at mangingisda ang nakatanggap ng fuel assistance at ayuda habang bumababa ang presyo ng pataba. Ayon pa kay Recto, nakahanda ang iba't ibang ahensya na palawakin ang tulong kung lalala pa ang sitwasyon upang matiyak na hindi maiiwan ang mga sektor na pinaka-apektado ng mataas na presyo ng langis, transportasyon at pagkain.
1: barangay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa

0: basketball tournament nitong Sabado sa Araneta Coliseum. Bumida si James Payusing na may 16 na puntos, 3 rebounds at 2 assists, kung saan 11 puntos ay mula sa huling 2 quarters. Tinambakan ng Fighting Maroons ang Blue Eagles sa second half 48-30 at lumamang pa ng hanggang 25 puntos 90-65. Ayon kay head coach Goldwyn Monteverde, nagbago ang depensa ng UP sa second half, nilimitahan ang Ateneo sa 9 na field goals o field goals mula sa 32 attempts. Nagbigay din ng matinding ambag sina VJ Pre na may 14 puntos at 9 na rebounds, Ray Romogat na may 14 puntos mula sa 3 at Francis Nuroca na may 12 puntos, 13 rebounds at 1 block. Sa panig ng Ateneo, nagtala si Jared Bahay ng 17 puntos upang manatiling dikit sa first half, habang si Kiefer Alas ay may 13 puntos ngunit 3 lamang sa huling 2 quarters. Nagtala rin ng kontribusyon sina Travis Roberts, Ian Espinosa at Sultan Barua. Ito na ang 2 sunod na panalo ng UP ngayong season at 7 laban sa Ateneo mula pa noong UAAP Season 86.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, pasok na sa semifinals ng 2026 V-League Collegiate Challenge ang Far Eastern University matapos walisin ang De La Salle University 25-23, 25-19 at 25-18 nitong Sabado sa Gameville Central Park. Matibay ang kontrol ng tama raw sa third set, umabot sa 20-11 ang kanilang abante sa likod ng service game ni co-captain Amit Bituin. Sinubukan ni RJ Magallanes na buhayin ang Lasal pero si Kyle Tandok ang nagsara ng laban para sa FEU. Umangat sa 4-0 ang kartada ng Tamaraws, ngunit paalala ni head coach Edison Orculio na kailangan pa ring mag-focus sa serve pass at patuloy na ayusin ang laro para sa susunod na mga laban. Bumida si Captain Drix Saavedra na may 14 puntos habang si Bituin ay nagtala ng 15 puntos at 13 excellent receptions. Nagdagdag pa si Charles Absin ng 12 puntos, 5 mula sa kill blocks. Susubukan ng FEU na makuha ang 5th sunod na panalo laban sa National University ngayong Linggo. Sa panig ng Lasal, nanguna si Yoyong Mendoza na may 12 puntos at si Isa Oseni na may 11. Ngunit hindi nakalusot sa depensa ng Tamaraws ang iba pang Green Spikers. Bumagsak sa 2-4 record ang Lasal at tatapusin ang kanilang kampanya kontra College of St. Benilde Blazers sa Setyembre 27.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: At inyong napakinggan ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Namilo Jonela, Susan Aison, Hero Lucero, John Paul Lumontad at Anthony Pimentel. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. ang Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online

0: digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere from Manila, Philippines. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
1: Alam ba ninyo, may isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga pulisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayun din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
3: Ayan, kumusta kabayan? Tuloy po tayo sa tahanan ng OFW. Ayan po, medyo sumobra yung sa prompter natin. Ayan po kabayan, tuloy-tuloy po tayo sa tahanan ng OFW, hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. At magandang araw sa lahat ng OFW saan man sila panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras na makabulang talakayan. Ako po si Director Charles Tabu.
4: Si Jel Miranda, at narito na ang programang tatalakay sa mga kwento, magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani.
3: Ayan, ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon live dito sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Kaya sabayan din tayong mapapanood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channel 45 to 49. Kaya magandang araw, Ma'am Jel.
4: Yes, good day to you, dear Charles, at welcome. Welcome back dito sa ating programa. Na-miss ka namin, ha?
3: Ay, grabe.
4: Parang ilang months?
3: Oh, mahalos apat na buwan. Na-miss ko to. Na-miss ko to, Ma'am Jel.
4: Halos magkakalahating taon.
3: Oo nga, na-miss ko to. Kaya I'm happy to be back again.
4: Correct,
3: dito sa ating programa.
4: At syempre, exciting din yung ating magiging talakayan maya-maya lamang. Kaya po, mga kababayan, narito na ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW.
0: Balitang DMW.
4: Ipinanawagan ng Pilipinas ang mas ligtas at makatarungang landas sa labor migration para sa mga OFW sa Budapest Process Meeting. Binigyang diin ni DMW Secretary Hans Leo J. Cacdac ang pangangailangan ng mobility partnerships na nakabatay sa karapatan at proteksyon ng manggagawa. kasama sa panawagan ang mas mahigpit na ethical recruitment standards at mas matibay na international cooperation. Layunin ng DMW na tiyakin na ang bawat OFW ay may dignidad, proteksyon at patas na oportunidad sa pagtatrabaho abroad.
3: Ayan. At nakipagpulong ang Department of Migrant Workers sa delegasyon mula sa Mongolia upang talakayin ang panukalang bilateral labor agreement para sa proteksyon ng OFWs. Binigyan din ni Undersecretary Bernard Olalia ang kahalagahan ng ethical at legal recruitment na sumusunod sa parehong batas ng Pilipinas at Mongolia. Tinalakay rin ang mga hakbang laban sa illegal entries at mas matibay na safeguards para sa mga manggagawang Pilipino. Sa kasalukuyan ay tinatayang 665 Pilipinos ang nagtatrabaho sa Mongolia sa iba't-ibang skilled at service occupation.
4: Samantala, nakipagpulong si DMW Secretary Hans Leo J. Kakda kay Botswana Vice President Ndaba Noksitani Gulat upang palakasin ang kooperasyon sa labor migration at skills development. Binigyang diin ang pangako ng dalawang bansa sa fair, ethical at sustainable migration, kabilang na ang responsible recruitment at social protection. Tinalakay rin ang mga konkretong hakbang para sa welfare assistance, emergency response at ligtas na repatriation ng mga manggagawa. Nagkasundo ang Pilipinas at Botswana na panatilihin ang bukas na komunikasyon at gumamit ng teknolohiya para sa mas epektibong knowledge sharing sa larangan ng migrant labor.
3: Ayan, at pinagkaloob ng Department of Migrant Workers ang kabuuang 4.075 million na tulong sa 66 OFWs at pamilya sa programang Handog ng Pangulo. Tumanggap ng mga benepisaryo ng 50,000 pesos, 75,000 pesos at 100,000 pesos assistance depende sa pangangailangan. At ayon kay Assistant Secretary Violeta Ilescas, layunin ng Action Fund na muling makabangon ang mga OFWs at makaramdam ng suporta ng gobyerno. Kaya kasama rin sa legal aid, livelihood application at job fair upang makasiguro na tuloy-tuloy ang oportunidad para sa ating mga kapwa Batanggenyo.
4: Alright, at yan ang mga balita sa linggong ito. Dumako tayo sa Kwento ng Tagumpay.
5: Kwento ng Tagumpay.
4: Balikbayan si Jerome Parlet Bascara matapos ang tatlong taong pagtatrabaho bilang restaurant manager. Sa halip na muling mangibang bansa, pinili niyang magsimula ng sariling negosyo at unti-unting itinayo ang kanyang pangarap na coffee shop, ang Bisla Cafe sa Pangasinan.
3: Ayan, at sa tulong oportunidad ng suporta para sa mga ating returning OFWs, patuloy niyang pinalago ang kanyang negosyo at bumuo ng mas magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. At makakakwentuhan natin via Zoom si Mr. Jerome Bascara. Magandang araw, kabayan!
4: Hello, Jerome!
3: Hello, Jerome! Magandang araw sa iyo. Kumusta?
6: Mabuti naman po. Salamat po sa pag-imbita sa akin dito sa inyong programa.
4: Mm-hmm. Ayan. So, nasa Pangasinan si Jerome, dear Charles. So, kwentuhan mo nga kami tungkol sa iyong OFW journey.
6: Okay po. Ako po ay isang restaurant manager po sa Singapore. Mm-hmm. Doon po specifically sa Changi Airport.
4: Mm-hmm.
6: Ako po ay nagtrabaho ng tatlong taon doon at naging matagumpay po ang naging journey ko po sa as a restaurant manager sa Singapore. Dahil doon sa pangarap ko na po yun ay na papunta ko po yung pamilya ko, buong pamilya ko, may pasyal ko po yung buong pamilya ko sa Singapore as an OFW. Malaking karangalan na maparanas ko rin sa pamilya ko, sa buong pamilya ko, na yung ganda ng buhay sa ibang bansa at matuklasan nila kung gaano ka-develop and modernize at the same time yung ibang bansa.
4: Yes.
6: Outside the Philippines. So, ang journey ko sa Singapore ay hindi po basta-basta. Marami pong mga struggles, paghihirap din na naranasan. Pero sa tatlong taon ko na yon, I'm very happy po dahil sa sipag at tiyaga rin po at dedication ko rin po na iahon sa kahirapan ng pamilya ko. Lalong-lalo na yung mga magulang ko, sobrang mahal na mahal ko sila.
4: Mm-mm.
6: dahil simula't bata pa lang naranasan namin yung sobrang paghihirap at yung pag-aalipusta sa amin ng mga kapitbahay, mga naging kamag-anak namin, na yung dahil doon na-motivate ako as a person na kailangan ko magsipag. At awa ng Diyos, sa tulong ng Panginoon, napagtagumpayan ko yung makapagtrabaho sa Singapore at nakakuha pa ng gantong posisyon, at sobrang privilege ko rin po na makatanggap ng a lot of good feedbacks. Kasiyahan na rin, fulfillment na rin for myself na kahit napakahirap magtrabaho outside the Philippines or abroad as an OFW, doon mo rin mararamdaman yung success and fulfillment mo kasi ginagawa mo yung best mo. As a Filipino, na ganun ka talaga na masipag, na kaya mong lagpasan yung bawat pagsubok, kaya mong i-overcome lahat ng fear, yung homesick para lang sa pamilya mo. Kung isipin mo lang yung family mo sa Pilipinas, na matulungan sila, mabigyan sila ng magandang bahay.
4: May goal kasi talaga, di ba?
6: Correct po.
3: Saka yung, Ma'am Jel, yung ano niya, kung yung pangarap mo ay nauuna yung pamilya. Nauuna yung pamilya, sabi, pupunta ako sa ibang bansa kasi para maiahon ko sa magandang buhay ang aking pamilya. Doon yung, usually yung mga nagsasucess na mga ano, yung inuuna nila yung pamilya nila. Kaya itong kasi si Jerome, sa unang pagsabi pa lang niya, para sa iaangat ng buhay ng kanyang pamilya.
4: Pero bakit Singapore ang napili mo, Jerome?
6: Actually, pangarap ko talaga ang Singapore. When I was a college scholar po ako ng college sa UE, the University of the East, Manila. And first impression ko sa Singapore, when we were competed there, since scholar ako ng choral competition, is...
4: Medyo nawawala yung ano,
3: nawawala audio.
4: Yes.
3: Pero maganda yung kanyang maganda yung kanyang adhikain na pagbalik ko sa Pilipinas ay maiangat ko ang buhay ng aking pamilya. So nakapag-aral siya, natulungan yung makapag-aral ng kanyang mga kamag-anak po yung ano. So
4: at kuminsan, saka scholar pala siya, dear Charles, di ba?
3: So mapapansin mo talagang meron siyang talent na dala-dala papuntang Singapore. Kaya siguro iyon doon yung nagbigay sa kanya ng naging successful
4: At saka naging ano, imagine ito, 3-year contract kasi si Jerome sa Singapore. And then maganda yung kanya naging posisyon, di ba? As a restaurant manager. Compared doon sa ibang OFW natin talaga na parang kumbaga nag-start ka as a crew, di ba? Ganoon. Yeah. Pero ito, magandang opportunity agad yung dumating sa kanya. And at the same time, sabi mo nga yung goal talaga di ba? Na para sa pamilya ko ito, kaya ako ginagawa ito.
3: Oo. Saka yung passion niya, no? Yung hindi yung long term yung ano niya doon, sabi niya basta makuha ko yung goal ko dito sa Singapore, ay babalik ako sa Pilipinas para sa panibagong buhay.
4: Asa na ba si Jerome? Para excited pa naman ako kung matikman ko yung kape niya sa ano.
3: Nawawala kasi medyo hindi kasi magandang panahon natin ngayon, Ma'am Jel, kaya siguro nawawala.
4: Sige,
3: si
4: subukan natin balikan yung ano contact natin. Okay na ba? O yan, hello Jerome.
3: Ayan. Sir Jerome.
4: Ayan. Bumabiyahe pa. Medyo maulan eh. Andiyan na si Jerome. Konti na lang. At later on, mga kababayan, syempre, abangan nyo po dahil bukod kay Jerome, meron tayong makakakwentuhan. Talagang ito, excited ako sa magiging ano natin, chikahan.
3: Napaka-special nito.
4: Diba? Grabe, pag sinabi mo, interview, mamaya, nauna. Agad.
3: Sa kanya ko from natutunan. Middle East eh. Kaya kanina, nung tinawag ko siya ng kaninang umaga, sabi niya sa akin, sabi ko, okay ito, nandito sa Manila. So, tumawag ako sa kanya kaagad. Hindi pa niya alam na kino-confirm ko na.
4: Ayan, abangan niyo po yan. Anyway, andyan na si Jerome, dear Charles. Ayan
3: okay,
4: na. Jerome, balik ka.
3: Sir Jerome, balik tayo.
4: Ayan.
6: Yes, so thank you po.
4: Alright, sige. Puntahan na natin, dear Charles, yung ano, yung pagbabalik mo na dito sa Pilipinas. So, bakit ka ba nag-decide na umuwi na dito for good at nagtayo ka ng negosyo na coffee?
3: Yes. Bislak Cafe.
6: Yes po. Dati pa lang po, pangarap ko na po talagang magkaroon ng something na sa same lang industry ko. Mm-hmm. Bago man ako, bago pa lang ako mag-abroad, gusto ko talagang more on hospitality, yes, or food industry. Mm-hmm. Yun po talaga yun yung passion ko. At doon ko nakita ko talaga na feeling ko sasaya yung puso ko.
7: Mm-hmm.
6: So after a years na before mag-end yung contract ko sa Singapore, sabi ko, and then kahit nung ma-renew na yung contract ko, sabi ko, gusto ko nang i-pursue yung dream ko na magkaroon ng isang business and ma-pursue din yung pangarap ko na hindi lang yung ako yung magtatrabaho sa mamamasukan sa ibang tao na hawakan ko yung restaurant top or food industry na mamamasukan. So gusto ko yung ako yung magmamayari. Yeah. So since nagkaroon ako ng idea sa 3 years na yon, I know it's not enough pero nag-gain ko siya dahil rin siguro sa eagerness ko na magkaroon rin talaga ng own business, lalo pa cafe own business. Nakaka-overwhelm pero naglakas ako ng loob na why not to try, why not continuing this opportunity and this dream before na gusto ko talaga siyang ma-look forward. So naglakas ako ng loob sa tulong ng aking ipon na rin sa Singapore and humingi rin ng tulong sa assistance sa ating OWA, Overseas Filipino Workers, sa welfare natin sa as an OFW. So, ang bilis ng process, hindi ako nahihirapan, and since marami rin akong experience in terms sa gantong industry at gusto ko connected siya sa industry ko, yung ipapatayo kong business. So hindi ako nahirapan sa process.
7: All right. So yung action fund. Yun, nakatulong sa iyo, tama ba?
6: Correct po. Sa action fund and at the same time po sa OWA. Mm-hmm. Dahil sa government po natin sa as you know, tulong sa OFW. Mm-hmm. Ang laking tulong po sa akin kasi dahil na rin sa experience ko na kung paano siya i-budget sa financial things na kailangan kong laruin, mm-hmm, since sa industry ko may mga costing and revenues na kailangan kong ipalago as a business. So na-succeed ko siya kahit papano,
8: yes,
6: dahil sa tulong ng ating action plan and sa tulong ng ating government sa pagmamahal nila sa OFW. Hindi ko sinayang siya. So bagkos, ginawa ko siyang big opportunity na hindi ko pwedeng sayangin.
7: Correct.
6: Yung tulong sa akin ng government as in OFW. Sa ganyang oportunidad, yung mas na-motivate pa ako as a person na kailangan hindi lang dasal, kailangan pagsisipag din at hindi lang pasasalamat ang kailangan ibigay natin sa mga tumutulong sa atin, lalo na sa mga gobyerno na nandyan pa rin para sa atin, sumusuporta, gumagabay sa atin. At dahil sa tulong, hindi lang sa financial, meron din silang tulong ng paggabay kung paano,
8: yes,
6: natin palalaguin. Kaya sobrang laking bagay para sa akin at nagpapasalamat ako sa ating sa aksyon ng ating DMW, sa OWA. Maraming nagpapasalamat po ako sa kanila dahil naging instrumento sila sa akin na kahit maliit man yan or malaki, kailangan bigyan ng halaga.
8: Alam mo,
6: bigyan ng...
8: Yes, alam mo, Jerome, tuwang-tuwa kami. No? Natutuwa kami sa mga ganyan, ano, Ma'am Jel. Isa sa consolation namin sa gobyerno, no? Na hindi humihinto ang tulong namin sa pagbigay financial. Kami ay minomonitor din namin, no? Minomonitor namin. Pag nakikita namin na naging successful, kasi ang success namin, isa sa mga success factor namin, and nakita namin successful yung tinuruan namin. So isa yun sa mga consolation namin na sa gobyerno. So marami pa tayong mga programa na nakakatulong sa mga OFW. Gaya ng sabi mo nga, ay kahit gano'ng kalaki yan, maliit man yan, kapag sama-sama tayong magtulungan gobyerno sa kagaya ng mga tinutulungan natin ay nagiging siguradong successful tayo sa ating mga ano, plano sa buhay, lalo correct. Na yung mga tinutulungan natin.
7: Mm-hmm.
8: Yes. Oo. So, bilang dating restaurant manager, ano, paano nakatulong ang iyong experience sa Singapore sa pagpapatakbo mo ng sarili mo ng negosyo dito?
6: Yes po. Well, sa experience ko na po yan as a restaurant manager, since parang feeling ko owner na rin ako sa pinapatakbo kong or pinoperate kong restaurant sa Singapore. Yung mga natutunan ko doon sa profit and loss and mga bagay na kailangan kong i-apply para ma-improve yung restaurant, na-establish ko kahit papano sa aking own cafe. Nagsimula po ako sa isang maliit na pop-up cafe dito lang po sa bahay namin, sa harapan ng bahay. And dahil doon, napagtagumpayan ko na kung paano ko ba i-build up step by step yung cafe ko. And sa tulong na rin ng ano, experience na rin and dedication ko na kailangan kahit kahit bago ko simulan to, kailangan andito andun yung thought ko na any days kailangan kong ipagpatuloy yung nasimulan ko.
7: Mm-hmm.
6: And since yung experience ko as a restaurant manager sa Singapore, nakaipon ako ng mga puhunan ko, mga ginagastos ko, mm-hmm. hanggang sa and din sa marketing ko, din sa sipag ko, din sa marketing and sa social media na rin, sino man talo ko na yung trend at the same time and also yung mga recipes ko na natutunan ko in terms sa mga desserts, drinks sa previous kong company sa restaurant manager is na-apply ko po sa aking cafe. Some of the recipes andun po sa aking cafe, but binigyan ko po siya ng Filipino twist, which is my own concepts.
8: So dala-dala niyo yung kanyang natutunan.
7: No? Ano ba yung bislak?
6: Yes po.
8: Oo nga, kanina ko pa gustong tanong
7: kayo. Ano ba yung bislak?
8: Ano yung bislak cafe? Yung bislak.
6: Yes po. Ilocano po siya na pag itatagalog niyo po siya is wooden stick. So, ang dapat ng concept ko dyan is more on earthy or wooden vibes.
7: Mm-mm.
6: Tapos, Chinese noodles or noodles, which is bislak is chopsticks pa rin. So, magkakaroon ako ng isang noodles pag tumagal pa itong, at mas lalo kong na-establish itong cafe.
8: Mm-hmm.
6: So, secondarily din, ang meaning ng bislak is since tribute ko rin sa aking hometown, Kalsib, barangay siya mismo. Kalsib po siya, binaligtad niyo po siya is bislak.
7: Ganun nga siya, Kalsib. Okay. Ayun. Ayun. Yeah, alam mo, maganda dito, dear Charles, punta tayo sa Pangasinan.
8: Oo, para makita talaga natin yung
7: para mas matikman natin yan. Alright. Oh. Jerome, baka meron ka pang mensahe para sa ating mga taga-subaybay.
6: Yes po. Mensahe ko lang po sa inyo ay kahit anuman mangyari, kung ano yung nasimulan nyo, ipagpatuloy nyo, kahit dito sa Pilipinas, itong business natin, mas naapektuhan tayo dahil sa bagyo, dahil sa crisis na hindi natin maiiwasan, dahil sa natural typhoon na rin na nararanasan mostly sa Pilipinas. Magpatuloy lang kayo. Kung ano yung nasimulan yung business, push lang, ipagpatuloy lang natin, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Dahil kasama natin si Lord at syempre bigyan natin ng kasipagan and mag-isip pa kung ano pang alternative natin para mas mapalago natin yung business natin.
8: Mm-hmm.
6: And huwag tayong mawawalan lagi ng idea and kung nais pa nating ma-innovate ang ating sarili, ang ating business, kailangan nating marami tayong mga seminars, marami tayong training na binibigay from our OWA or from our BMW. So, punta lang kayo sa pages nila and marami kayong matututunan. And marami kayong kailangan pang i-improve sa sarili nyo as a business owner or as a first timer or risk taker na magsisimula pa lang ng business, huwag kayong matakot or mahiyang lumapit sa mga DMW or mag-visit sa pages nila. Maraming mga opportunity
8: yes.
6: na kailangan nating puntahan or i-attend ng mga seminars or training. So marami silang programs okay. doon yan. Marami, yan. Kahit binigyan man tayo ng assistance na pera, hindi pa rin natatapos yung tulong yes. nila yes, para sa atin. Sige. Hindi lang sa pera, sa knowledge, innovation para sa sarili nyo, and also wisdom, karagdagang kaalaman pa rin para sa inyo.
8: Salamat. Kasi, maraming salamat. Yes. Maraming salamat, Sir Jerome. Alam mo, nakaka-inspire talaga yung kwento, no? Sana at marami kami natutunan sa yung sa yung challenges, kung sa yung naging successful ka sa yung pagtatayo ng Bislak Cafe. Okay. Mm-hmm. Maraming salamat. Saludo kami sa iyo, kabayan.
7: Maraming salamat.
8: Thank you.
6: Thank you po, ma'am, sir.
7: At sa aming pagbabalik, may makakakwentuhan tayong batikang Filipina journalist mula Middle East. At syempre, nandito siya ngayon sa Pilipinas. Alamin natin ano nga ba ang mga pinakamahirap na kwentong kinailangan niyang i-cover at ano ang mga aral na iniwan nito sa kanya. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Tahanan ng OFW.
9: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: Yung sekunahin ko na, ano po ba ang overall vision ng Pangulo sa pagpasok sa framework ng Pax Silica?
1: Siguro para mas eksakto, balikan natin yung sinabi mismo ni President Bongbong Marcos doon sa SONA. Sinabi niya, "We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable, that is strategic and emerging industries that position our country in the global value chain." Yun yung overall context. Sa kanya diakit na yung Pax Silica ay isang pamamaraan para matupad natin itong ganitong vision. So in short, ang talagang vision ni Pangulong Marcos Vito ay hindi lamang maging taga-supply halimbawa tayo ng hilaw o unprocessed na materialist, kundi maging aktibong bahagi ng mga industriyang bumubuo ng mga teknolohiyang makakapagpatakbo sa ekonomiya sa hinaharap. Ang gusto talaga ni Presidente ay matransform ang Pilipinas into a modern and technology-driven economy. At ang impact nito sa ating mga kababayan na talagang gusto niya ay magkaroon ng malaking kita ang mga kababayan natin, mataas ang sahod at mas advanced ang mga trabahong magiging available sa ating mga kababayan.

0: para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
1: Ayan, nagbabalik tayo sa ating programa, Tahanan ng OFW. Dumako tayo sa Ikwento Mo, Kabayan.
0: Ikwento Mo, Kabayan.
1: Sa loob ng 26 na taon, nakilala sa pamamahayag si Michelle Femme Maxi Santiago at mula sa pag-cover ng mga kwento ng OFW's labor issues hanggang sa mga conflict sa Middle East.
2: At bilang journalist sa war correspondent ay nasaksihan niya ang ilan sa pinakamahalagang kwento sa ating mga kababayan abroad. At mapalad tayo dahil makakasama natin siya ngayon live sa ating studio para ibahagi ang kanyang journey. Magandang araw, Maxi!
3: Magandang araw, Manong Charles, Director Charles. At magandang buhay po sa inyong lahat. Magandang araw din, Miss Jel.
1: Hello!
3: At maraming salamat sa biglaang napadaan
1: ng iba. Oh, parang bagyo yan eh.
3: Bigla, nakakagulat.
2: At sanay na ako kay Maxi kasi alam ko yan, siya rin ang nangangarap sa amin noon kapag kami nagko-cover sa Middle
1: East.
2: Alam
1: mo, iba talaga pagka media, no? Pagka sinabi mong
2: now na.
1: Kahit galing pa siya ng Middle East, pupunta siya dito sa studio.
2: Kaya ang tanong niya, ano yung pag-uusap? Ganun na lang kaagad yun. Wala na yung alam niya.
1: Correct.
3: Gulat ako ng araw na ito.
1: So, yes. Kami naman ang magtatanong sa'yo ngayon. Hindi ikaw ang mag-i-interview.
3: Naninibago po ako. Kasi first time, actually this is my first time na mayroong mag-i-interview sa akin ng ganito.
2: Pero bago tayo pumunta sa iyong coverage sa Middle East, Ma'am Maxi, kwento mo paano nagsimula.
3: Maxi na lang.
2: Paano nagsimula ang journey mo bilang broadcast journalist?
3: Actually po, talagang pangarap ko maging isang reporter as a journalist. Bata pa po ako. But before that, kasi noon usong-uso yung nursing, so nag-nursing muna ako ng 2 years sa UP Manila. Pero iba talaga yung aking, yung my calling. So hindi talaga para sa akin yun. So I shifted to broadcast communication sa UP Diliman na. So, ayun. So, nagtapos po ako ng broadcast communication.
1: So, mahilig ka na talaga humarap sa camera, yes. Magsalita.
3: Not necessarily sa camera na basta gusto ko po mag-report. At saka nung high school pa po ako, ako po yung humawak sa student paper namin for 2 years, third year pa lang ko. So, nagsusulat na for the student paper. So, yun po. So, I've discovered my love for writing, at the same time reporting. So, ganun po. Kaya nung pagka-graduate ko po sa UP, I'm from Zamboanga City, by the way. So, bilang eskolar ng bayan, I promised myself na I have to give back. Bago po ako humayo at gawin yung gusto ko sa aking karera, so sabi ko, magtuturo muna ako kahit 2 taon man lang sa Zamboanga. So, pero bago po nangyari yon, may isang imbitasyon naman sa aking friend, aking kababata, na siya noon ang production manager ng Star FM. So, pagka-graduate ko ng April, pagka May, yun yung nagte-test broadcast yung Star FM Zamboanga, 93.9. So, kinuha po nila akong news director. So, dyan po naging na ipanganak si Maxi. Yun po yung aking radio
1: name.
3: Oo
1: nga, kasi Michelle Fair. Then Maxi. Oo nga.
3: So, doon po nagsimula yung aking journey. So, sa radyo po ako nagsimula before nag-TV. So, yun po. So, nagturo ako sa Ateneo de Zamboanga University at saka sa Western Mindanao State University sa mga MASCOM subjects po.
1: So after that, Ma'am Maxi, syempre, diba, nandito ka, ang buhay mo talaga, nasa radio, balita. Paano ka napunta ng Middle East?
3: Actually, hindi po plinano. Wala pong plano yun. So, parang talang buhay ko. Hindi ako masyadong comfortable to talk about myself. But anyway, ganito po nangyari. So, I spent like, instead of 2 years, naging 3 years yung aking pagstay sa Zamboanga. Kasi yung mga estudyante ko sa Ateneo, actually, tulad ni David Santos na nag-CNN, estudyante ko po siya. So sila yung una kong klase na si Joel Reyes na sa Zamboanga sa ABS-CBN naman. So may mga tinuro ako na nasa taga-broadcast na ngayon. So sabi niya magstay muna ako. Then after that, sabi ko, siguro na nakapag-pay forward na ako after 3 years. So kailangan ko na bumalik ng Manila. Okay, so kailangan ko ng 8 to 5 job kasi gusto kong mag-masters sa UP. So, ang ginawa ko po, nag-apply po ako as staff of one of the congressmen then, si the late Congressman George T. Hoffer, ang father of Zamboanga Sibugay. So naging political affairs assistant po ako doon. So 8 to 5 years, so very convenient. Then finally, I was invited by one of my friends to Kuwait just for a Christmas break. So, wala sa plano. Nagkataon naman when I was about to go home. That was December 1999.
1: Mm-mm.
3: So, nung pauwi na po ako, January 2000, yung mother po ng friend ko, sabi, may opening sa Kuwait Times. Try mo lang. So, ako nung wala namang, there's nothing to lose. So, nag-try ako. And nakapasa naman, awa ng Diyos. So, they gave me a job offer. So, I was in a dilemma because wala naman sa plano.
1: Mm-mm.
3: So, I really prayed hard. You know, it wasn't planned at all. So, yun. I decided to stay. That was the biggest risk. One of the biggest risks.
1: 1999.
3: That 2000, January.
1: 2000.
3: I went to Kuwait just for the Christmas vacation, Christmas break, 1999. Then, yun, 2000.
1: May trabaho ka na.
3: January. Nagbigay ng offer ang Kuwait Times. So, maganda yung offer, yeah. Tapos magsusulat. So, hindi siya dyaryo. So, hindi siya TV, hindi radyo. So, parang iba yun, panibago.
1: Mm-hmm, correct.
3: So sabi ko, I'll try. So, I decided after, a lot of prayers. Kasi that's very risky, hindi naman sa plano. Then, syempre, yung boss ko, may he rest in peace. Syempre, nagalit siya kasi talaga akong pinagkakatiwalaan po sa Kongreso at that time. So, I was there. So, I explained. So, that same year, ang Ministry of Information ng Kuwait na kailangan din ng tutulong sa kanila para buuin yung Filipino service. So, tumulong po ako. So, I was hired also. So, on the side, I was doing, radyo na to. Yun na yung, Radio Kuwait. Yun, Radio Kuwait. So, kasi
1: nagprograma ka na doon.
3: Nagkaroon po akong programa. Oh. And I was one of those, ako yung gumawa po ng program format. And then, on the same year, 2000, November, ang ABS-CBN nangangailangan ng volunteer correspondents. Doon kami nagkakilala
1: ni Dear Charles.
3: Manong Charles. That was year 2000. We were, so, phone patch lang, tapos nagpadala ng script, sample script.
1: Yes.
3: So, pumasok naman. So, photos lang. So, doon po. And the rest is history. So, I started out as a volunteer correspondent of ABS-CBN.
1: Of course. Big network agad talaga.
2: Super. Diba? So, sa dami ng stories, mga kwento ng iyong mga na-report, Maxi.
1: Mm-mm.
2: Ano yung kwento na hanggang ngayon ay di mo nakakalimutan o nakatatak sa'yo?
3: Okay. So, yung talagang kwento na talagang nag-iwan ng malaking impact sa buhay ko bilang isang mamahayag ay yung when I was covering the US-led invasion in Iraq.
2: Mm-hmm.
3: Yun yung pinaka... Yung that was in 2003. So doon ako una naging parang kasi I was a non-embedded journalist.
1: Mm-hmm.
3: So ibig sabihin hindi po ako pwedeng mag-embed sa Iraq.
1: Mm-hmm.
3: So in and out lang po sa Iraq at that time. So pag nagsa-siren, instead na syempre pag nag-siren dapat papasok ka.
1: Correct. Ikaw lalabas. So, ganun,
3: at that time, syempre, I was young. So, I didn't realize the danger at all. So, at that time, so, yung Kuwait, merong mga low-flying missile na pumasok. Ganun. So, parang pupuntahan mo pa kung ano naging epekto. Kasi hindi mo, yung parang, although, of course, may training naman tayo kung ano yung mga risk factors. And then, finally, yun na yung pagbibiyahe namin because we were going in and out of Iraq together with ABS-CBN News team. So, nung April 21st, 2003, kasama po si Senator Erwin Tulfo, we nag-travel kami hanggang Baghdad. So, inabot kami ng hapon. Sabi ng mga international journalists, huwag na kayong bumiyahe kasi delikado na. But of course, si Senator Erwin at that time, merong alas 5:30 na program. So, sabi niya, kailangan bumalik tayo ng Kuwait kasi magla-live pa ako. So, ngayon, we took a different route, ibang ruta, pero yung pala ambush prone area. So, paglagpas namin sa signboard na Arabic, ibig sabihin pala noon, ambush prone area, parang beware, parang ganun, warning.
1: Uh-huh.
3: So, paglagpas namin, ayun, may dalawang naka-mask na ganun, nirat-rat kami, single shot. So, the police lang naman. So, ayun. So,
1: memorable talaga.
3: Yeah. So, when we were covering that, so, talaga hindi sila basta-basta na mga shooters, saka experts. Tapos, yung windshield, asintado. Talaga kung hindi nag-dock si Senator Irwin, dito talaga yon. So, talaga we were running flat and thank God may mga Iraqis na tumulong sa amin. So, ako naman sa Kuwait, inano siya, nag-surgery doon. So, I mean, doon ko na-realize na milagro talaga yon. Mm-hmm. So, doon ko inisip, ano yung purpose ko? Mm-hmm. Why was I, you know, bakit kami nag-survive? So, mm-hmm. since then, kapag merong nawala, actually, instead na ma-traumatize ako, nawala yung takot ko sa katawan, at sabi ko kung ano yung purpose ko. So, at that time, nung sunod-sunod yung merong Arab, ano, yung spring, yung fall of Gaddafi, yung sunod-sunod na ano, gera, pag sinabi ng ABS News Desk na, Maxi, may gera, go and cover. So, I, you know, we were trained, alam ni Manong Chelsea mm-hmm. na, as a one-man team. So, yun po. So, pag doon ko po na ano yung purpose na, discover yung purpose ko, kasi may mga kababayan po tayong naiipit sa gera. Minsan, dahil hindi man sila makover ng media or what. So, I made sure na makarating sa ating yes. gobyerno kung ano may mga pangangailangan nila. So, yun
1: ang buhay ng natin, 'di ba? Talaga so, bilang mamamayan, so lalo-lalo na kayo, talaga ang kumbaga ang bit ninyo, hindi lang basta nagpunta ka dito sa ano, current events or issues, etc. But Middle East, alam natin ang sitwasyon talaga ay grabe.
3: It's volatile, ganun. Yes. So, pero masaya na.
1: Nakasanayan na.
3: Yeah, depende. Hindi mo na pwede sa'yo na nakasanayan. But, you know, of course, tulad na lang the recent tension, of course, you just have to heed the government advisories. Yes. Ganon. Mm-hmm. So, ano naman, you'll be safe. At saka, believe lang din ako, talking about Kuwait, mm-hmm. we're very grateful because ano, handa sila. So, they kept us safe. Mm-hmm. Kahit gaano karami nung pinakawalang drones. Mm-hmm. But thank God. Alhamdulillah. Kaya sanabi namin, thank you, shukran. Kasi ano, talagang kinaya nila. Kahit yung mga karatig bansa sa Middle East, mm-hmm. they were well equipped.
1: Tama.
3: Mm-hmm. Although may mga nakalusot ng konti, pero we're still good.
2: Yeah. Mm-hmm. So, Maxi, ano naman yung napapansin ninyong mga karaniwang problema o concerns na nakakaharap ngayon ng mga Pilipino sa nasa gitnang silangan?
3: Mga problema. Okay. So, usually naman, alam naman natin, sa Middle East, most of the OFWs there are household service workers. Mm-hmm. Tingnan na natin sa Kuwait. So, 65% mm-hmm. mga household service workers. So, 35% yung mga skilled. So, usually, ang mga problema, pero hindi na tulad dati na ganun kagrabe, actually. You know, the landscape is changing. Yes. Hindi na tulad dati na grabe yung mga, yun, hindi lang naman sa Kuwait, pero sa iba-ibang panig pa ng gitnang silangan. So, usually, yung sa loob ng bahay, mga household service workers, yung hindi pinapasahod ang sa tamang oras o tagang walang pasahod, overwork, mm-hmm. kulang sa pagkain, mm-hmm. ganon. Tapos, yun, physical abuse, iba't ibang klase ng treatment. But, of course, it happens naman in other parts of the world.
1: Yeah.
3: Pero hindi na ganun karami ang cases because isa siguro sa mga factors yung SOCMED.
1: Yes.
3: Madali na humingi ng tulong.
2: Uh-uh.
3: Nandiyan yung mga hotline. Mm-hmm. So, although noon naman, umaaksyon din naman yung ating mga government officials o yung mga kinauukulan. Pero ngayon, mas mabilis ang aksyon kasi nandiyan yung SOCMED, madali humingi ng tulong.
1: Mm-hmm.
3: At madaling tumulong.
2: Yes, ganun. mas mabilis makarating sa ating gobyerno, lalo sa DMW. Yes, so, at mabilis din kami.
3: Usually, yun lang naman. Tsaka yung the recent crisis in the Middle East, maraming na-displaced.
2: Mm-hmm.
3: Dahil siyempre, apektado yung mga negosyo, maraming nagsarang mga kumpanya, so maraming mga jobless. So, mm-hmm. yung mga inaasahang ayuda, tapos yung gusto na lang umuwi, so may marami din namang na-repatriate. Actually, ang Kuwait, isa sa pinakamataas, pinakamaraming bilang ng mga na-repatriate during the Middle East crisis this year.
1: Yes. Mm-hmm.
3: So, umaaksyon naman, mas mabilis ngayon ang tulong.
1: Uh-oh.
3: Mas mabilis ang aksyon. Ganun po.
2: Baka makalimutan kong batiin naman si ating assistant labor attache Sophie. Ma'am, magandang hapon. Magandang umaga po. Dyan.
3: At syempre sa mga taga-Kuwait. Yes. Nandito na, padaan lang po. Sige po ito. Wala po ito sa plano. But I'm grateful. I'm always happy to share our rich experiences from the Middle East.
1: Correct.
3: At yun.
1: So Miss Maxi, sorry to cut you. Of course, meron ka mga programa doon. At sabi mo nga, di ba, andyan ang social media. Mas madali na tayong makakaabot sa ating mga kababayan. And aside from that, sa loob ng 26 years, di ba, Dear Charles, hindi biro na manatili ka dito sa industriya na to.
2: Yes.
1: And bukod doon, nakakatanggap ka na ng iba't ibang parangal. So paano nagagamit itong platform mo para to inspire more at para mas makapagbigay pa ng serbisyo sa Filipino community?
3: Actually, Miss Jel, yung mga awards, yung mga parangal na ganyan, bonus lang siya. Alam nyo, nung sa totoo lang, nung ako po ay nagdesisyon na magtrabaho sa Kuwait 26 years ago, ako po ay nagigilty. I was very guilty kasi scholar ng bayan, dapat nasa bayan ka nagtatrabaho, you have to give back. Okay, so nakapag-give back naman ako ng 3 years na umuwi ako. Pero kaya I had to really discover ano ba yung mission ko dito. Then, yung nagsusulat na ako sa Kuwait Times and then Arab Times, nakita ko yung estado ng ating mga kapwa OFW doon.
1: Mm-hmm.
3: At yun po ang ginawa ko para po mabigyan sila ng tulong, yung mga nangangailangan ng tulong. Hindi naman po nagpapakabayani, but you know, pero syempre, it was a big challenge kasi sa Middle East, hindi ho tulad dito na pwede ka magsulat ng kahit ano.
2: Mm-hmm.
3: So, syempre, kailangan mo rin, safety first, kailangan
1: Correct.
3: Mo rin protect ang sarili mo without sacrificing the truth. But I'm very grateful because yung ating embahada doon, ang polo noon na MWO na ngayon, tumutulong naman sila na mailabas yung katotohanan at mabigyan din ng solusyon ang problema ng ating mga kapwa OFW. So, yun po ang ginawa ko. At the same time, I co-founded this online Filipino radio station, yung Pinoy Arabia. So, it's the only Filipino radio station that is registered by the Kuwait Ministry of Information. So, magto 12 years na po ngayong October. Kaya, yun po, ginamit din yun to iparating po. At syempre, hindi lang mga problema ang pag-uusapan natin.
1: Right.
3: Tagumpay din. You know, let's be on a positive note.
2: Sige.
3: Ayun, hindi naman tayo magtatagal ng 26 years kung puro problema.
1: Ayun, bitin! Ano ba yan?
2: Open
1: pa tayo. Simula pa lang natin eh.
2: Bilo mo ang tagal namin di magkasama itong si Maxi, pero laging fresh, laging
3: nakaka-inspire.
2: So,
3: kaya tayo nagpapasalamat kay Secretary Hans Kalimba.
2: Yes.
3: Kasi, yun, sa kanyang pagbisita, at alam po ninyo, si Sec Hans, kapag tayo po ay nag-text sa kanya o tumawag, dagli naman siyang
2: sumasagot.
3: At saka alam po niya, hindi po ako sa kanya magte-text kung hindi importante.
1: Alright. Once again.
3: Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo.
2: Thank you din sa iyong pagbisita sa amin. Kaya ngayon ay siguro, Ma'am Jel.
1: Opo. No? Invite mo naman sila. Anong oras ka ba nila mapapanood? Social media accounts? Siguro mabilisan na lang din, Ma'am Maxi.
3: Yeah. Sa Kuwait naman, tuwing hapon, from 1 to 2 p.m. sa Kuwait. So, halos araw-araw. Kasi minsan may mga work din tayo sa labas.
1: Mm-hmm.
3: And at the same time nga pala, nais ko rin banggitin, meron tayong Binoo, yung The Filipino Correspondent Network. Ito rin po ay mga kapwa OFWs natin sa Middle East. At meron din mga overseas Filipino sa Europa at sa Asia Pacific at sa Amerika. So, ito rin po, we cover Filipino communities, bringing them closer together. So, yun po. Yun ang ating pinagkakaabalahan ngayon. And hopefully, you know, we look forward, syempre, hindi naman tayo pwede forever doon. We look forward to you know, coming home for good
1: here in
3: the Philippines. And hopefully, tulad kay Jerome, mabigyan din tayo ng action fund.
1: Ang
3: pagpatayo ng
1: Cafe.
2: Nako, maraming salamat sa iyo, Maxi, sa napaka-iksing imbitasyon natin na nandyan siya. Nako.
1: Babalik ka dito, ma'am.
2: Yes. Bitin na bitin yung oras natin.
3: At gusto ko lang sabihin, yun lang.
1: Yes.
3: Lagi niyo pong tandaan, kapag pag kayo may pinagdaraanan, Daanan lamang at huwag tambayan. Life is short. Live and love to the max.
1: Yes! Yes. Perfect!
2: Thank you ulit,
3: so
2: Maxi.
3: Thank you so much. Manong Charles, Director Charles, at Manong talaga, because Manong ang tawag ko sa kanya. Of course, Miss Jel, for the invitation. Napadaan lang at ito nakaupo. And it's been a pleasure to be your guest today. And mabuhay po ang lahat ng ating mga kapwa OFWs, ang kanilang sakripisyo, hindi po matatawaran niya para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mamahal sa buhay. Kaya ingat po kayo lagi. See you soon, Middle East! Mwah! Sukran!
1: Maraming salamat!
2: Thank you, Maxi. Naku, ang bilis ng oras natin, Ma'am Jel. No? Ang sarap pa magipagkwentuhan kay Ma'am Maxi.
1: Kaya magpapaalam na po kamay. Yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli nyo kaming samahan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Ako po si Jel Miranda.
2: At ako po ang inyong lingkod, Director Charles Tabo, patuloy na maghatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW.
4: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
0: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagkalat sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
11: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
4: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
12: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.

0: registered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Discarding Wise. Sa Radyo Pilipinas World Service, programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise.
4: Discarding Wise.
3: Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise.
4: Discarding Wise.
3: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa programang Discarding Wise. Layunin ng programang ito na gabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wise na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas!
6: Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng Discarding Wise.
5: Napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live ngayon sa ating kapatid na himpilan na sa 104.3 FM The Capital at sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan tumaas ang Gross International Reserves o GIR ng Pilipinas at bahagyang humina ang piso laban sa US dollar. Bukod dyan, may inaasahan na naman tayong big-time oil price hike ngayong Linggo. At sa ikalawang bahagi ng ating programa, sa ating segmentong Alkansaya, tatalakayin ni Jonas kung papaano mapadali ang pag-iipon. Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya.
2: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Unahin na muna natin to, no? Konting good news. Umabot sa 3.24 billion US dollars ang cash remittances mula sa overseas Filipinos noong Hulyo, ayon yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mas mataas ito ng 1.9% kumpara sa 3.18 billion dollars sa parehong buwan noong nakarang taon. Pinakamalaking bahagi ng padala ay nagmula sa Estados Unidos, kasunod ang Singapore at Saudi Arabia. Samantala, ang personal remittances, kabilang ang cash na ipinadala sa bangko sa informal channels at remittances in kind, ay umabot sa $3.6 billion mula sa $3.53 billion noong Hulyo taong 2025. Itinuturing ang remittances bilang isa sa pinakamahalagang lifeline ng ekonomiya dahil malaki ang ambag nito sa domestic consumption at pangkalahatang paglago. Ayon naman sa Philippine Statistics Authority, nasa 2.8% ang household consumption sa ikalawang quarter ng 2026. Mas mabagal kumpara sa 5.2% growth noong parehong quarter noong nakalipas na taon. Jonas, ano kaya ang dahilan ng pagtaas ng remittances ngayong taon?
6: Okay, alam mo, magandang tanong yan, ano? Kasi pag humihina ang piso, ang typical mga Pilipino na ating mga nag

0: papadala ng pera from overseas, mas konti yung pinadadala nila. Kasi kung dati, kailangan lang nila 15,000, eh kung dati nasa 50 pesos tayo, eh siguro mabilis lang yung 15,000 lang yan, $150. Pero ngayon, dahil nasa 62, mas konti. Oo. Pero dahil nga sa nararamdaman nating pagtaas ng mga bilihin, nagdadagdag ang ating mga Filipino working overseas ng mas marami ng konti para maibsan yung pagtaas ng gastos. Kaya magandang sinyalis din yan na nagkakaroon sila, na kaya pa rin nila magpadala ng mas marami, although kung titingnan natin yung growth rate, medyo bumaba.
1: Yun. Huh? Oh, yun nga.
0: Oo. Pero kasi nga, dahil nga mas malaki na yung merong iba na kaya pang magpadala, yung iba, kung ano lang yung kailangan, yun lang ang padadala.
1: Oo, oo. Pero bakit, anong pananaw mo kung bakit mas mabagal naman yung household consumption growth?
0: Yan talaga ay talagang dahil sa inflation, no? Nahihirapan ang ating mga mamayan na mas mabilis yung pagtaas ng presyo ng bilihin kaysa dun sa kinikita nila.
1: Yun.
0: Kaya talagang napapaisip ka kung ano ang gagastusin mo. So yan ngayon yung isa sa mga rason kung bakit lahat ng mga ekonomista at analyst minomonitor yung inflation. Kasi dapat kung yung inflation expectations ay kumbaga medyo well-anchored, ibig sabihin nakakaya nating pabagalin yung pagtaas ng inflation at kampante tayong mga mamayan, eh magandang sinyalis yun. Pero pag hindi, yan talaga yung nangyayari, hindi ka gumagastos.
1: Yun.
0: O mahina ang paggastos mo.
1: Ito, diretso na tayo sa unang storya natin. Oh. Tumaas ang Gross International Reserves o GIR ng Pilipinas sa $104.8 billion nitong Agosto mula sa $103.3 billion noong Hulyo, ayon yan sa Bangko Sentral na Pilipinas. Ayon pa sa Bangko Sentral, ang pagtaas ay bunsod ng pag-akyat ng presyo ng ginto at mas mataas na kita mula sa overseas investments. Sapat umano ang GIR para tustusin ang 6.6 months ng imports at bayaran ang 3.3 times ng short-term external debt na nagsisilbing panangga laban sa external shocks at suporta sa piso. Unang-una, Jonas, ano ang gross international reserves at para saan ito?
0: Oh, ang gross internationals, ito ang hawak nating dolyar, no? Ito ay mga pera na pumasok sa atin, no? Sa ibang bagay, ito yung either inutang o mga investments, mga kinita. So, mas marami tayong gross international reserves. Mas marami tayong, tama yung sinabi mo, panangga, no? Para itong shock absorber pagdating sa paghina ng ating pera. Ngayon, pag mas malaki ang iyong gross international risk, hindi basta-basta humihina ang iyong pera. No? Pero wala yang kasiguraduhan kung na sobrang laki ng iyong gross international risk, hindi ka magdi-depreciate. Magdi-depreciate ka pa rin. Yun lang, medyo mahina. Ngayon, ang kagandahan ng sinabi mong mga datos na halos 6.6 months ng imports. Kaya wala tayong problema sa pagbabayad kung mag-angkat tayo ng mas maraming langis. Kasi hanggang 6 na buwan, ano? Sobra pa sa 6 na buwan. Ngayon, anong ibig sabihin? Sa international market, kailangan meron ka at least 3 months. Yun ang minimum. E tayo 6. No? Kung nasa 61 yung peso, kaya natin at least over 7 months. Dahil nga, tumaas ang presyo ng langis, umina yung piso, kaya naging 6.6 months.
1: Okay.
0: So magandang ano yan, magandang pa rin sinyalis yan kaysa nung mga nakaraang panahon, no? Na mas kukuunti ang gross international reserve. So, tulad ng nangyari noong 2008, yung global financial crisis, 30 billion lang yung ating gross international reserves. Ngayon, nung nag-umpisa yung taon, halos 112 yung ating gross international reserves. Medyo bumaba lang ito, no? Ngayon, ang kagandahan, yung reserves natin, ang mga kasama niyan ay US dollar, euro, may gold, no? At saka meron tayo yung tinatawag na US treasuries. So yung US treasuries naman, yung mga bonds ng ibang bansa, nakikita natin ngayon na sila yung medyo kumikita. No?
1: Okay. So yung mga nabanggit mo, yun lang ang kasama sa GIR? Hindi ba included yung, kunyari, wala ba tayong ari-arian sa ibang bansa, yung mga tipong ganun?
0: Hindi siya kasama dyan eh.
1: Okay.
0: Ito lang yung parang kumbaga, ito yung mga pumapasok at lumalabas. So ito lang yung technically net lang ito eh. So yun lang, malaking component lang. Pag tiningnan natin yung gross international reserves na hawak ng Bangko Sentral, halos 30% ng ating gross international reserve. Dyan yung pag-aari ng gold.
1: So
0: nagkakataon lang na nagdadagdag bawas lang siya, depende kung ano yung level ng paglakas ng gold o paghina ng dollar, kasi meron rin tayong component at alam naman natin na halos 60 to 70% ng importation ay kumbaga denominated sa dollar.
1: Yun.
0: Kaya malakas pa rin. Kumbaga, yung link natin sa dollar sobrang laki.
1: Okay. May epekto ba ito sa presyo ng bilihin at sa interest ng mga pautang sa lokal na merkado?
0: Wala naman. Ito lang ay kumbaga parang nagdadagdag lang ng kumpiyansa sa mga investor na malaki ang ating gross international reserve. Lalo na sa mga panahon na katulad ngayon, no, mas marami tayong inaangkat, no? Yung pagkain, yung fuel, at saka yung kumbaga transport cost, kasi yung gasolina at saka diesel.
1: Okay. Ito naman, no, bahagyang humina ang piso laban sa US dollar nitong Biyernes matapos ang tatlong magkakasunod na araw na pag-appreciate kasunod ng desisyon ng Federal Reserve na magtaas ng interest rates. Nagsara ang lokal na currency sa 62 pesos and 749 centavos kada dolyar mula sa 62 pesos and 73 centavos noong Huwebes, katumbas ng pagbaba ng 1.9 centavos. Ayon sa isang ekonomista, lumakas ang dolyar dahil sa unang rate hike ng Fed sa loob ng tatlong taon. Una nang humina ang piso laban sa dolyar noong Lunes, kung saan nagtala ng panibagong record low kasabay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa tensyon sa Middle East. Nagsara ang local currency sa 62 pesos and 86 centavos kada dolyar mula sa 62 pesos and 68 centavos noong Setyembre 11, katumbas ng pagbaba ng 18 sentimo. Naabot pa nito ang intraday low na 62 pesos and 875 centavos bago magsara ang trading. Jonas, ano ang inaasahang epekto ng pagtaas ng US Fed rates sa ekonomiya ng Pilipinas?
0: Okay, kasi sa States, meron silang long-term target ng inflation na 2%.
1: Okay.
0: Ngayon, ang inflation nila nasa 3.4. Halos isang dekada na hindi bumababa sa 2%. Dahil sa pangyayari sa gitnang silangan, yung nangyayari sa Russia at Ukraine, no? Nakikita ng US Central Bank kung ano yung nakikita natin dito na mataas ang inflation. So, talagang hindi na nila mapigilan na magtaas ng interest rate. Nung nag-announce sila, unanimous, ibig sabihin lahat sila naniniwala na dapat itaas ang interest rate. Ngayon, ang ibig sabihin yan na talagang hindi lang ito ay isa sa mga susunod na pagtaas ng interest rate. Kaya lalong lalakas ang dollar. Habang tumataas ang presyo ng langis, lumalaki ang tsansa na magtaas ang interest rate sa fourth quarter ulit ng 25 basis points. Kaya ngayon, ako, ang aking analysis dyan, may dagdag na 50 basis points. Yung one nitong fourth quarter at mayroong isa pa sa first quarter 2027. No? Para tulad ng sinasabi ng ating news kanina, para lalong ganahan ang mga mamimili na bumili na may ginagawa yung US Central Bank na panatilihing mababa yung inflation. So yan ngayon, kaya nga dito sa atin, malamang magkakaroon din ng baka off-cycle hike. Ito ang unang reaksyon ko nung Biyernes, no? Nung nagkaroon na ng rate hike sa US, inaasahan ko sana na mag-off-cycle din yung ating Bangko Sentral. Kasi tumaas na yung presyo ng langis, no? Halos umabot na tayo ng 110 sa Brent oil. 108 ata yung huling presyo, no? Pangalawa, itong ating jumbo increase ng gasolina, no? Isa yan sa mga kinakatakot, at saka yung wage hike. So kailangan mauna yung perception na may ginagawa tayo. Kaya ako nakikita yung 50 basis point na off-cycle hike.
1: Okay. Ayan, and since nabanggit mo yung langis, no? Isa na naman big time oil price hike ang nakaambang ngayong linggo. Batay sa trading ng Means of Platts Singapore mula September 14 hanggang 18, inaasahang tataas ang diesel ng 8 pesos and 50 centavos hanggang 9 pesos and 50 centavos kada litro, habang ang gasolina naman ay 4 pesos and 50 centavos hanggang 5 pesos and 50 centavos kada litro. Mas mababa ito kaysa sa naunang pagtataya sa higit 10 piso kada litro para sa diesel. Ayon sa industry source, bahagyang humupa ang pressure matapos ang hakbang ng Saudi Arabia na ibalik ang export capacity at magdagdag ng supply sa Asian refiners. Gayunpaman, nananatiling mataas ang presyo dahil sa masikip na supply at patuloy na tensyon sa Strait of Hormuz, pati na rin ang Red Sea. Mag-aanunsyo ng adjustment ng mga kumpanya sa Lunes at ipapatupad naman ito sa Martes. Ano reaction mo dito, Jonas?
0: Lako, talagang lalong pahirap, ano? Yung medyo maganda pa yung nakita mong news, ano? Pero kasi meron ding sinabi ang Saudi Arabia sa European countries na oy, wala kayong supply sa akin sa isang buwan, no? Kasi nga yung nangyayari sa Red Sea at saka sa Strait of Hormuz pagkatapos ng atake sa kanila, nagre-reassess sila paano hindi magkaroon ng disruption. Kaya isa, ito ay nagdadagdag ng kumbaga uncertainty sa lahat. Kaya lalong potential na umakyat yung presyo ng langis. Kaya talagang kailangan ngayon, lahat tayo mag-isip ulit, no? Parang nung nangyari nung unang dating nitong gera na to nung March, no? Nung nag-declare tayo ng state of energy emergency. Parang kailangan ibalik natin yung mga ginawa natin noon, at saka kailangan mas pag-intingin pa natin yung mga gagawin natin, hindi lang sa gobyerno, but tayo, no? So kailangan gawin natin.
1: Okay, bago tayo tumungo sa segmentong Alkansaya, meron pa isa, no? Inaasahang makikita na sa November bill ng kuryente ang pagtanggal ng 12% VAT sa systems loss charge, ayon yan sa Energy Regulatory Commission. Sinabi ng ERC na nakipagpulong na ito sa mga stakeholders para pabilisin ang implementasyon ng circular ng BIR. Target na mag-take effect ang pagbabago sa October consumption. Paliwanag ng ERC, VAT lang ang tinanggal, hindi pa ang mismong systems loss charge. Tinatayang mga katipid ang mga consumer ng 20 piso hanggang 30 piso sa kanilang buwanang bayarin. Mukhang maliit siya, no? Pero bawat pisong tipid, nakakatulong yan, di ba, Jonas?
0: Oo, totoo yan. At least ito ay isang magandang, kumbaga, hakbang no na ginagawa ng ating pamahalaan na at nagtutulong-tulong tayo paano ano mga pwede nating gawin. Ito yung mga kumbaga ano ba yung mga low hanging fruits na pwede nating gawin para maibsan ito no. So ngayon lalo na magpapasko, ito talaga yung medyo talagang nagkakaroon tayo ng kailangan natin magtipid no, kasi lahat tinitingnan natin yung pagdating ng Pasko ano, pero parang parang ayaw magbakasyon ng mga pagtaas ng presyo ano, parang tuloy-tuloy eh.
1: Oo nga.
0: So yan ngayon yung kailangan natin tingnan. So at least may aasahan tayo nitong medyo bumaba sa Nobyembre no. Although medyo malamig-lamig no, pero meron nga tulad nung nasabi nating report last week na parang nagpapakita na yung El Nino no.
1: Yun nga eh.
0: So sana itong mga pag-ulan nitong mga nakalawang araw eh parang nag-e-extend pa no yung habagat. So sana ganoon. Pero pag pumasok ang El Nino, itong tinatawag nilang Super El Nino, eh baka man kumbaga parang bumaba yung presyo, pero pag pumasok itong sobrang init, eh talagang tataas ulit yung mga gastos natin sa kuryente.
1: Konsumo. Yan. At magbabalik po ang Discarding Wise pagkalipas lang ng ilang paalala.
2: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere from Manila, Philippines.
3: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
2: Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo at multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko magbibigay impormasyon.
1: Discarding Wise. Ito na no. Pakinggan natin si Jonas kung paano mapadali ang pag-iipon. Jonas.
0: Oo. Alam mo, ngayon lalo na sa binalita natin ngayon, parang heavy gut, no? Itong mga suliranin natin. And ngayon, lahat talaga, no? Tulad nung unang-una mong report, no? Lalo na sa remittance, bakit parang mababa ang konsumo ng ating mga kababayan, no? Kasi nga, talagang nakakatakot pag pumunta ka sa supermarket, sa palengke, makikita mo na talagang parang hindi bumababa yung presyo. Diba? Ngayon, mas na, sobrang bilis ng pag-akyat ng presyo na hindi natin nararamdaman pag-akyat ng ating sweldo. Alam mo naman yan, taunan yan. And itong 60 pesos, hindi pa natin alam kung magpupursige. No? So ngayon, kailangan natin, kumbaga, parang sa gera, no? Tulad ng isang sundalo, dapat bago ka bumarel, no? Bilangin mo ilan ang iyong bala. So kung may sweldo po tayo, gagawa po tayo ng discarding wise sa ating sweldo, no? Ngayon, ang rule po ay 50-30-20. Ano po ba yung 50% ng ating kinikita? Okay. Lahat ito sa dapat itago natin o ayusin natin yung lahat ng pangangailangan natin. So 50% ng sweldo natin nakatuon dyan sa needs. No? Ito yung kumbaga talagang kailangan natin. Pagkain, pambayad ng kuryente, telepono, yung mga necessary. Kumbaga necessity natin ito. Tulad ng bahay, pagkain, kuryente, tubig, pamasahe. Okay. Yung 30%, ito naman pwede nating laruin. Ano? Pwede nating laruin. Hindi po ito cast in stone. Yung 30%, ito po sa lahat ng gusto natin. Ito yung pwedeng kailangan natin ng kape, gusto natin manood ng Netflix, mag-travel, mag-shopping, no? Pagkain sa labas. So, dyan natin uukol yung 30%. Okay? Ngayon, yung 20% naman ng ating sweldo, dyan natin ilagay sa ating para sa future. Ito yung paglagay mo ng emergency money, investment, retirement, at insurance, no? So, kung sisimplihan lang natin, no? Kunyari, meron tayong araw-araraw na may kinikita tayong 100.
1: Okay.
0: No? So ganun lang kasimple. Kung sa 100, yung 50 pangkain natin sa mga necessity natin.
1: Mm-hmm.
0: Yung 30 pesos o baka kailangan mo pangkape, no?
1: Mm-hmm.
0: At yung 20 pesos, yun ang itago mo. At paghati-hatian natin, whether emergency fund yan o investment, pan-travel, di ba? So, depende sa iyo yan kung paano mo aatakihin yung 20 pesos.
1: Mm-hmm.
0: Ito ba ay para muna sa emergency fund kahit isang buwan o dalawang buwan na sweldo? Pag nagawa mo na yan, tama na muna yan. Yan lang kaya ko eh. Di ba? Then ilipat ko yung sa mga susunod na ito yung kaya kong gawin na fund. Ito ba yung pang-investment? Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Lalo na ngayon, papasok yung GCash, no?
1: Ayun.
0: Alam naman natin, merong isang bagong study ang Bangko Sentral na pag mas mababa ang yung kumbaga yung transfer fees, gaganahan yung mga tao gumamit. Siyempre, correct. Pag alos libre na yung mga pag-transfer ng pera, no? Papunta doon sa wallet, malaking tulong 'yan, ano? Lalo na ngayon dahil tumataas yung presyo ng pambasahe.
1: Correct.
0: Gasolina, 'di ba? Kailangan matuto din tayo na gumamit ng tulad ng GCash, no? Para kumbaga magbabayad tayo yung merong convenience fee na 10 piso. Pero kung malayo yung ating bahay sa bangko at gagastos tayo ng more than 10 pesos, isipin at practicein natin na magbayad online.
1: Correct.
0: Diba? Kasi talagang ngayon, lahat ng pwede mong gawin na magtipid, no? Makakagamit yan. And isa sa pinakamaganda na sinasabi din ng Bangko Sentral, itong GCash o yung ibang digital system ay isang ecosystem yan, isang marketplace ng finance. No? Ibig sabihin, lahat dyan pwede ka mag-save.
1: Mm-hmm.
0: Merong mga katulad ng Uno Digital Bank na andyan. Merong pabili ng insurance pag kailangan mo.
1: Mm-hmm.
0: Tapos meron yung pang-invest kung may pera ka na, ready ka na mag-invest. No?
1: Mm-hmm.
0: So, lahat yan nandyan sa GCash. No? So, yan ngayon yung kumbaga dapat tingnan natin lalo na ngayon na mahal ang pamasahe.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: Kasi ito, yung convenience na binabayad mo, nakaka-recover ka ng panahon, no? At nakakapagtipid ka rin, diba? Lalo na sa traffic ngayon, diba? So, yung oras mo. Kaya, pagdating po sa ating budget, tandaan po natin ang 50-30-20 rule.
1: Mm-hmm.
0: 50%, dyan po yung lahat ng pangangailangan natin. Yung 30, dyan po yung gusto natin.
1: Mm-hmm.
0: At yung 20, ito po yung para sa ating kinabukasan. So, ganun lang po yung simple. So, sa 100, 50 pesos para sa ating pangangailangan, 30 pesos sa mga gusto natin at 20 pesos para sa kinabukasan. Ganun lang po kasimple, hindi po kailangan malaking pera.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan po mag-umpisa tayo sa pinakamaliit.
1: Oh.
0: At over time, dyan natin makikita yung beauty ng pagsisave.
1: Ayan, at saka kailangan na mag-save o mag-invest o magtipid ngayon na at wag bukas. Yun yung ano, wag ka na maghantay.
0: Kasi talagang, lalo na sa nangyayari ngayon, parang kailangan mamulat na tayo, no?
1: Opo.
0: So, lalo na ngayon, kung kaya natin pigilan yung ating mga sarili na, kumbaga, kung sa isang linggo, araw-araw tayo dati umiinom ng kape, no? Sa labas.
1: Mm-hmm.
0: Baka pwede natin gawin, hindi na lang, gawin na lang natin siya na pag-Friday.
1: Mm.
0: Diba? Parang celebration natin na, uy, magwi-weekend na kaysa araw-araw.
1: Oh.
0: Diba? Para ito'y isang mga konting hakbang, no? Or exercise para matuto tayo sa pag tinatawag nating delayed gratification. At nakakatulong ito para lalo tayo makapag-impok.
1: Yan. Okay. So magandang ano yan, no? Magandang payo talaga yan, no? Okay, so bago po tayo tuluyang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live ngayon sa ating kapatid na himpilan na 104.3 FM The Capital at sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa para sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Leo Magpayo.
0: Ako po si Jonas Ravelas.
1: At magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise.
3: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Alam ba ninyo na may malaking nutritional benefits ang pag-inom ng tubig sa tamang oras? Ang pag-inom ng 2 baso ng tubig pagkagising sa umaga ay makatutulong sa pag-activate ng katawan. Ang 1 basong tubig naman bago kumain ay makatutulong sa pag-digest ng pagkain. 1 baso ng tubig din bago maligo ay magpapababa ng presyon ng dugo o blood pressure. At ang pag-inom ng 1 baso ng tubig bago matulog ay upang makaiwas naman sa stroke at atake sa puso.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: Alagang Amosu, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan, at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amosu. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
6: Magandang araw po at welcome pong muli sa Alagang Amo Soup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amo Soup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan po natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amo Soup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng ating magigiting na Filipino seafarers or sea-based over overseas Filipino workers ang ating mga modern day heroes. Ang Alagang Amo Soup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahim papawidin po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout po siyempre sa mga miyembro ng Amo Soup at sa lahat ng mga Pilipino at Pilipinang mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin.
5: Alagang Amo Soup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
6: Welcome po muli sa isa na namang makabuluhan at nakaka-inspire na episode ng Alagang Amo Soup. Today, we're honored to be joined by one of the young faces of the next generation of Filipina seafarers. Kaya nakaka-excite po itong guest natin ngayong araw. She is a graduate of the Maritime Academy of Asia and the Pacific, or MAAP, a proud cadet of the IMEC Cadetship Program, and now serves as a third officer on board a Columbia Ship Management Vessel. She was also recently recognized as Cadet of the Year by the Columbia Group for her outstanding dedication and excellence during her cadetship. Beyond her achievements, she is passionate about promoting safety, inclusivity, and continuous learning, and hopes to inspire more young Filipinos or Filipinas, yan, especially the women nga, to pursue a career in the maritime industry. Today, we'll hear about her journey, the realities of life at sea, and her perspective as a young female officer in an industry that continues to evolve. Let us all welcome to Alagang Amo Soup, Third Officer Martina Claire Caditan, or Claire.
7: Hi. Good afternoon po. Ayan, good afternoon everyone, and sa lahat ng nanonood, and to my fellow seafarers, good afternoon.
6: Ayan, a breath of fresh air si Claire, ano, nakakatuwa naman, another young Filipina seafarer graced our invitation dito po sa Alaga Amso. Thank you so much for joining us, Claire. Ayan. So, can you share us, Claire, lagi namin itong tinatanong pag meron kami mga guests dito na members ng Amo Soup, no? Ikwento mo lang sa amin kung ano yung naging journey mo sa maritime industry. Ba't ka nag-decide na pasukin na ang traditionally male-dominated na maritime industry?
7: So I started my maritime journey when I was 18 years old when I first entered the academy in the Maritime Academy of Asia and the Pacific. And then I started to sail at sea when I was a cadet at around 20 years old. Mm-hmm. And that was my first time sailing on board. Mm-hmm. For me, it's at first, seafaring is not my first passionate dream.
6: Really?
7: Yes po. At first po talaga is gusto ko po maging painter. But then... Mm-hmm. Since pandemic that time, I realized po na I had to provide for my family, and doon ko po na-discover yung MAAP, yung opportunity na binigay ng MAAP. Since once entering in that academy, you have you already have a company that was given to you, and after you graduated, you already have a job. So for me, I prioritize my family first and to be able to provide for them. But then when I started sailing, I was hesitant at first because I was just a female, a small female, honestly. But then when I started doing those jobs, those challenging, I think... I became more independent when I was there. So, ang dami ko pong na-discover sa sarili ko, both professionally and personally. I get to travel to different places and I discover a lot. And of course, yung comfort zone ko po, na-challenge po siya each day. That's why ito po talaga yung pinili kong job.
6: It's very rewarding.
7: Thank you
6: po. It's a very rewarding career for you. And talagang motivation talaga is family.
7: Yes, family first po.
6: Pero syempre, yung passion mo sa painting, pwede mo pa rin yan i-pursue while on board. Alam ko, the best sunsets are at sea, no? Yes, can be witnessed at sea. Pwede mong ipagpatuloy.
7: Actually, yun po yung isa sa mga hobbies ko on board. Pag wala, pag free time po, walang magawa yun.
6: O, baka pwede mong i-share sa Museo Mandaragat natin. Okay. Alam mo, may museum tayong sarili sa ating Sailor's Home 3. Pwede natin i-feature yung mga works mo. O, diba? So, nakakatawa na ang inspiration, motivation mo talaga yung family mo.
7: Yes.
6: Ilan ba kayong magkakapatid?
7: Tatlo po. And ako po yung panganay. So, yun po.
6: Mm-hmm. Kaya talagang yung ano mo, yung naging defining point para piliin yung maritime industry was really your family.
7: Yes,
6: may seaman ba or seawoman ba sa
7: actually,
6: family?
7: I was the first one to be the seafarer in our family.
6: Really? Nakakabilib yes, naman. Babae pa talaga.
7: Noong una po, hesitant sila na oh, babae ka pa, tapos magbabarko ka. Parang hindi po sila makapaniwala, especially yung mga extended family ko. Kasi kahit po sa malalayong family namin, hindi po talaga nila pinursu yung seafaring career. So ako lang po talaga yung una na nag-try nun.
6: Mm-mm. And I'm sure they're very proud of you now.
7: Yes po.
6: Mm-mm. Tsaka yung mga extended family mo, I'm sure nakikita nila na you know, you're the pride of your family.
7: Thank you po.
6: You really lived up to their expectations, your own expectations of yourself, and there's just so many more possibilities from here. No? So, recently, one of your greatest achievements no, as a young female officer is yung recognition sa'yo as Cadet of the Year by the Columbia Group. Again, congratulations sa achievement na to. No? Nakaka-proud talaga. So, ano yung mga, what did it take for you to reach this point? Ano yung mga naging challenges? Paano mo na-overcome yung challenges na yon? I-share mo sa amin.
7: Mm-mm. For me, having this award as Cadet of the Year, it's more than a blessing for me. But still, I think it has a purpose. I know everything happens for a reason. And may binigay si Lord na way kung bakit ako nilagay na as Cadet of the Year. Maybe to inspire other people or maybe share my experiences and to pay it forward to those who inspire me also. Because I am not here today as a third officer or anything that I've achieved in life without the people who supported me along the way. So I honestly, when I was a cadet, kung babalikan ko po yung cadet years ko back then, it was a tough road for me. I had to face a lot of people, a lot of pressure. I had to go out to my comfort zone. And might as well as there were some people or there were external voices that may hinders you. Some may say that maybe hindi mo kaya yan or baka mas maganda sa, mas better if inshore job ka na lang magtabaho unlike sa sea. But then, for me, it's a calling and a purpose. That's why I always remind to myself that for me, I will not hear any voices, external voices. I'll just listen to myself as long as I enjoy my job, as long as I'm safe working at sea. I'm still continuing and pursuing this journey throughout the head of time. Mm-hmm. Yun po.
6: Wow, nakaka-inspired, nakaka-move yung sharing kasi talagang yan ang common challenges ng mga kababaihan sa maritime industry. Syempre the pressure and it really takes strength, no? Strength of mind, strength of heart to endure that kind of pressure.
7: Yes po. Mm-mm-mm. Sometimes po, you have to do twice or thrice as men mm-hmm. because you have proved that you can do that job. Mm-hmm. So, yun po yung masasabi ko as a female seafarer.
6: Mm-hmm, mm-hmm. And you're doing very well right now. You're a remarkable young woman. And
7: thank talaga, you.
6: I'm sure, na-prove mo. through you know, the challenges, nahulma ka, nahubog ka, mas tumibay ka, di ba? And gaya nga sabi ko kanina, there's so much possibilities ahead of you. Ayan, so this year's Day of the Seafarer theme is Carrying World Trade, Carrying the Risks. As someone who has experienced life on board, what does this message or this theme mean to you personally?
7: For me, I think the message right now that carrying the risk, I think it is essential to know for all the people around here that seafaring is not just about a high salary job. It has a purpose because the world cannot move without shipping. Without the seafarers working at sea, we cannot deliver goods. We cannot provide cargoes and other necessities around the world. So I think being a seafarer is being a contributor as a part of ever growing change in the world. So for me, mahalaga po talaga yung nagiging role ng seafarer because may kaakibat itong responsibilidad. And bukod po doon, bukod sa responsibilidad na kaakibat nito, maraming risk na unexpected uncertainty na aming fine-face bukod sa harsh weathers, sa like nangyayari ngayon na wars, maraming mga factors na kakaharapin because of the sacrifice for the family, for able to provide for ourselves. So that's why being a seafarer becomes a hero for me also.
6: Mm-hmm. Tsaka not only the external no risks, yes, but the internal, syempre, yes, the mental
7: health.
6: Yung workload mo and the fact that you're away from the family. Although we know naman may mga available ways na to communicate with them constantly, but still, you're physically away from them. So may yes, ganun parang internal pressure, no?
7: Opo.
6: So, as a young deck officer, what are some of the realities of life at sea that people rarely see or appreciate?
7: Actually, to be honest, seafaring is not for everyone. We have our own purpose. We have different paths that we need to take in life. But for me, as I realize going on board, that some realities in at sea, most people were not grateful because they just looking at the brighter side of being a seafarer, the high demands of the high salary that they may receive from their seafarer. But for me, I think po na hindi po nakikita ng lahat kung ano yung sacrifices na binibigay ng every seafarer sa kanilang pamilya para lang makapag-provide. Yung homesickness na nararanasan ng every seafarer, yung challenge na kinakaharap sa bawat voyages na aming tinatahak at sea, and of course yung responsibility na sa bawat work ng every seafarer na hindi lang siya basta tabaho lang because there has a purpose on it. And if you compromise safety or it may affect your mental health because of some small problems or small issues, it might really affect the whole system on board. Because if one person on board is not doing well, all crew on board on the ship might be affected. So I think for me, unhealthy environment on board, a good crew, yung magandang samahan po on board, yung good supportive environment po is very essential po talaga para magkaroon ng maayos and safe na paglalayag at sea.
6: Mm-hmm. Napakahalaga, no? And yun nga kasi syempre the public only sees yung very limited kasi yung knowledge,
7: yes po.
6: We don't see what's happening in yung sa 24/7, 'di ba?
7: Yes,
6: sa
7: loob
6: the long hours yung exhaustion na nararanasan, yes, ng mga physical
7: the silent battles
6: syempre yun nga gaya ng sabi mo, hindi naman every day na parang 100% ka eh, di ba?
7: Yes.
6: There will always be days na you feel na parang you need to take a rest pero may times talaga na sa sobrang demanding ng mga responsibilidad sa barko, you don't really get that kind of a pause that
7: That's
6: you
7: right.
6: would want. Pero because you're working with a crew, with a team, and 24/7 ng operasyon sa barko, you really have to deliver.
7: Yes.
6: Diba? No matter what it takes.
7: You have to show up.
6: You have to show up every single
7: yes.
6: day. At saka, no matter what. At saka, hindi naman yan gaya ng ibang trabaho, lalo na sa lupa, na predictable yung working hours
7: yes.
6: mo. Sometimes, kaligitnaan ng tulog mo, maantala. Lalo na pag bad weather. Naka-experience ka na ba ng
7: yes,
6: ganun?
7: Po, opo.
6: Ng bad weather? What was that experience like and saan yun?
7: Actually, most of the times I've encountered bad weather because we're always navigating at Biscay and English Channel. So, all my contracts were always like that. So, even though it always on my duty. So,
6: nasatapat.
7: Yes. So, even though it's like that, I need to show up. So, yun po. Nare-remind ko na lang po yung sarili ko na kakalma din yung dagat. At may time din naman na magiging kalmado ang lahat. Parang sa dagat lang po, kinocompare ko lang din po yung life ko sa dagat na may time na minsan maalon, may time na kalmado. So, you just have to keep showing up and keep going because paulit-ulit lang naman yung cycle. Kailangan mo lang i-endure at kailangan mo lang mapagdaanan yung mga yun para din mag-grow.
6: Ganda nun. I'll keep that in mind. Kasi syempre, yun nga parang buhay, tama ka minsan maalon, pero may katapusan din yung alon.
7: May calm seas din.
6: Yes. Ganda nun. Ha? I'm sure our viewers are also taking note of your mga quotable quotes. Claire, ayan, ang ganda naman ng mga sinishare mo sa amin. And nakakabilib kasi kahit na sa edad mo, no, kahit young officer ka pa, ganun na yung mindset mo. Hindi ka, alam mo yun, kasi may iba na, ayoko na, parang ang hirap, di ba?
7: Actually, may times din po. May times din po, hindi naman po all the time na, na 100, kagaya po ng sabi nyo na 100%, always motivated, always inspiring. There were times po talaga na parang gusto mo nang sumuko, na parang merong mga times na parang may mga challenges ka na pang akala mo hindi mo kayang lagpasan. But then again, time will pass and you will surpass those things. So, maybe may mga bagay na gusto tayo na mangyari. And for me, I think it's just a redirection, just like in sea, when we're navigating. Pag bad weather, syempre, kailangan mong mag-redirect sa other way para hindi ka mapasama lalo. So, maybe if i-compare natin sa buhay, maybe minsan binibigyan tayo ni Lord ng redirection para mas ma-okay yung pupuntahan natin in life.
6: Ang ganda. Pwede maging preacher si Claire. Hindi kasi totoo, I'm really being moved by your words.
7: Yes,
6: kasi hindi lang siya applicable sa barko, applicable siya sa bawat mamamayang Pilipino. Lalo na during these times na talagang daming mga challenges na kinakaharap ng ating bansa, na yung mga kababayan natin. Hindi madali ang buhay, hindi ba?
7: True.
6: Pero tama yung sinasabi mo na yung mga pagsubok na kinakaharap natin is perhaps just a redirection.
7: Yes.
6: Para sa plans ni God. I see that you're a very spiritual young woman. Is that also one of your yung mga one na nagmo-motivate sa'yo sa pag nasa barko ka, pag may pinagdadaanan ka? Your faith?
7: Yes po.
6: So, I'm sure that being a woman, no, yung experiences mo na humubog sa'yo bilang babae, I'm sure na maraming nakaka-relate na mga young women natin na gustong sundan yung mga yapak mo. Every time we feature a woman seafarer na talagang very empowered, very insightful gaya mo, lagi kong tinatanong, ano ba yung maipapayo mo sa mga aspiring young women seafarers natin or yung mga nagbabalak pa lang yung kinukonsidyo nila, parang gusto ko rin mag-maritime industry. What do you think, okay, number one, ano yung expectation, yung aasahan nilang buhay? Number two, ano yung tips mo sa kanila para ma-endure nila kung ano man yung mga posibleng challenges na kaharapin nila and to be successful just like you?
7: For me po, honestly, I will not sugarcoat anything. Mahirap po talaga ang pagiging seafarer. Bukod sa nakikita lang nila yung brighter side for the high salary and traveling around the world. Pag nandun ka na po mismo sa yapak na yun, when you start your career as a maritime, you need to develop the resilience, the discipline around within you. For me, although mahirap maging seafarer, mahirap siya, pero I will always look at the internal calling within you. If you think for yourself na parang may calling ka na, ay parang gusto ko to, at alam ko sa sarili ko na kaya ko naman, then why don't you just listen to others na ay hindi mo yan kaya. So instead na makinig ka sa iba for the external voices, ganun, just do as best as you can. Hindi naman pagalingan sa buhay, hindi naman pabilisan maging opisyal, or hindi naman na kailangan magaling ka kaagad sa isang bagay. Magsisimula ka sa umpisa. Kailangan mong matutunan na magkamali. Marami kang matututunan along the way. Maraming pagkakamali na kailangan mong matutunan para mas lalo kang humubog. And for me, as a being a seafarer, I think na yung life ko ngayon is just life learning journey. Hindi natatapos sa pagiging official lang or sa pagiging successful working at sea. But then I had to strive harder. I have to learn many things also. And those mistakes na nangyari from the past, since I was a cadet, since I was just starting in my maritime journey, it will help me build my career more to learn from those things. So for me, if you really wanted to become a seafarer, whether or you're a young female or man, I think you just listen to yourself and do the as best as you can. Because you should not, for me, I will not compare myself to others. I'll just do as best as I can without looking the other people, or just kaya ko lang ginagawa to para ma-praise ng official ko or para lang mabigyan ng gantong award. For me, hindi yun yung pinaka-goal ko. As long as masaya ako sa ginagawa ko, and as long as nag-go out ako from my comfort zone, I learn many things, and as might as well as to pay it forward, to pay the kindness, also to pay the learnings and skills that I have on board, I'm happy and contented with who I am today. Mm-hmm. Yun po.
6: Standing ovation, yeah. Hindi, kasi totoo, no, na minsan mas matututo ka pa sa pagbangon mo eh.
7: Yes po.
6: Diba? Hindi naman laging highs, hindi naman laging rainbows, yes, butterflies, praises, lagi. There will always be times na may mga pagsubok ang pagdadaanan. And sometimes, yung the way na pagbangon mo sa pagkakada pa, dun ka mas titibay, hindi ba?
7: Yes po.
6: Dun ka mas lalakas. Opo. At dun mo mas makikilala yung sarili mo, mas ma-uncover yung strengths mo as a person. Ayan.
7: Yes po.
6: Dami nating napipick up kay Claire sa ating episode ngayon. At syempre, in celebration of the Day of the Seafarer, we honor young officers, not just young officers, but mga Filipino seafarers in general all over the world. And we are inspired na yung mga young blood gaya ni Claire ay may ganitong insightful, may ganitong puso, may ganitong kapasidad na pangalagaan at mas payabungin pa yung kanyang career, no, at mas maka-inspire pa ng iba mga young seafarers na gustong sumunod sa mga yapak ni Claire. Talagang hindi nag-sugarcoat, totoo, no? Oh. Yung realidad talaga ng buhay sa barko ay hindi madali.
7: Yes.
6: Pero as long as alam mo yung North Star mo, as long as alam mo yung direction mo, yung motivation mo sa puso mo, yung inspirasyon mo, yung pamilya mo, go lang ng go.
7: Yes po.
6: So, in a few years, I'm sure you're going to be a captain, no?
7: I hope so.
6: And yung industriya ngayon, nakikita natin na andun yung effort really to create policies, to make waves of change, to accommodate, to inspire more women to join the workforce. But what do you think can the industry in general do to have more interest among women to join the maritime industry, especially in the age of AI, of digitalization, decarbonization?
7: For me po kasi, I think a supportive environment can really contribute to every person's success. So for me, ang maiko-contribute po for ang suggestion ko po to contribute for the industry is having a supportive environment for every female seafarers, also for the seafarers to have a mentorship programs, and also to provide informations, and also to share each every stories, because minsan po talaga or most of the time every person's stories can contribute to every person's success also. So for me, the one that I look forward to is the one yung mga naging successful din po in life. So I'm grateful din po na nakamit din po ako along the way ng mga taong makakatulong sa akin to contribute in my career. So for me, ang maisasuggest ko lang po is, yun nga po is, ano po, encouragement and supportive environment.
6: Ayan. Thank you so much, Claire. And of course, sa Amusup, meron tayong
7: yes.
6: Amusup Women, yung women making waves natin. I don't know if naka-attend ka sa MAAP.
7: Opo.

0: all of the seafarers all over the world, in our Filipino seafarers all across the world, ano na lang mensahe mo, Clara?
1: For me, for every seafarers in the world, I salute you all. Because every seafarer has every sacrifices that they have, not just for their family, but for also contributing in the global economy. So for me, I would say that if you really wanted this job and you really love this job, just keep moving and just, for me, being safe on board, and as long as you do the best as you can, you're also winning in life. So that's all po.
0: Yeah, and thank you, Claire. Truly, you're a woman making waves.
1: Thank you po.
0: We're so proud of you. Thank you for joining us. Ayan, sa inyong mga screens po, nandiyan naman ang mga detalye ng AmoSoup Contact Center o ACC para sa mga service units ng AmoSoup. Andiyan po ang telephone, mobile sa Globe and Smart natin. Paalala lamang po, para sa tawag lamang po ang mga numero na yan sa inyong mga screens. Pwede nyo rin po i-like at i-follow ang AmoSoup Official Facebook page at AmoSoup Official Facebook group para po sa updates ng ating union. And sa AmoSoup Official YouTube channel naman po, ina-upload natin ang mga episodes natin dito sa Alagang AmoSoup. At para naman po sa mas marami pang impormasyon tungkol sa ating mga service units, mga programa at projects, mga initiatives po ng ating union, ng AmoSoup, punta lamang po kayo sa www.amosoup.org. Sa gitna po ng patuloy na tensyon sa Middle East, mayroon din tayong nakatalagang AmoSoup helpdesk para sa inyo. Maaari po kayo makipag-ugnayan sa helpdesk at amosoup.org para sa anumang katanungan o tulong na inyong kailangan. Katuwang din po natin ang Department of Migrant Workers at ang International Transport Workers Federation upang tiyakin ang kaligtasan, kapakanan at karapatan ng bawat Pilipinong mandaragat. Para sa agarang tulong at komunikasyon, narito po ang kanilang mga contact details sa inyong mga screens. Ang DMW Kumusta Kabayan at ang ITF Seafarers Support. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas na si Ms. Susan Aison, Milo Junela, Jay Arevalo, Hero Lucero, Erwin Tanyano, Justin Osayas at ang ating kaamusok na si Shane Lontok. Maraming salamat, Third Officer Martina Clear Kaditan.
1: Thank you. It's so good to have you this
0: on our show. Thank you so much. Salamat for sharing with us your inspiring, your moving journey. Behind every ship that sails across the oceans are dedicated men and women who work tirelessly. At sa mga kabataang nangangarap maging bahagi ng maritime industry gaya ni Claire, lalo na sa ating mga kababaihan, naway magsilbing inspirasyon ng kwento ni Third Officer Claire. Patunay siya na sa pamamagitan ng sipag, disiplina at pagsisikap, anumang pangarap ay kayang maabot. At higit sa lahat, sa ating mga Pilipino at Pilipinang mandaragat sa nakasalukuyang naglalayag sa iba't ibang panig ng mundo, maraming salamat sa inyong walang sawang dedikasyon, katatagan at sakripisyo. Kayo po ang mga unsung heroes, ang modern day heroes ng global trade. At dahil sa inyong serbisyo, patuloy na umiikot ang ekonomiya at naihahatid ang mahalagang produkto sa buong mundo. Pagbati rin po muli sa lahat ng miyembro at dependents ng AmoSoup na siyang inspirasyon, ang puso ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang AmoSoup sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang AmoSoup.
2: All aboard sa talakayan! Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang AmoSoup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

0: This is a public service announcement.
1: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
0: Huwag i-click ang link.
1: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Magandang araw mga kababayan. This is Dante Clink Ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the Global Filipino Diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan, kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas.
4: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan.
6: Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan.
5: Sa bawat kwento, may diwa ng serbisyo.
6: At sa bawat balita, may puso at paninindigan.
5: Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
4: Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at Metro Manila.
6: At magandang araw po sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo.
5: Ito ang Tambalang,
6: Jairus Madlangbayan,
5: at Ares Gutierrez at kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, ang programang handog ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service.
6: Ngayon po mga kababayan ay Martes na naman, ikalabing lima ng Setyembre sa taong 2026. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga non-resident Pinoys.
4: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
5: CFO hosts Get Together of Philippine Schools Overseas Alumni.
6: Philippine-Canadian Charitable Foundation supports children of persons deprived of liberty through the CFO Link Appeal Program.
5: CFO formalizes partnership with the Bureau of Customs.
4: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
5: The Commission on Filipinos Overseas recently hosted Fellowship Dinner of Alumni and Partners of Philippine Schools Overseas. During the fellowship program, selected alumni shared their experiences and stories as students in a foreign land. CFO Chairperson Dante Clink Ang II, together with renowned motivational speaker Francis Kong, were also present during the event.
4: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Supporting 200 children of persons deprived of liberty, Linkapil partner Philippine Canadian Charitable Foundation or PCCF supported the beneficiaries of BJMP Malabon in a gift-giving activity. The event, made possible by the Lingkod sa Kapwa Pilipino program of the CFO, provided educational resources to young learners, ensuring their daily school needs. PCCF, an NRF organization based in Toronto, was established through the efforts of late Canadian Senator of Filipino descent, Senator Tobias June Enverga, which is now being led by spouse and philanthropist Ms. Rosemer Enverga.
4: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
5: The Commission on Filipinos Overseas and the Bureau of Customs has signed an agreement to jointly address concerns of non-resident Filipinos. The two agencies aim to review and recalibrate systems to make it easier for non-resident Filipinos to ship goods to the country. CFO Chairperson Dante Clink Ang II and Customs Commissioner Ariel Nepomuceno signed the agreement.
4: Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
5: At muli, isang magandang araw po sa lahat ng tagapakinig at taga-subaybay ng serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. At welcome back, Mr. Jairus Badlang Bayan. Matagal kang nawala sa program.
6: Nice to see you again po, Sir Ares. Oh. Parang mga ilang linggo din po akong nawala, sir.
5: Oh, eh, ikaw ay basyadong in demand sa mga activities sa CFO.
6: Kaya nga po, sir. Kayo rin po, sir. At salamat po, sir. At tinernohan niyo po ako sa aking signature na pa-FIO shirt tuwing Tuesday, no po,
5: kaso,
6: sir.
5: Walang magkasya sa akin pa-FIO shirt.
6: Na pa-FIO. Sana this edition, no po?
5: Oo, sana. Opo. Pero anyway, yung bago natin puntahan yung mga main points
6: Opo,
5: natin.
6: Opo, Sir Ares.
5: Binabati natin ang Radyo Pilipinas, ang Presidential Broadcast Service at Bureau of Broadcast Services, na kamakailan lang ay nag-celebrate ng kanilang 79 anniversary.
6: Happy anniversary po.
5: Happy anniversary ka. Happy talaga sila kasi wala eh, no?
6: Kaya pala mamaya may papansit si Miss Steph, no po? Joke lang po.
5: Kahit lucky me lang tayo lucky dito, me sa kantin. Anyway, alam nyo yung Radyo Pilipinas kasi, alam mo ba, Jairus, na
6: Opo, sir.
5: It was used to be known as Radyo ng Bayan.
6: Radyo ng Bayan.
5: Bago siya naging Radyo Pilipinas.
6: Kailan naging Radyo Pilipinas, sir?
5: If I'm not mistaken, around 2019.
6: Mm. Ah, recently lang din
5: parang
6: pala.
5: Kailan lang siya naging Radyo. Ano, maybe earlier, baka 2017 or 2018 pa.
6: Radyo ng Bayan.
5: Dati siyang Radyo ng Bayan.
6: Galing po.
5: And then we, ang Radyo Pilipinas ay, well, kung tutuusin, itong pinakamalawak na,
6: oo nga
5: isa
6: po,
5: sa pinakamalawak
6: no,
5: na radio network.
6: Kahit saan po may Radyo Pilipinas.
5: Hindi naman kahit saan, pero maraming stations, no, all over.
6: Pag nagta-travel po tayo sa CFO, sir, meron sa Naga, meron sa Palawan, yes, sir. No po.
5: At meron tayong station.
6: Meron sa CDO.
5: Sa Batanes.
6: Po, sa Batanes. Napakadami, sir.
5: Kaya marami tayong mga tagapakinig sa Taiwan.
6: Opo.
5: Dahil naririnig Radyo Pilipinas, sir, sa Batanes.
6: Opo.
5: At syempre, tumatawid na rin sa Taiwan.
6: Kaya nga po.
5: At yun nga, yun, nagpapasalamat tayo sa Presidential Broadcast Service at sa Bureau of Broadcast Services sa pagbibigay ng ng espasyo sa Commission on Filipinos Overseas para maihatid natin sa publiko yung mga serbisyo.
6: Ano
5: at yun nga, sinasabi nga nung ating station manager na si Sir Ray Sampang, simula nung naupo si Secretary Clink Ang, naging agresibo yung public information and education CFO, campaign.
6: CFO.
5: Kaya ngayon, medyo hindi na nahihirapan ipaliwanag kung ano ang mandate ng CFO, yung CFO. Kasi di ba dati, Jairus, pag tinatanong?
6: Marami po kasi ang wala pang ideya talaga sir, sa CFO.
5: Kahit ano ikaw siguro, pag nagpakilala kang taga CFO ka.
6: Ano yung CFO, no, sir?
5: Chief Financial Officer ka ba? Di ba? So, malaki rin pasalamat natin sa Radyo Pilipinas for giving us the platform. No?
6: Opo.
5: Dahil naaabot natin yung ating mga kababayan, lalo na yung mga ibang bansa. No?
6: Opo.
5: Lalo na itong Radyo Pilipinas World Service ay kinakarga ng Voice of America.
6: Opo, sir. Actually, ang laki niyang platform talaga, sir, dahil ang dami nating mga non-resident Filipino na nakakasubaybay sa mga programa po ng CFO. At dahil dito, mas nalalaman po natin kung ano yung mga experience nila, ano po, yung mga karanasan, yung mga issue, no, sir?
5: Kaya kaya lagi lang kayo nakaantabay sa dito, sa Radyo Pilipinas World Service, kasi marami kayong mapupulot na balita.
6: Tama, no, dito, sir.
5: Hindi lang sa programa natin, no? Kasi sa ibang programs din, may mga pinag-uutan din, pag-guest din yung mga ibang overseas-based Filipinos, mga non-resident Filipinos.
6: Saka dito kasi natin, sir, fini-feature talaga lahat ng programa po ng CFO. Yes. Katulad ngayon, sir, di ba po? Mm-hmm. Dahil papalapit na ang Pasko, no, sir, at bare months na, no po? At syempre, alam natin kapag mga ganitong panahon, kapag mga ganitong season, talaga nga naman yung mga remittance ng ating mga kababayan sa abroad, no po, palagi nilang pinapadalhan yung kanilang mga pamilya, o kaya naman po mas malaki yung kanilang ginagasta, no po, dahil ang daming bilihin, may mga regalo, may mga handaan, no sir.
5: Pero teka muna, nakalimutan bago kita patuloyin din kumusta naman yung bakasyon ng father mong...
6: Andito pa siya, sir, yung tatay ko po. Ang tatay ko po kasi, kakausapin ko na po ang guest dati. No?
5: Sir? Ang father kasi ni Jairus ay
6: isang seafarer. Opo, isang seafarer.
5: Father mo, no?
6: Opo, sir.
5: So, nakabakasyon
6: Nakabakasyon po siya, sir.
5: Batiin mo naman tatay mo.
6: Ayan po. Sana po nanonood po siya, sir, kasi may sakit po siya ngayon.
5: Parang get well.
6: Opo, naninibago ata po sa sa panahon sa Pilipinas. No?
5: Na yata sa barko.
6: Kaya nga po.
5: So, syempre, masaya yung mga homecoming na ganyan.
6: Kaya nga po.
5: So, ngayon yung
6: Lalo na ngayong Pasko. No,
5: ngayon
6: sir?
5: Yung Pasko nyo. Kailan dito siya?
6: Kaya nga
5: diba?
6: Po. Diba?
5: Hindi pa muna siya sasakay.
6: Sana po, no, hanggang Pasko. Pero syempre po, sana sumakay na rin po siya para sorry, hindi pa nanonood yung tatay ko.
5: Papalisinugod yung papa niya.
6: Natatawa po siguro yung nanay ko ngayon, sir, kung nanonood po siya.
5: Hindi kasi ang buhay ng seaman, iba eh. Diba?
6: Totoo, sir.
5: Kukontra ka, ilang buwan ka, 6 months, one year ka sa barko, and then meron kang, nalaman ko to yung last week nating episode na merong yung pag hindi ka nakasakay sa
6: kaya
5: barko,
6: nga, sir,
5: merong period.
6: Opo, may period.
5: So, kailangan talaga yung financial literacy mo, yung financial knowledge mo is solid para hindi ka, kasi, di ba, during that time, wala ka ng mga sweldo.
6: Opo, tama, sir. Lalo na, sir, nung panahon po ng pandemic, na po, ang daming mga seafarer, mga OFW, na ano po talaga, na-stranded po talaga sila dito.
5: Alam
6: sa bansa.
5: Alam mo ba dyan sa Manila Bay, nung COVID, puno ng barko yan.
6: Opo, sir, no?
5: Puno ng barko yan, mga cruise ships pa.
6: Opo.
5: Naka-angkorahe dyan dahil hindi pwede maglayag.
6: Talagang grabe po yung naging epekto sa atin, sir.
5: So, ngayon, palulusutin na natin yung financial literacy mo.
6: Opo.
5: So, kaya, meron po tayo, ngayong umaga po ay financial literacy pa rin. Gaya na sinabi ni Jairus, financial literacy related pa rin ang ating topic.
6: Kasi next week, October na agad, sir.
5: Unofficially, nasa Christmas season
6: na po
5: tayo,
6: talaga sa Pilipinas.
5: Dahil bare months, parang simula, ewan ko saan ba nagsimula yan, na pagpasok ng bare months,
6: Ayan na. Si Jose Marichan.
5: Sumisilip na si Jose Marichan. May yung iba nagde-decor.
6: Nagde-decor na po, no? Nung kahit sa kalsada eh, no, sir.
5: Nung nandiyan pa ako sa Philippine Information Agency, decorated na kami ng Pasko ng September.
6: May mga parol na, sir.
5: Oo. Napunta ka ngayon ng Dapitan Arcade.
6: Oo, dami nga po. Ang dami ng mga decors.
5: So, parang hudyat yun na ito na parating na
6: Pasko
5: yung
6: na, ano po?
5: Supposed to be the happiest period of the year. Pero syempre, para maging happy, dapat may laman yung
6: may
5: bulsa.
6: Laman ang bulsa,
5: may laman yung pitaka, may merong kang pambayad ng kaya credit nga, card mo. So,
6: at kung may laman, dapat nagagastos ng maayos, no, sir? Hindi yung pag may laman, gagastosin lahat, no, sir? Kaya nga po. Marami rin kasi sa ating mga kababayan yung ganon, no po. At iniiwasan natin na mangyari po yun, lalo na sa mga pamilya ng ating mga overseas Filipinos, ng ating mga non-resident Filipinos, no po. Dahil syempre, iba yung hirap ng buhay sa ibang bansa, lalo na kapag mag-isa ka na nasa ibang bansa, no po. Kaya, sir, wag na po natin patagalin pa, sir. Ano po? Opo, parang
5: tayo kwento, eh.
6: Kaya nga po, sabi ng guest natin, gusto ko nang mag-share. Expert na expert po ang ating guest sa ano po, sa mga seminars, no po, sir. Dahil siya po ang isa sa katuwang po ng CFO maging ng lahat ng migranteng Pilipino po pagdating sa pagkakaroon ng mas mabuting financial capacity and financial literacy sa lahat ng ating mga overseas Filipinos, no po. Siya po ay galing sa isa sa mga partner institutions, partner banking institutions ng CFO, ang Overseas Filipino Bank, no po. Kaya wag na po natin patagalin pa, mga kababayan. I-welcome po natin Sir Ari sa serbisyong CFO, ang Marketing Officer ng Overseas Filipino Bank, si Ms. Abigail P. Hernandez Hong. Ayun po si Ma'am Abigail. Hello po, ma'am.
2: Hello po. Magandang umaga. Happy anniversary po. No, sa
5: anniversary.
6: Tayo yung dalawa pala, sir, may anniversary.
5: BBS.
6: BBS. Okay. Po. Ayun, Ma'am Abigail. Kamusta po kayo, ma'am? Kayo po ay Marketing Officer ng Overseas Filipino Bank.
2: Yes, po. Okay naman, kagaya po ninyo, meron tayong mga Christmas preparations, no? So, sa bangko po, hindi nyo na itatanong ang pinaka-preparasyon ho namin tuwing magpapasko bukod sa sure kami na laging may laman ng ATM kasi labasan na yung bonus, ano, eh mag-allocate ho ng mga payong at kalendaryo.
5: Oo nga.
2: Na po yung mga season na singilan na from our clients.
5: Yun ang parang ano, default na Christmas giveaway ng banko. Calendar.
2: Payong.
5: Diba?
6: Bagong taon na naman.
2: Oh, yes.
6: Opo.
5: Miss Abby, ano, can I call you Abby?
2: Sure, sir.
5: Okay, ma'am. Kanina off air pinag-uusapan natin yung iyong banking career. So nabanggit mo na you were seconded to Overseas Filipino Bank.
2: Yes, sir, that's correct.
5: So saan po ba kayo talaga?
2: Well, just to avoid confusion, ano, kasi
6: oo, nga
2: baka
6: po.
2: Kasi may mga kababayan tayo na nanonood on air. Si ma'am yung nag-seminar sa akin sa Land Bank, ah. Naka-uniform siya ng green. Tapos ngayon, naka-blue
6: siya. Naka-blue na siya.
2: Marketing officer ba siya ng ano? Alright, just to clarify, no. So, right now, I am employed with Land Bank of the Philippines. No, I am working with Land Bank of the Philippines. I am just put to Overseas Filipino Bank to promote the bank. Because hindi naman po siya magkaiba talaga. Isa siyang financial family, no, Land Bank and Overseas Filipino Bank. It's just that sa ngayon, gusto talaga namin mag-thank you, no, with Commission on Filipinos Overseas and Radyo Pilipinas for giving us this platform to introduce Overseas Filipino Bank. At
6: opo,
2: sino ba kami?
6: Kaya,
2: at ano ba kami? Paano kami makakatulong sa ating mga kababayan? So, well, I'm still from Land Bank of the Philippines, but I am promoting Overseas Filipino Bank.
5: So, ibig sabihin, dahil ang term na ginamit nyo ay seconded, so, ang Overseas Filipino Bank ay affiliated sa Land Bank.
2: Yes. Thank you for asking, sir. Overseas Filipino Bank po is a digital savings bank of Land Bank of the Philippines.
6: No? So digital po, ibig sabihin lahat po ng serbisyo ng OF Bank, Ma'am Abigail, ay via online, no po?
2: Yes, tama sir. So we are a branchless bank. Actually, we are in the first in the Philippines. So taong 2017 pa po, may Overseas Filipino Bank. Mm. So the main goal is to really help our kababayans na magkaroon ng accessible banking solutions, no? Kasi ang dami po nating kababayan na hirap mag-open ng account sa Pilipinas. Mm. So to bridge this gap, tinayo po siya ng Executive Order number 44, which mandated our republic to create a bank for the overseas Filipinos, no? So nung nabuo po siya, na target yung dalawang problema, yung mas maging seamless yung account opening, mas maging connected yung ating mga kababayans abroad dito sa Pilipinas, no, mas padali ang remittance, magbayad ng bills, and of course mas maging affordable ito for everyone, because naniniwala talaga tayo, advocate tayo ng financial inclusion.
6: Opo.
2: Banking is for everyone, hindi yan para lang sa may ipon na.
6: Opo.
2: Pwede rin yan sa mga mag-uumpisa pa lang.
6: Ibig sabihin, Ma'am Abigail, since it's digital, pag po ba kunwari ako nagpamiyembro po ako ng, okay, yung tatay ko po nagpamiyembro
2: sure,
6: ng
2: sir,
6: OF Maya. Bank, Ma'am Abby, may card po ba silang matatanggap? O kaya naman po ay pag kunwari nasa ibang bansa po ba sila, magagamit po ba nila yung OF Bank kahit sa mga transactions po nila there?
2: Yes, actually, paano siya magagamit, no? Paano tayo magde-deposit at magwi-withdraw kung ito ay digital only?
6: Opo.
2: Well, kung nasa Pilipinas, pwede kayo mag-deposit sa kahit saang Land Bank branch po. Mm. Or you can always do fund transfer.
6: Fund transfer.
2: No? So, pwede naman siya maging recipient account. Abroad naman, pwede po itong magamit as payroll. Kasi pwede siyang madepositohan ng employer ninyo para pumasok yung sweldo.
6: Okay.
2: Para po yung remittance sa family, fund transfer na lang.
6: Especially
2: po, no, yung mga kababayan natin na nasa GCC or Middle East.
6: Opo.
2: Mahirap po para sa kanila na lumabas na magpadala sa kanilang mga pamilya. So, mas madali po yung platform na yon. And also, sa ngayon nagkakaroon na kasi ng mga government-to-government arrangement ang Pilipinas. So, one of the requirement is having a savings account. Dapat may savings account yung kababayan natin. So, mas seamless yung account opening through OF Bank kasi straight through na siya. Kailangan mo lang i-download yung application, pindutin mo lang yung open an OF Bank account, tuloy-tuloy na yon. Mag-fill out ka na lang ng importante mong detalye. Ngayon nga po kami ID-less na. Hindi na kami nag-require ng ID. Basta kayo po ay nag-apply ng national ID before, automatic kakabit yung system ni OF Bank kay Philsys pag in-input mo yung pangalan mo at yung birthdate mo.
5: Hanapin yung registration.
2: Yes.
6: Nade-detect
2: so, hindi na po kailangan ng ID.
6: Opo.
2: And then financial information. In just 5 to 15 minutes, makakapag-generate kami ng account.
5: Pero ang bago sa nadinig ko kay Ma'am Abby ngayon, no, yung pwedeng gawin siyang payroll account.
2: Yes.
5: So, ibig sabihin, kung kunyari ako ay nagtatrabaho sa Dubai, hindi ko na kailangan mag-open ng account sa banko sa Dubai.
6: Sa local bank po nila.
2: Kung gusto pa rin po nila na mag-open, option nila yon. But they can always do fund transfer doon sa app. So kasi isa po sa mga advantages of being a subsidiary bank or a digital bank of Land Bank is may pinapartner po siya ng mga financial institutions abroad. So through these financial institutions po, mas nagiging affordable yung pagpapadala or pagpa-fund transfer sa Land Bank and OF Bank.
6: Usually kasi ang lalaki talaga ng fees kapag mga international banks.
5: Yung remittance fee mataas
6: Kaya nga po, sir.
2: I-address ko lang din, sir, yung regarding sa ATM.
6: Opo.
2: May ATM ba to? Since ito ay digital bank? Yes, meron po.
6: Ah, meron.
2: So, once na mag-open ka ngayon, mamaya pwede ka na pumunta ng Land Bank sa din may OF Bank account ka. Opo. So, bukod po kasi sa libre to, wala siyang initial deposit and maintaining balance. Yung card lang po yung may charge. 150 pesos. 150. Pero one-time fee lang naman po ito. So, perfect siya kasi wala kang cost, no? Hindi mo kailangan mag-maintain, lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang na mag-save. At ang maganda, pwede rin hong mag-open, hindi lang yung OFW, kundi yung family members nila dito sa Pilipinas. So, meron tayo for 7 to 17 years old, pambata, and meron din po tayo for 18 years old and above.
5: Pero alam mo, nakakagulat yung pitch kanina ni ma'am, yung We are a branchless bank.
6: Branchless bank.
5: Karamihan sa banko, ang pinagyayabang, we have branches all over the country.
6: We have no branches.
5: Pero sila, we have no branch.
2: We have no branch, diba?
5: Ba? Galing, ano? Yun ang kakaibang unique selling point ng OF bank.
2: Yes, sir. Thank you. Opo. Pero yun nga, because gusto natin ipakita rin na kayang mag-innovate, diba? Na accessible ang banking anytime, anywhere, 24/7, diba?
5: Pero as I understand yung history ng inyong banko, you were formerly the Philippine Postal Bank.
2: Yes. Just to give light to this, no. Yung Philippine Postal Savings Bank was converted as Overseas Filipino Bank with the help of Land Bank. No, it was facilitated by Land Bank dahil doon sa batas na yon, because kinailangan na nga po ng banko for overseas Filipinos, because malaki po, isa po ang OFWs, Overseas Filipinos, as backbone of the economy.
6: Yes,
2: so to give back and to honor their hard work, no? Bakit naman? Paano ba ang way na matulungan natin sila? So, by creating a bank for them, by giving them financial literacy.
5: So, ibig sabihin, when this bank was created, hindi siya create from zero. Meron ng pinagmulan.
2: Yes, sir. Kinonvert siya.
6: Tsaka at least nagiging secured din talaga po ang ating mga kababayan.
2: Yes, isa pa yan.
6: Siyempre, Land Bank, di ba po?
5: So, yung functions ng postal bank, sinalo nyo na rin. Ganun ba yun? Kasi ang intindi ko sa postal bank, di ba may money order na tinatawag sa postal system.
2: In-enhance siya. For the overseas, medyo ang naging focus niya na, sir, talaga ay for overseas Filipinos.
6: For overseas Filipinos.
5: So, kumbaga, parang slowly na win out na yung pagiging postal bank niya. Nag-focus na siya as overseas Filipino bank.
6: Pero Ma'am Abigail, gusto ko lang din po malaman po, no? Kasi po syempre we're also familiar with Overseas Filipino Bank, and at the same time there's also Go Bayani, no po. parang minsan po kasi kapag kunwari may mga inquiries po kung ano po yung difference nila, hindi po namin alam din kung ano po yung distinctions ng Go Bayani.
5: Ano ba yung Go Bayani?
6: Yung OF Bank. Yung Go Bayani, sir, para po siyang programa po ata o service ni Land Bank, no po, ating mga overseas Filipino naman po.
2: Yeah. Ha? Well, basically po, si Go Bayani Savings Account po is for OFWs as well. But this is facilitated by Land Bank. So, originally kasi, nauna si OF Bank na magkaroon ng straight-through account opening for OFWs.
6: Mm.
2: So, para mas dumami lang yung option for them, nag-create din si Land Bank in the year 2024 ng Go Bayani Savings Account.
6: So,
2: siguro sa ngayon, ang main difference pa lang is with OF Bank kasi may option to open yung kanilang beneficiary. Kasi meron lalabas doon, OFW beneficiary 18 years old and above, OFW beneficiary 7 to 17 years old and local resident.
6: Opo.
2: With Go Bayani kasi parang wala pa siyang distinction if overseas Filipino ba to or OF family. Pero, well, it's just the same. They complement each other, no? Kasi pareho naman sila ng ino-offer na convenience sa ating mga kababayan.
5: Pero kung ako ang OFW o NRF, paano mo kami kukumbinsihin, ma'am, na mag-open ng account sa OF Bank? Anong meron sa OF Bank aside from what you're saying na digital bank siya, na madali siya mag-open? Pero ano, kung yung mga OFs kasi at NRFs, parang kailangan mo pa ng mas agresibong convincing sa kanila. When you market something to them. So, how do you sell your bank?
2: Well, it is really skeptical, no? Kapag dating kasi talaga sa digital bank. Kasi medyo mas madaling mabiktima ng fraud there, no? But siguro kung ako yung tatanungin kung ano yung strength ng Overseas Filipino Bank, well, it is a government digital bank. It is backed by the Philippine government. So, ewan ko kung binabasa na kayo sa news na nabiktima ng scam or fraud na account holder ni OF Bank or ni Land Bank, no? So, Well, hindi naman, pare-pareho naman yung mga banko po ng security, ng digital security, no? It's just that with overseas Filipino bank, no, backed by Land Bank of the Philippines, maliit yung chance ng loss, no, for the lack of better term. And mas maganda, I think, yung partnership with the government agencies. So right now nga, diba, partner tayo with a Commission on Filipinos Overseas. We are also active in attending yung caravans ni Department of Migrant Workers, no, yung mga reintegration programs nila. Nandun tayo, nasa PIDOS tayo ni OWA, face to face, no. So, hindi lang siya product for our OFWs, financial awareness as well.
6: Opo.
2: Kasi nandun tayo sa mga seminars nila, how they can spend, paano nila maprotektahan yung account nila from fraud and scam. So, tinuturo natin yan in depth.
6: Opo.
5: So, yun, tulad niyan, kasi andyan na naman tayo sa aspect ng cyber security,
2: yes,
5: yung cyber fraud. No?
6: Opo.
5: So, sa part ng mga OFs and NRFs, paano, ano yung pinaka central na ano na point ng discussion nyo sa kanila pagdating sa ganyan?
2: Well, number one is, well, not to brag, no, pero yung multi-layered na security features ng produkto.
6: Opo.
2: Also, ginagawa natin silang aware regarding dun sa phishing, vishing, at smishing. We try to simplify this fraudulent schemes, no? Kagaya nung sinisimplify natin siya kasi minsan yung airtime, lalo kapag PIDOS, kapag 1 hour lang yung time mo, matagal kasi siyang i-discuss.
6: Opo.
2: So we try to teach them simply paano mo siya madedetect ng mabilis, no? So for example, for phishing and smishing, this is through text or email, no? Pareho lang naman yan. Pero through a message sent to you, no? So, si phishing ay email, si smishing ay through text, no? So, ang number one na sinasabi ko, paano mo malaman kung ang pangalan eh, minsan ang nakalagay at landbank.com o minsan ang nakalagay at ofbank.com. Tapos, nag-text sa'yo, landbank, eh may account ka talaga sa landbank. Paano mo malalaman kung fraud or scam yan nang mabilis? Hindi sila pipindot agad kapag merong link na pinapaklik sa kanila. Because right now, yeah, we don't send links na po. Because yun nga ang nagiging way ng ating mga fraudsters para ma-defraud yung ating mga kliyente.
5: Sa ngayon yata, lalo na ngayong period, napansin ko, parang agresibo din yung mga scammers,
6: sir,
5: no?
6: Po.
5: Talagang ano sila.
2: Diba ngayon, sir? Yun nga po kasi yung nagsisend ng link, minsan yung message kasi po nila may sense of urgency. Like for example, yung fund transfer mo amounting to 10,000 did not proceed kasi yung account mo dormant. So in order for you to reactivate, kindly click this link. And nag-coincide na meron ka talagang pinadalang 10,000. So, natataranta si OFW. So, yung mga ganong seminars po, natuturo namin sa kanila na make it a habit to verify. Kumalma ka muna. Tumawag ka sa customer care namin. No? Hindi lang ng Land Bank or ni UF Bank, but lahat ng banko.
5: Actually, yun yung key point. Kumalma ka muna.
6: Kumalma. No?
2: Tama, sir.
5: Diba?
2: And verify always.
6: Opo.
2: Lalo kapag vishing. Kasi pag vishing, paano mo malaman
5: ano yung
6: vishing?
2: Vishing po is through voice call naman, sir.
5: Ah, okay.
2: So, di ba minsan may natawag
6: Opo, may mga natawag
2: atin,
6: na nagpapanggap that they're from a specific bank.
2: Ngayon po malala na from BSP.
6: From BSP,
2: yes.
6: Na.
2: Yes.
5: So, ako, nakareceive ako niya.
6: Gabi,
5: ng BSP.
2: Na may phone call na kesyo, kunyari, yung card mo with us, with Land Bank of the Philippines, is already expired. So, chinek mo ngayon si card. Oo nga, no?
6: Expired
2: so, 5 years na. So, in order for us to deliver your ATM, no, pwede bang pakidictate ho yung inyong card number? So,
6: delikado,
2: paano mo madedetect ngayon? Ang lagi nating bilin eh, kapag hinihingan na kayo ng personal at financial
6: hindi
2: data,
6: po kayo
2: drop the call. That's not a bank. Because we don't ask those questions. We have it on record. And actually nga po, pag kami ang tumatawag, kami pa ang nagtatanong.
6: Kaya nga
2: kami,
6: po, no?
2: Ang last transaction nyo po ba ay, di ba? Kasi
6: na-verify.
2: Kasi no, baka mamaya, ang nakasagot nung tawag eh, hindi pala kayo, no, hindi yung may-ari ng number.
6: Kaya,
2: so, yun, yung ganong klaseng financial awareness, sir.
5: Kaya pag tinawagan ka, Jairus, ng ano, sabihin, magpakilala sa'yo na taga BSP, tanungin mo agad, ano, kailan yung jamboree natin?
6: Boy Scouts
5: Boy
6: pala,
5: Scout.
6: Sir.
5: Pero anyway, balik tayo sa OF Bank.
6: Oh,
5: other than the having this digital savings account, no? Ano, meron pa po bang ibang products
6: Opo.
5: Ang OF Bank?
2: Yes, right now, bukod po doon sa wide array of merchants, no, private and government merchants na pwede ninyong makita sa bills payment tab ng application, we are in partnership with BTR po, yung Bureau of Treasury. So, last time, nakita ko nasa Radyo Pilipinas si Director Dom. No? So, ngayon po, nag-roadshow tayo. Tinuturo po natin kung ano yung RTB and RDB. Sinisimplify natin siya. Tapos, kung paano kayo makakapag-invest dito kahit kayo ay nasa ibang bansa.
5: So, ano ba yung RTB?
2: Retail Treasury Bond, sir. And then, Retail Dollar Bond. So, okay. Basically, minimum of 5,000
6: yan. Minimum of 5,000. Yeah.
2: So, pag naglagay ka ng pera dyan, may interest na isaset si Bureau of Treasury.
6: Opo. No,
2: usually yan, nasa 6-7%. Mataas din.
6: So, pwede po yan sa app ng OF Bank.
2: Yes. Gawin, pwede po tayo mag-invest, no, gamit yon. So, ilalagay mo lang yung money mo doon. And then, quarterly po, meron tayong interest na nare-receive.
6: Ilan po ulit ang interest, Ma'am Abby?
2: Usually, nasa 6-7%. Pero ngayon, hindi pa nagsaset ng indicative rate.
6: Okay po.
2: So, yun, sir.
6: As low as 5,000 pesos.
2: Yes. So, hanggat open po yung offer period, pwede kang magdagdag ng magdagdag. Yun nga lang, pag nag-close na, tapos na.
6: Okay.
5: Pero kung hindi ka, kung ikaw ay hindi OFW, hindi ka NRF, pwede ka ba mag-open ng account?
2: Yes, sir. May option din sa baba na OFW, dalawang OFW bene, tapos meron din siyang local resident.
6: Local resident.
2: So, para naman doon sa mga gusto pa lang mag-start, yung mga,
6: okay,
2: yung
6: mga may,
2: late na
6: baka natin, may plano po sila to be an overseas Filipino din, no po?
2: Or ano, sir, gusto mo pa lang talagang mag-start na mag-save, wala ka pang pang-umpisa, wala pa tayong money to open a passbook account, then perfect po ito kasi wala siyang hinihinging initial deposit.
5: Kumbaga parang gusto ko, may plano ako mag-ipon, pero wala pa akong pera. Mag-open muna ako ng account.
2: Yes, sir. So, this is basically for the unbanked.
6: As yung a starting, mga, ano, ano po.
5: Ito ay para ma-encourage yung mga tao na magbangko.
2: Yes, sir. Para, alam mo yun, we're trying to make banking less intimidating.
6: Yes.
2: Especially dun sa side ng mga kababayan natin na underserved.
6: Opo.
2: Yun. So, hindi mo pa kailangan, pwede ka mag, usually kasi before, nung growing up ako, parang feeling ko kasi kapag may bank account ang tao, parang, ay, may pera yan, mayaman yan. But in a usual Filipino family, growing up before, ngayon kasi medyo tumaas na, nakakatuwa yung balita ni BSP, nung last na meeting na 94% of the OFW families ay medyo financial literate na. Hindi ibig sabihin nun lahat sila may bank account na, ha? Pero ibig sabihin, kada isang pamilyang Pilipinong OFW, meron ng isang bank account. So, meron ng may courage na mag-open ng account. It is less intimidating for them na.
5: At saka, ano eh, parang ngayon nagbubungay, namumunga yung efforts ng financial literacy.
6: Yes. Totoo po.
5: Kasi dati, wala namang ganyan eh. Buti na lang mayroong gyros na nag-host ng peso cents, no? Para bigyan ng platform yung mga tuna nila, Ma'am Abby, no?
6: Kasi mga kababayan natin, i-like niyo po yung peso cents Facebook page.
2: Naka-like ako doon.
6: Naka-like po kayo.
2: Ang ganda ng mga quotes nila doon na sinishare.
6: Kaya very relatable.
2: Yeah.
6: So ibig sabihin, Ma'am Abby, for just a last question lang po. Itong mga financial literacy seminars, we conduct this sa even sa mga PIDOS, no po?
2: Yes,
6: sa PIDOS,
2: sir.
6: Sa CFO, sa DMW, sa OWA.
2: Yes, sir. Opo. And nagkukurate tayo nito. Minsan nagle-letter tayo sa ating mga embassy and consulate abroad. Baka pwedeng matabi
6: para,
2: mga Filipino communities. No? Just to let them know, oh my God, itong produkto, ha?
6: Kaya,
2: baka gusto ninyong maglagay.
6: Opo.
2: Kasi wala naman cost, diba? At nakakatuwa yung mga response usually, no? Kasi the last time I did this na wala masyadong program, pero curated lang ng embassy was in Turkey. Tawag kasi na Turkey. Kasi yung spelling
6: Turkey,
2: is T-U-R-K-I.
6: Hindi na siya Turkey, no po. Opo.
2: Ayan,
5: I-Y-E.
6: Turkey.
2: Turkey. Tapos parang ano sila, very interested sila. May ganyan pala, no? So,
5: kala ko dati, nagpapakul lang yun. Turkey!
2: Hindi pala. Ganyan na talaga.
6: Turkey na pala siya, no?
5: Yeah. Pero ma'am, kanina nabanggit mo meron binabaan niyo yung parang meron kayong way na to encourage yung mga bata.
2: Yes, sir.
5: To open an account. So ano yan, may... Kasi dati nauso yan eh, yung merong mga junior bankers.
6: Oo nga po, no? Yung mga passbook.
2: Security bank passer. Security bank passer.
6: Kundi nung bata ako si Miguel.
5: BDO dati meron. Yung, asan, yung ibang banko, may mga parang junior
6: yung mga bankers. Junior savers.
5: Oh, yeah. Junior savers. May ganyan ba kayong plano for OF Bank?
2: Yes, sir. Actually, meron ngayon.
5: Meron
2: OFW
5: na, okay.
2: Beneficiary, 7 to 17 years old. You also issue a card to them.
6: Ay, may card na rin.
2: Yeah, it's just that, yung ano nila, yung account nila hindi pwedeng magamit online.
6: Opo.
2: Because ang mga bata, ngayon.
5: Mag-online shopping na yan.
6: Tap-tap na lang po siya.
2: Mga games, minsan may bayan, nagugulat yung nanay, na-debit yung account nung nanay. Kaya. Pero, ayun sir, sa ngayon, tinuturuan pa lang natin sila ng logic ng deposit and withdrawal.
6: At least at an early age.
2: Yeah, iba kasi
5: pero, yung... Pero, siyempre, yung mga bata yan eh. Dati, ang alam ko dati, yung mga junior bank mga junior bankers club na ganyan, meron kayong pang-come-on sa kanila, like wag kayo mag-open, may bibigay kayong freebies.
6: Mga freebies na po.
5: Meron ba sa OF Bank na ganyan?
2: Oo, sir, nagbibigay kami ng freebie ngayon kapag nagtotalk kami, no. Sa ngayon, ano ba yung recent na pinapamigay namin? Ball pens? At that time. So ngayon, nagkikirate po ka,
5: dapat kasi pala magdala ka ng ball pen.
2: Oo nga, sir.
5: Kasi laging naghihiraman ng ball pen tong master control.
2: Magpapadala ako sa CFO, sir. Magpapadala ako sa CFO para ipasabay kay sir John.
5: Si JP pwede to mag-member ng Kiddy Club ng OF Bank. Bata pa yan eh.
2: Ay, oo nga, sir. Mukhang batang-bata pa si sir. Ayan. So, oo, yun. Alam mo, sir, ano lang, share lang. Before to, ang unang-unang bank account ko was given by me ng uncle ko. So, inopen niya kami ng bank account.
6: Bata pa po kayo.
2: Yeah, mas. Tapos nung inabot niya sa amin, nung Pasko na, kasi nag-expect kami ng angpao, ang binigay niya sa amin ay
5: passbook.
6: Ang galing.
2: So parang kami, ano to? Hindi namin siya na-appreciate. Tapos nung in-explain
6: may laman na po yung passbook. May laman.
2: Tapos nung in-explain sa amin, parang feeling ko proud na proud ako kasi ang bata ko po, may bank account
5: bank
2: na.
5: Ako.
2: So, magandang idea po yun, mga ninong. Baka gusto ninyo.
6: Instead of cash.
2: Yeah,
6: po.
2: ATM
6: na lang.
5: Matanong ko lang, uso pa ba ngayon yung ano, nag-iipon yung bata sa alkansya?
6: Sa alkansya.
2: Parang sa mga pamangkin ko, sir, hindi na.
5: Parang si Jay ko na nakikita.
2: Hindi na. Nakikita ko ba, sir?
6: Usually online na lang po talaga. No?
2: QR na lang.
5: Kasi dati, very aggressive yung BSP na mag-promote ng ganyan, yung
2: Alkansya.
5: Mag-iipon sa
6: alkansya.
5: Parang to start yung ano, yung savings consciousness. Di ba may savings consciousness like pa yung banks ngayon?
2: Tama. Pero yung nang nangyayari kasi sir sa alkansya, ha, parang nahuhoard kasi yung ano, yung
5: Kasi coins, susungkitin mo.
2: Tapos nagpalit ng design. Nahirapan ngayon ipapalit yung ano, yung nag-save. So I guess yan yung talagang ano, maganda sir, QR na lang ngayon. Ang gawin mo ng alkansya eh.
5: Wala na yung ano, hindi yung na pwede yung nabutan niyo ba yun yung bamboo na alkansya?
6: Oo nga sir, tapos inaanay yun diba? Sir, inaanay po ba yun?
2: Pero yun.
6: So, kasi may mga balita
5: wala
6: na.
5: Wala nang ganun, QR.
6: Ayaga po.
5: So paano kaya mamasko yung mga bata ngayong Pasko? May dalang QR.
6: Puro mga QR.
2: You know, QR po. Ikaw naman baril na lang, no? Barilin mo na lang ng
6: yung ano po,
2: camera mo
6: camera. Din. O kaya card na lang, no po? Card na lang ni OF Bank.
2: Ganda yun.
5: So, ang ganda ng kwentuhan na, ang sarap ng kwentuhan natin dahil kung saan-saan na tayo umabot. Kaso, you know, yung oras natin ay
6: time
5: very limited.
6: Answer.
5: So,
2: thank you, sir.
5: Abigail, can you give us a closing message? Ano yung pwede, anong gusto niyong masabi sa kayong mga taga OF Bank, anong gusto niyong sabihin sa mga tagapakinig natin?
6: Lalo na this Christmas season,
5: no po. Parating na yung panahon na malaki giving, ang gastos. Ano.
2: So, para sa mga kababayan po natin ano, na nakasubaybay, no? Reminder lang, tayo po ay nasa Christmas season na. Please don't forget to save. Yan naman ang laging step one natin. Para hindi mahirapan mag-save, mag-budget. no? Pangatlo ay yung debt management. Hindi naman po lahat ng utang ay masama, no? Yung habit ng pangungutang, yun yung masama. Kasi hindi mo pinaplano paano mo siya babayaran. And please, please do invest, no? Kahit sa maliit na negosyo o gusto mong mag-take ng course, no? Yung gusto mong maging multilingual or si TESDA, nagbibigay na sila ng free courses. Invest. And of course, magpatulong ho tayo sa bangko kung paano tayo makapag-save, because right now, bangko pa rin po ang safest place to save. To no? save. And speaking of which, no, baka po gusto ninyong itry si Overseas Filipino Bank. Oh. Libre naman. So all you have to do po is to download the application. From there, set na kayo. No? I-click lang yung open an account. Fill out. Makakapag-generate na tayo ng account number.
6: Ayun. Ano po. Maraming salamat po, Ma'am Abby. Ano po. At mga kababayan, yan po si Ma'am Abigail Hernandez Hong, ang Marketing Officer ng Overseas Filipino Bank.
5: Maraming salamat, Ma'am
2: Thank
5: Abby.
2: You. Thank you po.
4: Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
5: At nagdaan na naman po ang isang episode ng Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
6: At sa bawat kwento, sa bawat impormasyon at sa bawat serbisyong hatid ng CFO, layunin naming mas mapalapit ang pamahalaan sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo.
5: At tandaan mga kababayan, basta't serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos,
6: CFO kasama mo saan man sa mundo.
5: Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
4: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service is now fully digital, delivering news, information, entertainment, and variety of programs through your social media app. Follow, like, and share Radyo Pilipinas World Service Facebook page and Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Download PPS Audio Receiver app for continuous audio streaming of programs 24 hours a day, 365 days a year. Radyo Pilipinas World Service Online. Serving the Filipino and the global community with unfading commitment. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
9: nauna ako.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
11: Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
12: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilang ito ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa ilalim ng patdugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Babangon sa Makabayang Serbisyo Team. Mula po sa ating production side ng ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. Sa ating master control, si Ms. Susan Aison, gayon na rin si Mr. Milo Junela. And of course, sa ating wirecast, kasama natin si JP Lumuntad. Well, ngayon pong araw na ito, tayo po ay as usual, napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live sa inyo po mga Facebook browser. I-type lamang Radio Pilipinas World Service sa inyong YouTube channel. Sa inyong YouTube browser, type lamang Radio Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America, gamit ang kanilang mga shortwave transmitters. Siyempre, hindi yung magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyong mga cellphones, maaari nyo po kami mapakinggan. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. At para sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, aba, talaga naman po, ano, siksik-diglig at umaapaw tayo ngayong edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko sapagkat dalawang bansa ang ating pupuntahan. Yeah, isa sa Kuwait at isa sa Madrid. Yes, sa Spain, di ba? Alright. Pero una nating dadakuin itong Kuwait, ano, itong ating Philippine Embassy sa Kuwait. Lalong-lalo na ang pag-uusapan po natin dito ay yung kauna-unahang Philippine Traditional Textile Fair and Exhibition na ginanap mula September 15 at magtatagal hanggang September 17 sa may Al-Sadu House. Ayan. So para malaman natin ang iba pang detalye tungkol dito, abe, nasa linya na po natin ang komunikasyon. Ang ating Philippine Embassy in Kuwait, lalo na ang ating Economic Assistant and Attaché, si Miss Princess Conwy. Ganyan din kasama natin ang ating Dubai-based fashion designer, walang iba kundi si Benjamin De La Rosa. Unahin muna natin batiin ang ating Economic Assistant and Attaché sa Philippine Embassy in Kuwait, si Miss Princess Conwy. Miss Conwy, magandang hapon po mula dito sa Pilipinas.
13: Assalamualaikum, Mr. Ray. Kamusta po kayo dyan?
12: Okay naman po kami at medyo inuulan pa rin sa mga oras na ito. Pero kamusta po kayo naman dyan sa Kuwait, Ms. Conwy?
13: Medyo mainit pero masayang-masaya na nagkaroon ng ganitong opportunity para sa mga Pilipino.
12: That's true. Pero syempre babatiin ko rin muna yung ating Dubai-based fashion designer na si Benjamin De La Rosa. Alright, Ginong De La Rosa, magandang hapon po mula dito sa Pilipinas.
14: Magandang hapon po, Mr. Ray, at sa lahat ng mga manunood ninyo, magandang hapon po.
12: Good afternoon to you both. Wow, it's indeed a privilege to have you both dito sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. So, the first ever Philippine Traditional Textile Fair and Exhibition from September 15 to 17, ngayong taon na ito, ginaganap sa may Al-Sadu House. So, bilang kauna-una ang Philippine Traditional Textile Fair and Exhibition sa Kuwait, ano po yung pangunahing layunin ng Philippine Embassy sa pag-organize nito? At bakit mahalagang dalhin sa international audience ang ating mga traditional na tela gaya ng meron pa lang yakan, pinya at ano to, inaul? Ma'am Conwy?
13: Yes. So actually, ang ating pong layunin ay i-introduce ang Philippine traditional textiles sa Kuwait at sa international community.
15: Mm-hmm.
13: Of course, hindi lamang ito fabric, kundi bawat weave ay may kwento. So gusto namin i-share sa lahat ng tao na bawat indigenous community and ethnic techniques ay makikita dito sa sa Alsadu House. We are featuring yakan, inaul, and tinya for this specific exhibition. So we want to share that these are very still much alive and these are still being practiced and still supporting Filipino artisans until today.
12: All right. So, okay. So, sa panig ng ating Dubai-based fashion designer, how were you able to present itong Philippine traditional textile fair natin and exhibition dyan

0: ambassadors of different countries during the first day. At talagang ayaw nilang maniwala na those fabrics are made up of pineapple leaves, abaca silk, at may dala din kasi akong palm tree, palm leaves, raffia ang tawag naman. So ayaw nilang maniwala. So it takes a lot of time to explain from the beginning kung paano nangyari, kung paano kinuha yung fiber. So it's really overwhelming at masayang mag-share sa kanila. Kahit paulit-ulit ang sagot ko, syempre, kasi iba't ibang tao ang kausap, pero merong saya at pride na ikwento sa kanila kung anong meron tayo.
1: That's nice to hear. That's nice to hear. Pero ano ba ito? Itong mga exhibition na pinapakita natin na traditional textiles mula sa Pilipinas. Meron ba rito yung mga ready-to-wear na? O talagang kapag naging interesado yung isang potential client, eh, kailangan pa munang parang ano, magpasadya o meron ding ready-to-wear na?
0: Sir Ray, ang maganda dito, we included textiles, ready to wear, and of course, we give opportunity to Mr. Bench for customized pieces, no? So where we brought about 100 pieces of different kinds of textiles. Of course, Mr. Bench also brought his collection, and textiles, we brought about 100 pieces of textiles. Ang kagandahan kasi nito, Mr. Ray, some people would like to see how these textiles can be used for everyday wear. Yun kasi yung namin ipakita, no, that these are very much alive. People use it every day, or even in events, in gala, in all kinds of of events. So yun ang gusto namin iparating sa lahat ng tao na tignan nyo to, meron kayong pwedeng mabili na magagamit nyo. You know, ang malong, it's not just a fabric. It can be used for baby wearing, it can be used as a blanket. So it's really a diverse ways to use these kinds of fabric.
1: In Malong, dito sa atin sa if I'm not mistaken sa Mindanao, it's regularly worn ano itong malong at diyan din ba sa
0: Yes.
1: Kuwait eh ganun din. So meron tayong connection sa kanila pagdating sa textile.
0: Yes,
1: All
0: opo.
1: right. Okay. Pero ang susunod na tanong diyan is pag siyempre successful yung exhibition, pero how will that benefit the textile industry here in the Philippines, especially yung mga textile workers natin na involved sa mga traditional textile weaving bench?
0: Okay, sir. Actually, sir, yesterday, merong nagbisita ang Kuwaiti National at isa isang grupo ng mga kababaihan na naghahabi din dito sa Kuwait, sorry. At gusto nga nila talaga, kung pwede daw next year, magdala talaga tayo ng handloom dito at makita nila in person kung paano po naghahabi. Sabi ko, you'll try and kailangan natin ipaabot yan sa ating ambassador kung posible. Kasi napaka-interesado nila at kahit ako inimbita din nila na pumunta sa kanilang organization para makita ko din kung paano sila maghahabi ng kanilang mga wool at iba pang mga tela. So it's very interesting at ang alsad is para siyang museum ng weaving industry ng Kuwait. So sa paglilibot dito, meron ditong handloom na very similar sa handloom namin sa Aklan. At alam ko paano din interconnected yung mga bansa noon at nagkapareho, pareho-pareho siya, maliit nga lang siya ng konti. So, ang saya at very interesting ang weaving industry sa buong mundo pala.
1: Yes, so siguro kinakailangan din bukod sa Philippine Embassy, kinakailangan na rin yung tulong ng o assistance mula sa ibang government agency tulad ng Department of Trade and Industry para makatulong for the promotion at yung ika nga market access diyan sa Kuwait, Ma'am Conway.
0: Tama kayo dyan, Mr. Ray. Actually, we are in connection with DOST-PTRI, ang ating Textile Research Institute, be connected to our traditional weavers. Actually, sir, before this event, we invited our weavers to come here in Kuwait to have a workshop. So very interested ang Kuwaiti government to host us in sharing these kinds of information. Gusto nila ng interconnection, no, ng ating weaving community.
1: Mm-hmm.
0: So, maliban dyan, meron tayong binibigay na market access. Ibig sabihin, we try to give new markets to our traditional weavers. Visibility, of course, gusto natin bigyan ng awareness that we have these kinds of textiles and these textiles are very much alive in the Philippines. And lastly, we want to create opportunities for our weavers to showcase their talents international. So yun po, Mr. Ray.
1: Ako, napakahalaga po niyan, Ma'am Conway, sapagkat based doon sa mga pinakahuling datos mula sa mga economic figures natin, isa ang manufacturing sector na medyo ika nga kailangan ng a little more push, ano po, para ika nga lumakas-lakas pa ng lalo ang ating ekonomiya kasi medyo humina, mahina ang ating manufacturing. So, at least dito sa textile sector, textile manufacturing sector, malaking maitutulong nito, lalo na kung maikakalat at ika nga magkakaroon tayo ng international market access, Ma'am Conway.
0: Yes, sir. So, goal din namin, sir, is that we want to promote the Philippine creative industries, and one of the sector is the Philippine textiles.
1: Yes.
0: So, kaya po natin ginawa ito para mamulat po sa lahat ng tao na meron po tayong mga ganitong textiles.
1: Pero matanong ko lang, Benj, bukod sa pinya, bukod sa ano tawag dito, bukod sa pinya tsaka dito sa inaul, pati doon sa isa, meron pa bang ibang mga traditional textile na hindi aware ang mga Pilipino na pwede nating maipromote at magamit?
0: Yes, sir. Actually, napakarami po tayong traditional textiles sa Pilipinas, knowing that we are composed of more than 7,600 islands. So may iba't ibang paraan ng paghahabi. Tulad lang sa amin sa Aklan, ang pangunahin naming traditional textile is pinya cloth. Meron din raffia na nabanggit ko kanina. Ang raffia is made up of palm leaves, yung malambot na parte ng dahon ng palm leaves, at meron kaming abaca silk, which is
1: Yun.
0: the crepe here at the back. Ito po yung raffia, ito po yung pinya, at ito po ang raffia. To add lang, Mr. Reno, I'm also wearing landak from the Maranao culture, and we also have tiboli. So meron tayong iba't ibang textiles. We want to bring all, but due to the limited access that we have right now, tatlo muna. Pero we are in the works of bringing everything in Kuwait. May tinalak pa po. Tinalak, yes.
1: Pin
0: Pang tinalak.
1: Ang dami pala, marami pala at well, when can we expect na madadala rin sa Kuwait yung mga iba pang nabanggit ninyo, Ma'am Conway at Benj?
0: So, Sir Ray, next year we are looking at inviting more fashion designers, having a runway with models, and inviting so many weavers to do workshop here in Kuwait. No, natin dalhin sila dito at makita ng mga tao na ito po ang ating mga traditional. Mahalaga, sir, na mabigyan natin ng platform ang ating mga kababayan na weavers na buhay po sila, masagana ang ating Philippine textile culture in the Philippines. It's a living tradition.
1: Yes, of course. Pero may challenges ba kayo nakikita, Ma'am Conway at Benj? Are there challenges, of course, for a global economy natin, yung market access natin, marami ba tayong kakompetisyon coming from other countries that also promote their own traditional textiles and weaving? Do you see any challenges regarding that?
0: Yes, Mr. Ray, maraming challenges kasi hindi lamang po ang Pilipinas ang hino-host ng Alsado. Pero naniniwala ako, Sir Ray, na ang Filipino textile ay kakaiba. These are very elegant pieces. These are wearable pieces. And so I believe our culture will surpass any challenges. Katulad na lamang po ng Filipino spirit, no? We are very resilient and we are very, very, how do you call it? Ayun, we are very resilient. And in addition na lang din po, sir, actually, yung aking pinya cloth, because I'm also designing abaya sa Dubai, I'm incorporating it sa kanilang abaya, which is nagugustuhan din ng mga local Arabs yung pinya talaga, and they consider it like it's expensive kind of fabric.
1: Oh.
0: Kaya ang ginagamit nila is
1: Okay.
0: yung mga strip lang sa sleeve, hindi nila padamihin sa isang abaya. Yung tipid-tipid lang, kasi alam nilang mamahalin ito. Alam nila yung
1: So, ano 'yon? It's hindi naman sa I don't want to sound sabi na natin bias, okay? Pero yung pinya kasi dito sa Pilipinas usually ginagamit sa ano tawag dito, sa barong, 'di ba? Yung pinya barong, something like that. Ganon din bang gusto ng mga iba dyan, ng mga Kuwaiti nationals na kalidad ng design at disenyo kung sakaling bibili sila ng Philippine textile?
0: Okay, actually sir, yung mga barong natin is nabili na ng
1: Ubus na,
0: mga
1: ubus na. Okay.
0: Kuwaiti nationals at mga babae sila. So
1: Oh.
0: gusto nang is together with their skirt, at yung kahapon naman nagpa-alter siya at gagamitin naman siya on the top of her abaya. So talagang alam mo yun, sabi tayo balahibo. Bumaman tayo ng balahibo. Alam sir, how to embrace our
1: Yes.
0: culture, our design, tsaka yung ating tradition. Tulad ng nasa likod ko po, ayan, in-order po yan ng isang sheka at nagpagawa para sa kanya. Actually, this is for pang-male ito na barong, modern barong, pero nagaya po niya, sheka po siya, hindi siya basta-basta ng Arab woman. She's a royal
1: Wow.
0: family.
1: Okay.
0: Add lang, sir, eh, no? Because here in Kuwait, it's very modest ang mga suot. So ang ganda lang kasi, 'di ba, transparent yung pinya natin, but they would put something inside of them, their clothing, tapos long sleeves yung mga binibili nila. Tapos ini-stylean talaga nila in a way that would adapt to Arabic culture. So ang ganda lang how, like Mr. Bench said, ang ganda lang how they embraced our culture. It's really a passion to Kuwaiti and Filipino culture. It bridge a gap to our cultural partnership. So nakakatuwa lang po talaga.
1: Naku, totoo. Kasi nga, tulad nung nabanggit mo, Ma'am Conway, at saka yung nabanggit ni Bench kanina, mayroong isang patron dyan na bumili ng textile natin, nagpagawa, ilalagay niya on top nung abaya. Tama ba yung dinig ko kanina, Bench? On top of the abaya. At yung abaya na yan is yung kanilang parang traditional textile. So parang ganoon na lang ganoon na lang binibigyan ng importance yung craftsmanship pati yung textile galing sa Pilipinas through your exhibition diyan sa Kuwait.
0: Yes po. Yes, sir.
1: Wow. So sold out na ang barong, wala na. Wala na.
0: Konti, actually, tomorrow pa kami, pero konti na lang yung natira.
1: Nako, eh, hanggang tama ba? Hanggang 17 yung exhibition?
0: And that's right, Mr. Ring.
1: Hindi na ma-extend, hanggang 17 na lang.
0: Fortunately, we were able to secure some of the items. Baka i-feature na lamang namin sa Philippine Embassy. And of course, there would be other opportunities next year, no? So, yun, sir.
1: Okay, so Ma'am Conway, siguro mga last question ko na lang for Ma'am Conway and kay Bench. Para kay Ma'am Conway, the Philippine Embassy looks at this event, itong traditional textile fair and exhibition in terms of its impact pagdating sa bridging and then maintaining our diplomatic ties with Kuwait, of course, with emphasis on traditional exchanges and maintaining yung ano natin link natin sa kanila on our way of life and on our way of, and our own traditions.
0: Sir, through this exhibition, we were able to showcase our Philippine traditional textile, and it bridges a gap to people ties, no? People come here, they listen to the stories, we share how these weaves are created, and that's creating cultural and economic ties to Kuwait. So we would also like to create new markets to our weavers and opportunities to our fashion designers. We want to enhance We already have a cultural tie with Kuwait, ties with Kuwait, but we want to enhance it through our kababayans. Actually, Mr. Ray, the true cultural ambassadors are the kababayans here in Kuwait. Sila po ang nag-share ng kanilang story. Sila po ang nagsusuot ng mga ganitong damit. So hindi kami nahirapan dito sa Kuwait to showcase this textiles kasi mismong ating mga kababayan ang tumutulong sa amin para maipamahagi sa Kuwait at sa iba pang international community dito na ang Philippines ay isang magandang country po.
1: Yeah. And of course, Benj, on the part of being a fashion designer, an international fashion designer, na marami ka ng bansang pinuntahan, marami ka ng bansang nagsagawa ng exhibit. How do you see the fashion industry or the Philippine fashion industry through these traditional textiles? How do you see it in the next, say, 5 years or so? Meron ba kayong vision para sa ating traditional Philippine textile?
0: Okay, actually, Sir Ray, kami bilang fashion designer, malawak po yung vision namin tsaka goal namin into the fashion industry using our traditional textile. The only problem here is yung supply natin. Kasi sa ngayon, yung mga new generations is ayaw nang mag-hobby kasi puro sa gadgets at they live into a modern life at ayaw nang gumawa ng mga hibla, ng mga pinya. May request sa Department of Education or sa CHED, if ever man makarating ito, na sana isama natin yung pag-hobby o weaving sa ating school curriculum para may pag-hobby kahit sa mga kabataan, even though they like it or not, pagdadaanan nila kapag sa curriculum, para at least kahit papano meron silang idea. Kasi sa amin sa aklan, minsan pag nag-order ako dun sa ating mga suppliers, sasabihin nila na wait ka muna ng mga ilang weeks before kami makapag-produce kasi wala na halos nag-hobby. So that's the sad part dyan kasi parang actually ang laki ng potential ng ating traditional fabric. The thing is that kulang yung supply natin. Kaya yun po.
1: So may issue tayo sa supply dahil sa laki ng
0: Yes.
1: demand. Ano, and may issue tayo sa sabihin na natin may challenges tayo sa mga
0: Yes.
1: maghahabi. Eh di dapat bukod sa DepEd dapat pala Bench maging involved na rin dito ang TESDA, ang Technical Education and Skills Development Authority para mag-offer ng mga courses dito sa pag-weave ng traditional textiles. Ano sa tingin mo?
0: Yes po, I'm not sure kung ang test is nagkakandak na, pero sa amin yata parang may mga ano naman sila, work. Pero dapat mas mapalaganap pa. Kasi nakakalungkot naman na mawala ito. Kasi gustong-gusto siya sa buong mundo. So why not we produce more?
1: Oo nga, sayang. Sayang naman kung kung mawawala yung traditional textile weaving ano po dito sa namang gagaling dito sa Pilipinas. Like you said, internationally respected, internationally well-known, internationally recognized ang Philippine traditional Philippine textile. With that, maraming salamat po of course sa ating economic assistance and attaché ng Philippine Embassy sa Kuwait, si Miss Princess Conway. Thank you very much, Miss Conway, for your time sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Any message pa para sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas at maging sa ating mga kababayan sa Kuwait at probably maski sa ating mga clientele o sa mga Kuwaiti nationals na ika nga tumatangkilik sa Philippine traditional textile.
0: So, unang-una po, nagpapasalamat kami sa National Council for Culture, Arts, and Letters and the Alsado Weaving Society for this collaboration. And para po sa ating viewers at para po sa ating mga Filipino and to all watching this segment, I want to invite you all to support Philippine traditional textiles, maybe here in Kuwait and also in the Philippines.
1: And of course, Benj, yung mensahe, hindi lang bilang isang fashion designer, isang kilalang fashion designer, kundi isang Filipino na talagang may concern din para sa ika nga survival at development at pag-unlad ng ating fashion industry using the traditional Philippine textile.
0: Okay. Yun nga po, sorry, no? Gusto ko lang ulitin ulit na yung request natin sa CHED Department of Education, ako po pwede po tulungan natin yung weaving industry na lumaganap pa. Kasi worldwide po yung demand ng ating traditional fabric. So kailangan lang po na palawigin natin ito. At ito kasing pinyang cloth is hindi po siya pwedeng ma-produce by machine. Kasi fragile po ng kanyang hitla. So kailangan manual po talaga siya. So yun lamang po. At gusto ko pong pasalamatan si Consul Paula Ibora ng Philippine Consulate Dubai na siya pong nag-bridge sa akin kay Miss Princess at kay Consul Aaron po.
1: With
0: Thank
1: that,
0: you.
1: thank you very much, Prince, Economic Assistant and Attaché, Miss Princess Conway, and thank you very much, Benj, sa oras na pinagkaloob niyo sa amin. And we are rooting for you as ating Philippine textile industry, and we are praying and hoping for the best para sa ating Philippine textile industry. And may you have more exhibitions to come sa mga susunod na panahon. Thank you very
0: Thank you,
1: much po.
0: Mr. Bench, for coming to Kuwait.
1: Okay, thank you very much. Maraming salamat po si Miss Princess Conway, Economic Assistant and Attaché ng Philippine Embassy sa Kuwait, at ang ating Dubai-based fashion designer, Benjamin De La Rosa. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Papangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Okay, nagbabalik po tayo sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Tulad po na nabanggit ko kanina, bukod sa Kuwait, tayo ay magtutungo sa Madrid. You know, ako, Spain. Hola! Ay, hindi. Mexico yata yun. buenos dias! Yan. Yung mga ganyan, di ba? Mga buenos... Hindi ako nakalimutan ko na yung subject na Spanish nung nag-aaral ako sa Caris. Ewan ko kay Ate Susan kung naalala niya pa yung Spanish subject. Di ba? All, buenos dias, buenas noches, di ba? Yun lang. Alright, kasama po natin ngayon mula sa Madrid ang ating officer in charge ng ating Overseas Workers Welfare Administration Madrid. Walang iba kundi si Miss Ardell Maling. Miss Maling, magandang hapon po mula dito sa Pilipinas.
4: Magandang araw po, Sir Ray. Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas World Service Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Hola po. Hola po.
1: Hola. Di tama pala yung sabi ko kanina. Hola. Oh.
4: Yes, sir. Yes.
1: Hola. Oh. Yung ano ba, yung Buenos Dias, ano yun? Spanish yun, di ba? Parang gano'n.
4: Spanish yun, sir. Buenos Dias and Buenos Tardes.
1: Yan, sige. Pero bago tayo magsimula, pwede mo ba kaming bigyan ng isang pagbating, ano ba yan? Spanish din naman ang gamit sa Madrid, di ba? Spanish din ba?
4: Yes, language? Sir. Yes, sir.
1: O bigyan mo kami ng isang bagsak na pagbati na mula dyan sa Spain, sa Madrid, Miss Ardell. Go ahead.
4: Hapoy na po dyan, no, sir?
1: Yes, hapon.
4: Buenas tardes a todos desde Madrid, Spain.
1: Ayan, tingin mo.
4: Magandang hapon po sa lahat mula dito sa Madrid, Spain.
1: Magagamit pa namin yan, Miss Ardel, sa mga ano namin, sa mga sa mga programa namin. Pwede ba namin magamit yung ano mo, yung tawag, sound voice clip mo na yan pagdating sa
4: yes,
1: mga
4: sir, of
1: yan.
4: Course.
1: Okay, sige. Anyway, so meron tayong first aid training and sushi making training. Diyan po sa Madrid, sa pangunguna ng MWO at ng OWA. Can you tell us something about this? First, bakit kayo nagsagawa ng first aid training at saka sushi making? Sino target?
4: All right. Sir, first basic first aid training po was done in Alicante, Spain. And the sushi making training naman po was done in Barcelona last weekend. So these are the requests of our OFW communities dahil gusto po nila, these are part of our upskilling training. So maybe they can use it for their personal benefit or they can also use it to look for better opportunities sa kanilang mga trabaho.
1: Ayun. So okay, unahin ko muna tong sa ano ha. Unahin ko muna to Miss Ardel, itong basic first aid. So how can this be useful para sa ating mga OFWs? Itong pag-conduct ng basic first aid training.
4: All right, sir. First po, this basic first aid training was as I said earlier, was requested by the Filipino community partner in Alicante, and that Philcom po is called Comunidad de Filipinos and Alicante. So basically they requested it kasi nakita nila na yung sunod-sunod po na nagiging emergencies namin dito sa Spain, nagkaroon kami ng wildfires, nagkaroon kami ng flash floods
1: may
4: and all.
1: May heatwave pa yata kayo, no? Nagkaroon yata kayo ng heatwave dyan.
4: Nagkaroon pa kami ng malawakang, nagkaroon pa kami, sir, ng malawakang blackout last year. So, nakita po nila na these are essential skills na dapat malaman ng ating mga OFWs and OWA members, no, sir? And for the Barcelona outreach po, ganun din, sir. Ito pong sushi making training, marami po kasi ang naghahanap na companies para sa isang sushi man. So, this is an opportunity for them para yung ating pong mga workers na nasa bahay, makalabas sila ng bahay at makapunta doon sa mga what we call here empresa or mga companies or mga restaurants which give them better opportunities po and of course higher salaries.
1: All right. So sino ang nag-conduct? Well, alam ko sa pangunguna ito ng MWO at ng OWA, pero did we have qualified trainers to conduct these seminars, and who are these trainers?
4: All right, sir.
1: Alright. Sige, medyo bumitaw lang yung linya ng komunikasyon natin kay Ms. Ardel Maling, ang ating officer in charge ng Overseas Workers Welfare Administration sa Madrid. So tama pala ako, hola, hola, hola, di ba? Yung mga ganyan sa Madrid. Pero yun nga, kasama pa rin sa Spanish language yung, di ba, yung buenos dias, buenas tardes. Yeah, yan. Yun lang naalala ko dun sa ano sa Spanish class ko nung college. Pero alam nyo kasi, kapag sinabing, alam nyo ba kapag sinabing Pilipino, pag nagpakilala kang Pilipino sa ibang bansa, lalong-lalo na kapag nagpakilala kang Pilipino, halimbawa sa Spain, sa Argentina, sa iba pang mga Latin or Spanish speaking countries, alam nyo ang kanilang ano, ang kanilang perception, ang kanilang expectations, eh marunong ka, bihasa kang magsalita ng Spanish. Oo. Oo. Eh marami akong kilalang ganoon ng mga Pilipino na pagkagaling sa Spain, pagkagaling sa Madrid, pagkagaling sa mga Spanish speaking countries, sinasabi na ko, nahirapan ako doon kasi akala nila magaling tayong mag-Spanish, magaling ako mag-Spanish dahil we have been under the Spanish colonial rule for more than 300 years. Oh, nagbabalik na si Miss Ardel Maling. Ma'am Ardel, sorry po, naputol yung ating linya ng komunikasyon.
4: Oo nga, sir, pasensya na po.
1: Opo. So, who are these trainers who conducted the MW the first aid and sushi making training?
4: Okay. For the Alicante training po ng Basic First Aid, we partnered with Cruz Roja Alicante or Red Cross. So sila po ang nagbigay ng Basic First Aid training. Parte din po ito ng kanilang usual program. And for Barcelona, we partnered with Capravo Talier de Cucina. So it is a legitimate cooking company or cooking atelier is training center para na nagbibigay ng iba't ibang klaseng cooking training po.
1: Alright. You mentioned kanina na parang malaki ang demand para sa mga ano to, sushi making diyan sa
4: sushi
1: Madrid.
4: Man.
1: Sushi man ang tawag, sushi man diyan sa Madrid. So, sa ngayon, dito sa sinagawa niyong basic sushi making o sa sushi making training, ilan ang gumraduate dito sa sushi making training?
4: For the sushi making training po, it is 100% for our slot. We had a had 30 participants who graduated, of course. Ito po, sir, ano na, patatlong sushi making training na namin.
1: Okay.
4: Bali, yung dalawa po kinandak namin naman dito sa Madrid. Kasi very in demand po siya kapag nagpaparegister po kami. There are hundreds of OFWs who wanted to register and to participate.
1: So, pangatlo na pala to, itong sushi making
4: yes,
1: training na to. So, ano to, mga ilan na na-produce na ninyo dito sa graduates, dito sa sushi making na ito?
4: So far, dito po sa Madrid, we had 60, two batches of 30. And sa Barcelona po, yung first namin sa Barcelona is 30 po.
1: And all of these graduates are given certificates?
4: Correct, sir. In the case of Cruz Roja, they are given a certificate upon completion in Spanish para magamit po nila sa mga Spanish companies also dito. And also, these are additional credentials for them na nagagamit nila to apply better opportunities sa trabaho.
1: And meron ba? Madali ba makakita ng trabaho yung ating mga Filipinos living and working in Madrid, lalo sa mga dumaan ng sushi making, nakakahanap sila ng additional work dahil dyan sa sushi making training na yan?
4: Normally, sir, when we partner with Talia de Cucina or we training centers, meron na po silang mga connection sa mga restaurants. So, yung mga nakikita po nila na graduates natin na may potential, they recommend it po sa mga sushi restaurants po na available and hiring.
1: Wow, okay. Pero ika nga pagdating ba sa ano sa mga kababayan natin diyan na Filipinos, hindi ba sila nagtatanong sa inyo sa OWA o sa MWO o sa ating Philippine Embassy na bukod ba sa sushi training, meron pa kayong ibang nakikitang pwedeng pagsasagawa ng iba pang training bukod sa sushi at sa basic first aid?
4: Sir, actually, our trainings are diverse. Meron po tayong digital literacy, meron tayong financial literacy, may entrepreneurial and development training, and also yung mga training po natin in partnership with DTI and BA. Marami po tayong mga training, sir, na kinakandak. And some of them are, most of them are requested by our Filipino communities po.
1: Pero hindi lang OFWs per se ang pwedeng lumahok dito sa training nito. Can it include also the kung may pamilya na yung
4: Family.
1: Filipino na, 'di ba, yung mga
4: yes,
1: non-resident
4: sir.
1: Filipinos natin? Pwede rin silang lumahok
4: yes, sir.
1: Dito.
4: Yes, OFW and their families and of course active OWA members po or OWA members po yung ating target market for these trainings.
1: All right. Kailan ang mga susunod na follow-up sessions, follow-up trainings?
4: Sir, next on October we will have a digital literacy training. This will be conducted in partnership with DITC. So their certificates will be coming from hopefully from the ITC and we are arranging that. In the next few months, we are also conducting, we will also conduct computer training para sa ating pong mga OFWs and their families.
1: All right. And of course, siguro, Ma'am Ardell, although gusto kong pahabain itong ating usapan, but we're running out of material time. Ano pang mensahe po ba ang pwede niyong ipating sa ating mga kababayan dyan sa Madrid, mapa OFW o mapa non-resident Filipinos? Go ahead po, Ms. Ardell.
4: Para po sa atin, sa amin po sa OWA Madrid, sa Migrant Workers Office Madrid, sa Pasuguan at sa Konsulado ng Pilipinas dito sa Madrid at sa Barcelona, ang amin pong mensahe, samantalahin po ng ating mga OFWs ang lahat ng oportunidad na pwede nilang i-avail yung mga programa at serbisyo ng ating pamahalaan. Dahil yung kaalaman po ay at kasanayan ay investment na dala-dala natin kahit saan man tayo magpunta. And kagaya po na lagi naming sinasabi sa OWA, OWA is not just here in times of crisis. Nandito din po kami all throughout your journey as an OFW. And we encourage our OFWs po to stay connected with us sa aming pong mga Facebook account, so they will know our trainings and outreach missions na upcoming. So like and follow our pages. And I would also like to take this opportunity to encourage our OFWs and their families to keep their OWA membership updated, because it connects you and your family to the programs and services of the government. And just like our trainings and seminars po, ano, and also it is your safety net while working abroad. And sa ating pong mga OFWs dito sa Spain, and sa amin pong mga jurisdiction, France, Portugal, Monaco, and Andorra, nandito po kami, ang OWA, ang MWO, ang Pasuguan at Konsulado ng Pilipinas, kaagapay niyo sa ating inyong pamilya. We encourage you to stay informed, stay connected, and continue investing in your knowledge, your skills, and your future. And as always po, alagang OWA, serbisyo may puso.
1: All right, and siguro po, Ma'am Ardell, we will be knocking at your door dyan sa OWA Madrid para sa mga iba pang mga trainings and seminars na gagawin po ninyo sa mga darating na panahon,
4: yes,
1: lalo na ngayong October. Yan. Sige.
4: Yes, sir. I'm hoping for that, sir. And you can also visit us here in Madrid so you can practice your Spanish.
1: Oo nga. Gusto ko nung buhayin kasi matagal na yung Spanish college lessons ko nun, subject ko nun. Yun na lang, ano, yun na lang natatandaan ko, yung Buenos Dias saka Buenas Noches. So, magandang ma-practice. Kasi sabi ko nga kanina, no, Miss Ardell, marami akong mga kaibigan na nagbiyahe abroad, especially sa Spain, sa Barcelona, o sa mga Spanish-speaking countries. Alam mo kung ano yung sinasabi nila sa akin pagbalik? Ang sinasabi nila, pag nalaman kasi na Filipino ka, ng isang Spanish, o ano, ang ina-expect kagad nila, magaling kang magsalita ng Espanyol. Because we have been under
4: correct,
1: colonial
4: sir.
1: Rule for, what, 300 years? So, ina-expect nila, magaling kang mag-Espanyol hanggang ngayon. So, kinakailangan siguro mag-brush up tayo sa Spanish language.
4: Yes, sir.
1: Thank you very much, Ma'am Ardell. Maraming salamat po.
4: Maraming salamat, Sir Ray, and sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Thank you very much. Si Ms. Ardell Maling, Officer in Charge ng OWA Madrid. At sa pamamagitan po niyan, tayo po yung magpipilid na ng isa pang episode ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Sa ngalan po ng ating production team sa pangunguna, ni Ms. Stephanie Vicente, ang ating executive producer, and of course, sa ating master control, si Ms. Susan Aison at si Ms. Ramiro Junela, sa ating wirecast, si JP Lumuntad at si Hero Lucero. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat, mga kababayan.
3: Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Kabayan, OFW ka ba? Seafarer sa gitna ng karagatan? Miss mo na ang Pilipinas? Hindi na kailangang malungkot. Radyo Pilipinas World Service Online will keep you company and informed sa mga balita at kaganapan sa iyong inang bayan. Pwede ka pang bumati at mag-iwan ng mensahe sa iyong mga loved ones. Tutok lang sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, type lang sa YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, sa inyong cellphone, download lang ang PBS Audio Receiver app at itap ang RP World Service. Bago, di ba? Ganyan tayo eh. Online at digital service na. Kaya't like, follow, subscribe, and download sa ating mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service Online. Kasama mo kami 24 hours a day, 365 days a year. Yan ang serbisyo para sa Pilipino sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napining schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

Isang malusog na araw sa inyong lahat. Thank God it's Friday once again. TGIF, September 18, 2026. Chedo Liva po nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. Siksik liglig po ang ating pag-asama ngayong hapon na ito. Dahil kakamusahin natin yung isang beneficiary ng zero balance billing program ng ating pamahalaan. Tapos susubukan din natin makibalita dito sa isang programa na inilunsad ngayong araw na tinatawag na Philippine-US Tuberculosis Care and Prevention Project. Ayan, kung mabibigyan tayo ng pagkakataon, subukan po nating makibalita ano ba ang proyektong ito at ano po ang implikasyon para sa ating lahat. At syempre, hindi mawawala yung ating health case sa tulong naman niya ng ating opisyal na magagamot sa programa, si Dr. Claro Kayanan. Kaya dyan lamang po kayo at panigurado po ay marami na naman po kayong malalaman na mga impormasyon sa araw na ito patungkol sa ating kalusugan. Pero bago yung ating makakausap na isang beneficiary ng zero balance billing program, kuha tayo ng report tungkol dun sa sinabi ko kanina, dun sa isang mahalagang proyekto na inilunsad ng Pilipinas sa tulong ng Amerika. Yung tungkol sa pagpapalawak ng TB screening at treatment. Ayan, sige.

0: At sige, sinusubukan na rin natin ma-establish yung ating koneksyon doon sa ating makakausap na beneficiary ng zero balance sa billing. Siya ay mula sa Tanzac, Cavite City. Na sinasabi na kinabang yung kanyang asawa at anak doon sa nasabing programa. Okay, ito na muna. Ready na si Marian Bastasa, ang ating kasamahan dito sa Quezon City. Access sa tuberculosis screening at treatment sa mga veterano. Palalawakin ng Veterans Memorial Medical Center o VMMC sa tulong ng U.S. government.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Jed, inilutad ngayong araw sa Veterans Memorial Medical Center. Ito ang Veterans Enhanced Screening, Testing and Treatment for Tuberculosis o VES-TB na bahagi ng Philippine-US Tuberculosis Care and Prevention Project. Inisyatiba yan ng US government na pupondohan ng $183,000. Pinangunahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at ni US Ambassador to the Philippines Lee Lipton ang paglulunsad ng proyekto at ang ceremonial handover ng US-donated TB prevention supplies sa VMMC. Layo nitong programa na palakasin at gawing mas accessible at sustainable ang TB services para sa mga veterano at kanila mga pamilya, gayon din sa buong VMMC community. Ayon naman kay VMMC Director Dr. Peter Paul Ruben Galvez, makatutulong ang programa para mapalawak ang TB screening sa kanilang mga veterano at mga pamilya. Pakinggan natin ang pahayag ni VMMC Director Galvez.
3: This program again with the US government. So it's around $180,000. This is to detect yung mga veterano nga natin. At least for the veteran community. Kasi nga nakita natin na only 1 in 5 lang ang natitreat natin. So hahanapin pa natin yung mga veteranong nangangailangan ng detection at saka para yung cure nila. Kasi nga nagulat din ako sa numbers actually na number 3 pala tayo sabi ko. Ang problema lang kasi natin yung veteran, marami ibang sakit. So kung dadagdag ko pa yung TB, iba dyan may heart problem, may diabetes, tapos iba sa buto.
4: So risky na sa kanila.
3: Risky na rin. Mahirap na sila i-treat din also. So it's more complicated to treat them. Kaya we're giving this parang focused na treatment for them, saka special attention. Kasi nga, kawawa nga naman. Minsan kailangan natin ng mga veterano para makwento nila kung ano mga pinagdaanan nila ng araw. So may value din yun.
2: Nagpasalamat naman si Secretary Teodoro sa US government sa suporta nito sa pangangalaga sa kalusugan ng mga veteranong nagsilbi sa bansa. Inatasan din ng kalihim ang Philippine Veterans Affairs Office na maging mas aktibo sa field kabilang ang pag-iimbentaryo ng mga veterano at pagkapalakas ng mga valor clinics. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa.
1: Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Okay, meron pa tayong isang report na papapasukin. Ito ay mula naman sa ating kasamang si Raquel Bayan sa Palasyo ng Malacañang. Research and Development, gumagampan ng malaking papel sa mass production ng mga teknolohiya ayon kay Pangulong Marcos.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng research and development upang maisalin sa aktual na mass production ang mga teknolohiyang nadidevelop sa laboratorio. Sa pagbisita sa planta ng Nutrident sa Santa Barbara, Pangasinan, sinabi ng Pangulo na malaki bahagi ang R&D ay ginagawa na ng Department of Science and Technology. Kailangan din anyang matutukan na proseso mula laboratorio hanggang manufacturing, lalo na ang scale-up sa production. Sabi ng Pangulo, dito papasok ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng gobyerno sa mga pribadong kumpanya tulad ng Nutridents. Sinusuportahan din anya ang mga negosyo sa pagkuha ng mga makinaryang kailangan upang mapalawak ang kanilang produksyon. Ipinunta ni Pangulo Marcos na layunin nitong mapalakas ang produksyon ng pagkain at mas marami pang Pilipino ang makinabang sa mga produksyong gawa gamit ang teknolohiya ng DOST. Mula sa Malacañang para sa Bago Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Raquel Bayan. Sa punto na ito, narito na ang ating
1: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
0: Wala kay Glenda Sarak ng Radyo Pilipinas Agoo, kauna-unahang milk donation drive sa La Union, matagumpay na naidaos.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Matagumpay ang paglulunsad sa kauna-unahang milk letting activity sa La Union. Pinangunahan ito ng Ilocos Training and Regional Medical Center o ITRMC Neonatal Center, ITRMC Human Milk Bank at mga kawaninang ITRMC Neonatal ICU. Katuwang ang Provincial Government of La Union sa pamamagitan ng Provincial Health Office. Unang ipinatupad ang aktibidad sa Negillian District Hospital at Balawan District Hospital. Isinagawa ang donation drive upang magsilbing lifeline para sa mga premature, low birth weight at critically ill na sanggol na walang agarang akses sa gatas ng ina. Ayon sa pamahalaang panlalawigan ng La Union, mahalaga ang donasyong breast milk dahil ito ang magbibigay proteksyon laban sa mga malalalang sakit. Para sa Bagong Pilipinas, Glando Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Ito mula naman sa Visayas, Workplace Chemical Safety, pinaigting ng Eastern Visayas Medical Center sa pamamagitan ng Occupational Safety and Health Orientation. Sa detalye, mula kay Aljon Malot ng Radyo Pilipinas. So good.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Pinaigting ng Eastern Visayas Medical Center o EVMC ang kaalaman at kamalayan ng mga empleyado sa wastong paggamit at paghawak ng mga kemikal sa lugar ng trabaho sa pamamagitan ng Workplace Chemical Safety OSH Orientation. Pinangunahan ng Toxicology Specialty Center, katuwang ang Occupational Safety and Health Committee, ang aktibidad na naglalayong palawakin ang kaalaman ng mga empleyado hinggil sa wastong chemical safety practices, occupational safety and health at pag-iwas sa mga panganib sa lugar ng trabaho. Tinalakay sa orientasyon ang mga posibleng panganib na dulot ng mga kemikal at ang kahalagahan ng pagsunod sa mga kinakailangang pag-iingat upang maiwasan ang aksidente, pinsala at mapanganib na exposure. Bahagi ang aktibidad ng patuloy na pagsisikap ng EVMC na mapanatili ang ligtas sa malusog at produktibong lugar ng trabaho kung saan ang bawat empleyado ay may halagang papel sa pagpapaigting ng kultura ng kaligtasan. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Balik tayo dito sa Luzon, pagpapanatili ng healthy lifestyle binigyan diin sa pagunitan ng World Patient Safety Day sa Bontoc General Hospital. Ang balitang yan mula kay Donna Kawis-Balyo ng Radyo Pilipinas, Bontoc.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Ipinaalala ng Bontoc General Hospital at Provincial Health Office sa mga pasyente ang kahalagahan ng wastong pagkain, ehersisyo at pag-iwas sa non-communicable diseases bilang bahagi ng paggunita sa World Patient Safety Day nitong September 17 na may temang Safe Care for Non-Communicable Diseases. Hinimok ng mga health worker ang mga pasyente na bantayan ang kanilang pagkain, limitahan ang asin at taba, uminom ng sapat na tubig at regular na mag-ehersisyo. Ayon sa Provincial Health Office, ipinaalala ni Dr. Helen Tikchap sa mga pasyente ang panganib ng paninigarilyo at ang ilang probisyon ng Tobacco Regulation Act, lalo na ang mga hakbang para protektahan ang mga menor de edad. Ayon kay Tikchap, ang pangangalaga sa kalusugan ay hindi lamang nakasalalay sa mga gamot at pagpapagamot sa mga ospital, kundi higit sa lahat ang pagpapanatili ng malusog na pamumuhay o healthy lifestyle. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawis-Balyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Mula naman sa Bicol, Department of Health Region 5, isinusulong ang tuberculosis preventive treatment kontra sa nasabing sakit. Si Paul Hapi ng Radyo Pilipinas Albay sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Patuloy na isinusulong ng Department of Health Bicol ang Tuberculosis Preventive Treatment o TPT upang maiwasan ang paglakatap ng tuberculosis o TB. Ayon kay Lillian Rose Contessa Encisa, Regional Program Coordinator ng National Tuberculosis Control Program,

0: ang pag-ubo ng mahigit 2 linggo. Lagnat, hindi may paliwanag na pagbaba ng timbang at pagpapawis sa gabi. Pinapayuhan ang mga nakararanas ng sintomas na magtungo sa pinakamalapit na health center o TBDAS facility para sa libreng check-up kung saan nagbibigay rin aniya ang DOHB call at mga lokal na pamahalaan ng libreng screening at gamot para sa naturang sakit. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Kunin naman natin itong report ni Josette Pretensio ng Radyo Pilipinas Kalbayog, Philippine Multisectoral Nutrition Project Internal Verification sa Kalbiga, Samar. Matagumpay na isinagawa. Barangay Nutrition Action Plan ipinagpatibay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Matagumpay na isinagawa sa bayan ng Kalbiga, Samar ang internal verification ng Philippine Multisectoral Nutrition Project o PMNP. Bago ang beripikasyon na kapag sumiti ng kanilang Barangay Nutrition Action Plan o BNAP para sa 2026 hanggang 2028 ang 36 sa kabuuang 41 barangay. Katumbas ito ng 87.8% ng mga barangay na kailangang magsumite ng naturang plano. Ayon sa Municipal Nutrition Action Office o MNAO, inaprobahan at pinagtibay na ng kani-kanilang mga sangguniang barangay ang mga esinumiteng BNAP sa pamamagitan ng mga resolusyon. Nakasaad sa mga plano ang mga programa at hakbang ng bawat barangay upang mapabuti ang nutrisyon at kalusugan ng kanilang komunidad sa loob ng 3 taon. Nagpasalamat ang MNAO sa mga Barangay Nutrition Scholar, SK Chairperson, Barangay Secretary, Kagawad sa Kalusugan at Punong Barangay sa kanilang pakikiisa. Kinilala rin ng tanggapan ang kanilang oras at dedikasyon sa pagbuo at pagkompleto ng mga plano bago ang isinagawang PMNP Internal Verification. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, RP Reporters. Magbabalik po tayo, mga paalala muna.
1: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
5: Maging panatag Pilipinas.
6: Ako si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual. Wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong Uh,

0: mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Ate, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kabon!
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Health is wealth.
8: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
9: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
10: Doctors, doctors on board.
11: Doctors on board.
12: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Ang oras po natin, 19 na minuto makalipas ang alauna ng hapon. Ito na yung ating makakausap. Kamustahin lang natin yung naging karanasan niya bilang benepisaryo ng zero balance billing na isang programa ng pamahalaan na naglalayong matiyak na libre ang mga pangunahing serbisyong medikal at ospital para sa mga kwalipikadong pasyente sa mga pampublikong ospital bilang bahagi ng layunin ng universal healthcare. Makakasama natin via Zoom all the way from Tanzac, Cavite, si Ginang Monena Betito. Magandang hapon po, ma'am. Welcome dito sa ating programa. Ayan, ma'am, sige po. Ayan, interesado po kaming malaman ang inyong pong experience bilang benepisaryo. Ang inyong naging benepisaryo ang inyong asawa at anak nitong zero balance billing. Paano po ninyo muna nalaman na sakop kayo nitong nasabing programa?
14: Actually po, ma'am, hindi ko po siya alam na libre po kami. Kaya nung na-admit po kami doon sa Rosario Maclang Hospital po sa Quezon City, nangangamba rin po ako kasi ang alam ko nga po, malaki yung magiging gastusin namin. Pero nung na-admit na po yung asawa ko, tinuro po ako doon sa social service. Tapos binigyan niya po ako ng form. May pinapilapan po doon sa akin. Tapos sabi, magbigay lang ako ng marriage contract namin kung kasal kami ng asawa ko. Tapos birth certificate po na PSA nung asawa ko. Tapos nung ibinalik ko po yun sa kanila, sila na po mismo yung nagdala sa PhilHealth.
13: Mm-hmm.
14: Tapos
13: ayun.
14: Pagdating po doon sa PhilHealth, ang sabi po sa akin, kung lalabas na daw po kami, dali ko lang po sa billing yung ano namin, papel.
13: Ayun. Mm. So, pwede po bang malaman, ma'am, kung ano naging karamdaman ng inyong asawa?
14: Ano po, ma'am?
13: Oh, pwede po malaman kung ano po yung karamdaman o naging karamdaman ng inyo pong asawa?
14: Ano po? Appendicitis po.
13: Mm-hmm. Magkano po yung na-cover under po ng zero balance billing?
14: 41,800 po, ma'am.
13: Mm-hmm. Ayun. Napakalaking bagay po ng halaga na yan, lalo sa mga panahon na ito. So ano po yung naging reaksyon ninyo nang malaman na wala na kayong kailangang bayarang hospital bill para sa covered services?
14: Ano po, talagang gulat na gulat po ako, ma'am. Kasi pagdating po sa billing section, dala-dala ko na po yung mga papel namin galing doon sa taas. Pag binigay nga po sa akin yung mga papel na yon, ang nasa isip ko po agad, pupunta ako doon sa social service para lumapit po nang makahingi po ng tulong. Ngayon po, tinawag po ako doon sa billing. Sabi sa akin, saan ka pupunta? Sabi ko doon po sa social service, sabi niya, sinabihan na ba kitang umalis ka? Sabi niya, hindi naman kita pinapaalis. Sabi niya, wala ka nang babayaran, zero billing ka. Kaya sobrang tuwa ako po, saka pasalamat din po talaga ako doon.
13: Ayan. So, meron po bang mga, ano po yung mga nakapaloob dito sa nakuha po ninyong tulong? Gamot, may mga laboratory tests, bukod sa procedure?
14: Ano po, ma'am? Ang na-covered po namin doon, ma'am, ay lahat po ng laboratory bago po siya isalang sa operation, libre po lahat yon. Wala po akong binayaran doon.
13: Ni isang singkong, ni isang kusing, wala po kayo nilabas?
14: Wala po.
13: Ayun. Kung hindi po kaya kayo naging sakop nitong zero balance billing, sa tingin ninyo, gaano kalaking financial burden ang maaring hinarap na inyong pamilya? Kayo kaya ay mababaon sa utang? Ano po kaya, ma'am?
14: Ano po, siguro po talaga mababaon kami sa utang kasi 6 months ago lang po nung time na naoperahan yung asawa ko, naoperahan din po yung panganay ko. Same case din po sila.
13: Parang appendicitis.
14: Opo. Kaya sabi ko, napakalaking tulong po talaga. Sobrang gulat ko po na wala po kaming binayaran.
13: Parang amount po yung na-cover sa inyong anak.
14: Mas malaki po yung sa panganay ko kasi inabot po kami ng 2 weeks doon sa ospital kasi na-infection po siya. Kaya nag-bill po kami ng 62,000.
13: Ayun, so may git, kumbaga samahin, humigit kumulang nasa mga 100,000, ano po, ang na-avail ninyo. Ayan, talagang ano naman, talagang napakalaking bagay yan. At hindi po talaga kayo nahirapan doon sa pagproseso nitong ano, nitong inyong mga dokumento para sa zero balance billing?
14: Hindi po, ma'am. Basta wag lang po mahihiyang magtanong. Mga mababait naman po yung mga staff doon sa ospital. Doon na rin po mismo sa loob ng ospital, ma'am, maaayos din po yung mga papel nila. Basta kompleto lang kung ano po yung hiningi ng mga staff doon po sa PhilHealth o kaya sa social service. Yun lang po ang dadalhin nila. Madali lang po.
13: Ayun. Paano po ninyo ikinwento o ishinare sa inyong mga kapitbahay, kaibigan o kaanak itong tungkol sa zero balance billing?
14: Kapag may nagsasabi pong nasa ospital, ganito, ganyan, ang ginagawa ko po, tinuturuan ko po sila kung paano nila lakarin, kung sinasabihan ko sila na huwag silang mahiyang magtanong at nandun lang din sa loob ng ospital yung mga pupuntahan nila para maka-avail din po sila ng libre.
13: Oo, for siyempre ayaw naman natin magkasakit, 'di ba po? Pero kung di talaga maiiwasan, at least alam nila na may ganitong programa ang ating gobyerno at merong maaasahan na tulong ano mula sa ating pamahalaan. Okay. Sa panig uli ng inyong pamilya, ma'am, ano kaya yung pinakamalaki naging epekto nito sa inyo po, lalo na sa inyong gastusin at pang-araw-araw na pangangailangan?
14: Napakalaking tulong po kasi, ma'am, kasi may mga estudyante pa po ako. Kumbaga, nawala ng trabaho yung asawa ko, ilang buwan din pong hindi nakapagtrabaho. Kaya napakalaking bagay po, imbis na yung gagastusin namin sa gamot, kung saan-saan pa po, pangkain na namin sa araw-araw.
13: Kumusta naman po ilagay ng inyong asawa at anak ngayon, ma'am, na nakabalik na ba sa trabaho ang inyong mister?
14: Opo, parehas na po sila nakabalik sa trabaho, ma'am.
13: Bilang isang beneficiary, ano po ang masasabi ninyo sa kahalagahan ng pagkakaroon ng ganitong klaseng healthcare assistance?
14: Para po sa amin, lalo na sa aming pamilya, napakalaking halaga po talaga. Kasi kung wala po ito, baka po sobrang nabaon kami sa utang. Kasi ang laki pong halaga nung gastusin namin.
13: Ano po yung ano na lang po ang inyong mensahe sa iba pang mga kababayan natin na nangangamba na baka hindi nila kayanin ang gastos kapag sila ay nagkasakit o na ospital?
14: Ayun po, gaya po ng mga sinasabi ko, minsan nakikita ko nga po sa mga nagpo-posta FB na nahihirapan sila, nangangamba na baka malaki ang babayaran. Pinapayuhan ko lang din po na kung ano yung ginawa ko, ganun din po yung gawin nila. Magtanong lang po sila kasi igagay din po sila nung mga nasa ospital kasi mababait din naman po yung mga staff ng ospital po.
13: Ano po ang mensahe ninyo sa ating gobyerno, lalo na sa PhilHealth at sa mga healthcare worker na naging bahagi ng pagaling ng inyong pamilya?
14: Unang-una po, doon po sa mga doktor na nag-asikaso sa anak ko at saka sa asawa ko, sa mga nurse po, sa lahat po ng staff doon sa Maklang, napakababait po. Kaya, tapos sa PhilHealth naman po, madali rin po silang mag-ano, saka tumutulong po talaga sila mag-assist kung paano po ang gagawin. Basta unawain lang po yung sinasabi sa kanila para ma-ano po nila, makuha din nila kung ano yung nakuha kong benepisyo sa PhilHealth.
13: Ayan, maraming salamat po Ma'am Monena sa pag-share sa amin ng inyong naging karanasan sa pag-avail nitong zero balance billing program. At umaasa po kami na marami pang matutulungan itong programa na ito. Again, ayan, maraming salamat.
14: Thank you po.
13: Maraming salamat at isang magandang hapon sa inyo.
14: Magandang hapon din po.
13: Yan nga po, si Ginang Monena Benosa Betito mula Tanza, Cavite na ang pamilya ay nagbenepisyo sa Zero Balance Billing Program ng Pamahalaan.
11: Doctors on Board! Doctors on Board! Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
15: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
16: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
11: Doctors, Doctors on Board.
15: Doctors on Board.
11: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service,
23: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
25: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
26: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
15: Health is wealth.
16: Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
11: Doctors, Doctors on Board.
15: Doctors on Board.
11: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Ang oras po natin, 1:31 ng hapon at ako pa rin po, si Che Deliva ang inyong nakakasama. At ito na, punta na tayo sa ating health case ngayong hapon. Kasama na natin ang ating opisyal na magagamot sa programa, si Dr. Claro Kayanan. Hi Doc, isang magandang hapon.
29: Magandang hapon sa iyo, Che, at sa lahat po ng mga nakikinig. Magandang hapon po sa inyo lahat.
13: Doc, ano nga ba yung pag-uusapan natin?
29: Ano ka mo, Binibini? Hindi ko rin alam kung bakit ako nandito dito eh. So...
13: Kasi nga ba tayo ito kayo?
29: Ano bang para po maliwanagan yung ating mga listeners, ano? Kaya po ganyan ang entrada namin. Dahil po ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa Alzheimer's disease.
13: Ayan. Yun nga, Doc, ano, sa Alzheimer, ang ating Alzheimer's disease ang ating tututukan ngayong hapon. Yan ay dahil ang darating na September 21 ay observance ng World Alzheimer's Day para maalala ng mundo ang mga taong may Alzheimer's disease at iba pang uri ng demensya. At higit sa lahat, para mapataas ang kamalayan natin tungkol sa kondisyong ito. Kasi, Doc, di ba, hindi naman lahat ng pagkalimot ay nangangahulugang may Alzheimer's na. May mga pagkakataong normal lang na nakakalimot tayo. Pero meron din mga pagbabago sa memorya at pag-uugali na pwedeng senyales na kailangan ng magpatingin. Kaya, alamin natin, ano nga ba yung normal na pagkalimot at ano yung dapat nating pag-ingatan? Ano-ano yung mga unang senyales ng Alzheimer's at paano natin matutulungan ang isang mahal sa buhay na nakakaranas nito. Doc, simulan natin sa pinaka-basic. Ano? Ano nga ba itong Alzheimer's disease at paano ito naiiba sa ordinaryong pagkalimot?
29: Oo, yung tinatawag nating Alzheimer's disease, ano, isa po itong sakit sa utak kung saan unti-unting nasisira yung mga brain cells. So in other words, lumala yung memorya, yung pag-iisip at kakayahan gawin ang pang-araw-araw na gawain. Mahalagang tandaan na hindi normal na bahagi ng pagtanda ang Alzheimer's. Ano? Halimbawa, normal na makalimot ka kung saan inilagay yung salamin, pero maaalala rin ito pagkatapos. Ano? So Alzheimer's naman, maaaring makalimutan mismo kung para saan ang salamin at hindi na maalala ang pangyayari kahit paulit-ulit itong ipinaalala.
13: Mm-hmm. Dok, ano naman yung pagkakaiba nitong Alzheimer's disease sa dementia?
29: Yes, ang pag-dementia naman, isa itong syndrome o grupo ng mga sintomas, ano, katulad ng pagkawala ng memorya, yung hirap mag-desisyon at pabago-bago ng pag-uugali. Ano. Ang Alzheimer's naman, ang pinakakaraniwang sanhi ng dementia na umaabot sa humigit kumulang mga 60-70% ng mga kaso. Ano. So, ibig sabihin, hindi lahat ng dementia ay Alzheimer's. Pero maraming merong Alzheimer's ang nagkakaroon ng dementia.
13: Mm-hmm. Ayun, so dalawang mag-ibang konsepto sila, Doc. Ayun. Ano yung pinakaunang senyales naman ng Alzheimer's na dapat bantayan ng isang tao o ng kanyang mahal sa buhay?
29: Oo. Kadalasan nagsisimula sa paulit-ulit na pagtatanong ng parehong bagay. Ano? So sometimes, no, pagkalimot sa mga bagong impormasyon, madalas na pagkawala ng mga gamit, ng mga kagaya ng salamin, hirap sundan ang usapan o yung recipe. No? Alimbawa, nagluluto siya, sinusunod niya yung recipe, hirap na siyang sumunod dito. Ano? Mm. Sometimes nalilito na siya dun sa petsa o kaya sa lugar. No? So parang bago palagi sa kanya ang lugar na ito. At yung petsa, hindi na niya talaga maalala. Ano? At kapag napapansin na ito ng madalas, dapat na talaga itong magpatingin.
13: Mm-hmm. Ayun. Doc, bukod sa memory loss, ano pa yung mga ibang pagbabago sa lalo na doon sa kilos o personalidad na pwedeng senyales ng Alzheimer's?
29: Marami pang mga sintomas tulad ng hirap magsalita o maghanap ng tamang salita, no, kasama ito. Mahinang judgment sa pera o sa mga gamot, ano, kasama ito. Pagiging irritable o kaya pagiging suspicious, ano, palagi silang ganyan, ano, and paglayo sa pamilya at kaibigan, ano, nagiging ano na sila, ano, parang antisocial na, ano, and pagbabago ng personality, yan madalas nating nakikita yan, and minsan ang pamilya ang unang nakakapansin bago ang mismong pasyente.
13: Mm-hmm. Dok, meron bang genetic component itong Alzheimer's? Ang ibig kong sabihin, kung may miyembro ng pamilya na nagkaroon nito, mas mataas din ba yung posibilidad na magkaroon din ang mga anak?
29: Oo, pero hindi ibig sabihin ay tiyak na magkakaroon. Ano? Kung may magulang o kapatid na may Alzheimer's, bahagyang tumataas yung risk. Ngunit karamihan ng mga kaso ay bunga ng combination ng mga genes, yung edad natin, yung lifestyle, at hindi yung genes lamang.
13: Mm-hmm. Dok, punta na tayo dun sa diagnosis. Paano ba nalalaman ng isang doktor, particular yung neurologist, di ba, Dok?
29: Yes.
13: Ang ano nito, ang specialista. May specific test ba para makumpirma ito?
29: Walang iisang blood test na nagsasabing may Alzheimer's ang isang pasyente. Karaniwang ginagawa naming mga doktor ay ang una-una, syempre, medical history, no? Ay complete medical history, napaka-importante dito. Tinetest natin yung mga memory nila and cognitive test. Ito yung isa paraan ng mga pagtatanong. Siyempre, after doing a good history, dito na pumapasok yung physical examination at saka yung neurological examination. Yung mga blood test para alisin ang mga ibang sanhi, no? Pwede nating gawin at that point in time. Ano? Kagaya ng mga brain imaging tulad ng CT scan o kaya MRI kung kinakailangan. Pinagsasama-sama ang mga impormasyong ito bago magbigay ng totoong diagnosis.
13: Mm-hmm. Okay. So, ito muna, Doc, bago natin ituloy yung ating diskusyon. Meron lang isang kapapasok na balita mula sa ating kasamang si DK Zarate. China Coast Guard binangga ang BFAR vessel na nagsasagawa ng humanitarian and livelihood mission.
0: Radyo Pilipinas Flash Report.
1: Flash Report.
0: DK.
1: Muli nga nagpakita nga ng karasan itong China Coast Guard ngayong umaga, kung saan na batay nga sa impormasyon na ibinigay ng Philippine Coast Guard. Nangyari ito kaninang alas 11 ng umaga, September 18, 2026 sa 54 nautical miles off of Palawan. Ayon sa PCG, alas 11:04 ng umaga ay kumakat na itong CCG 21-585 dito sa BFAR vessel at na meron lamang na 10 metro yung layo. At makalipas lamang ng halos sa wala pang 10 minuto ay tuluyan na nga bumangga itong Chinese vessel doon na sa may bahagi ng likuran ng BFAR vessel. At nakita nga yung damage kung saan itong starboard side ng sakyan pati yung main railings na baluktot at may mga nasira din at may mga natanggal na bahagi ng nasabing nga sasakyan ng BFAR. At ang nakakabahala pa, matapos itong koalisyon na to, itong banggaan, ay paulit-ulit pa rin nagsagawa ng dangerous maneuver itong CCG 21585 na paulit-ulit na iniikutan itong nabangga nilang sasakyan. Ayon nga rito kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgaban na inutusan niya na yung PCG na mag-deploy ng air asset at pumunta ron sa location ng BFAR vessel para mag-provide ng assistant at masiguro yung kaligtasan ng crew. At nilinaw nga ng PCG na itong BFAR vessel ay nagsasagawa lamang ng humanitarian at livelihood mission at sila ay binangga ng Chinese Coast Guard vessel. Mula sa lungsod na Maynila.
13: DK, DK, wala bang nasaktan sa pangyayaring yan?
1: Yun ay binibirika pa natin. Pero batay sa pagkakabangga, sa likod naman yung tama, may mga nasira doon sa barko ng BFAR. Pero yung mga nasaktan, yun pa yung ina-update hanggang sa sumandaling ito.
13: Sana wala naman nasaktan ano, sa pangyayaring yan. Anyway, maraming salamat sa kapapasok na balitang yan.
1: At abayanan pa mga follow-up report mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash
13: Report. Maraming salamat DK Sarate. At ituloy na natin yung ating health case. Ito nga ang tungkol sa Alzheimer's disease bilang ang darating na Lunes, September 21, ay pagdiriwang ng World Alzheimer's Day. At doc, punta na tayo sa ano, sa treatment, kasi ang alam ko marami ng mga gamot ang dine-develop para sa Alzheimer's. Ngayon, paano ba ito nagwo-work?
29: Yes, mayroong mga gamot na nakakatulong dun sa mga sintomas, ano? Bagamat hindi pa ganap na lunas ito. May mga gamot na nagpapataas ng ilang brain chemicals upang makatulong sa memory at sa pag-iisip. Meron din mga bagong treatment para sa piling pasyente na nakatuon dun sa amyloid protein. Ano? Ngunit hindi ito para sa lahat. Nangangailangan ng masusing evaluation. Yung mga halimbawa ng mga gamot na nire-reseta natin, ano? Yung mga donepezil, yan, kasama yan. Rivastigmine, kasama po yan. Galantamine at saka yung memantine.
13: So iba-iba doc yung ano nila, yung trabaho nitong mga gamot, hindi lang para mapabagal yung memory loss.
29: Yes, yung ibang mga gamot no, kagaya noon, nire-regulate yung mga pinoprotektahan yung mga brain cells no, yung iba tinataas yung antas ng acetylcholine no, yung mga neurotransmitters ito. At saka tinataas yung mga brain chemical para naman dun sa mga memory.
13: Mm-hmm. Dok, bukod sa gamot, ano yung lifestyle changes o mga aktibidad na makakatulong sa brain health o brain function?
29: Yes, kailangan makontrol natin yung blood pressure. No? Dapat panatiliin natin ito dun sa optimum stage lang. Ano? Yung blood sugar, along with blood sugar and cholesterol, kailangan napapanatiliin natin ito dun sa mga acceptable levels. Kung may depression at saka anxiety, yan, gagamutin mo rin yan, ano? And ini-stimulate natin palagi yung cognitive functions nila, ano? Kailangan na meron din silang mga activity o mga ginagawa. Sometimes yung physical therapy kung kinakailangan pwedeng gawin ito, and yung regular follow-up ang isa sa mga pinaka-importante din dito, ano? layunin nating mapanatili yung kalidad ng buhay hanggat maaari.
13: Mm-hmm. Doc, isa rin sa challenging part dito sa Alzheimer's disease, yung sa parte ng pamilya. Paano ba dapat sila makipag-usap sa mahal nila sa buhay na tinamaan ng ganitong klase ng kondisyon, lalo na nga kung paulit-ulit yung kanyang mga tanong o lagi na nakakalimot?
29: Oo, napaka-importante nung mga dapat gawin, ano? Especially yung mga members of the family, ano? Dapat wag natin silang kagagalitan. Mas mabuti siguro tignan siya sa mata, no, kapag kinakausap. Gumamit ng mahinahon na boses, no, maikling pangungusap, kasi medyo mabagal na talaga yung mga informations na pumapasok. Gaano man ito kabilis pumasok sa kanila, it cannot be processed that quick, ano. And ulitin yung sagot ng may pasensya, no. Kailangan maging very patient tayo sa mga ganito, ano. At tandaan, hindi naman talaga nila sinasadya itong mga sintomas na ito, ano. Lumalabas pong kusa ang mga ito, kaya kailangan natin mapanatili yung ating pag-ibig sa kanila.
13: Mm-hmm. Ayan. Doc, marami pa rin yung ano, yung misconceptions tungkol sa Alzheimer's. Meron kasing paniniwala na kapag mentally active yung isang tao o mahilig magbasa, mag-aral o lagi may ginagawa, hindi na siya magkaka-Alzheimer's. Tama ba yan?
29: Ang pagiging mentally active ay maaaring makatulong sa pagpapalakas ng cognitive reserve natin. Ano? Pero hindi ito tuluyang inaalis yung possibility na magkakaroon ka ng Alzheimer's. Kaya mahalaga pa rin yung healthy lifestyle, yung regular check-up, kumbaga.
13: Mm-hmm. Totoo rin ba, Doc, na dapat laging itama ng pamilya yung pasyente kapag kamali yung sinasabi o naaalala nitong taong may Alzheimer's?
29: Hindi palagi, ano, kasi kung hindi naman delikado ang sitwasyon, may mas mahalaga ang kapayapaan at dignidad kaysa piliting patunayan na mali siya, ano. So hindi ito yung tipong alam mong tama ka at mali siya, parang ipupush mo na, ano. Sometimes it might do more harm than good. Mas mabuting unawain yung nararamdaman kaysa makipagdebate sa kanila.
13: Mm-hmm. At ito, Doc, isa pang misconception, kapag ba may Alzheimer's, wala na silang kakayahang matuto ng bagong bagay o makipag-communicate?
29: Hindi naman po, ano? So marami pa ring taong may Alzheimer's ang natututo ng simpleng routines at nakakapagpahayag ng emosyon. Kahit humina yung memory nila, nananatiling mahalaga ang pagmamahal, yung musika, yung yakap at ang mabuting communication sa kanila.
13: Mm-hmm. At ito pa, isa pa doc, totoo ba na yung mga supplement o vitamins na pang memory ay nakakapag-prevent ng Alzheimer's?
29: Sa ngayon, wala pang matibay na ebidensyang nagpapatunay na ang mga over-the-counter, mga memory vitamins ay nakakapigil ng Alzheimer's sa malulusog na tao. Mas epektibo pa rin yung pag-control ng blood pressure, yung blood sugar, dapat nag-e-exercise, yung tamang pagkain, ano? At yung tinatawag nating sapat na tulog.
13: Mm-hmm. Doc, para sa mga taga-subaybay natin, kung meron sila napapansing pagbabago sa memorya ng kanilang magulang o mahal sa buhay, ano ang mensahe ninyo para sa kanila?
29: Huwag po nating isipin na lahat ng pagkalimot ay normal sa pagtanda, no? Pero huwag din kayong matakot agad na Alzheimer's na ito. Ang pinakamahalaga ay magpatingin ng maaga. Maraming kondisyon po ang maaaring magmukhang demensya, tulad ng kakulangan sa bitamina, problema sa thyroid, o kaya may depression siya, o kaya side effects ng mga gamot na iniinom. At ilan ay ang ilan sa mga ito po ay nagagamot naman, ano. At para sa mga pamilyang may mahal sa buhay na may Alzheimer's, tandaan ninyo na maaring humina ang kanilang alaala pero hindi nawawala ang kanilang pangangailangan sa pagmamahal, sa respeto at pag-aaruga, ano. So minsan ang pinakamabisang gamot ay ang pasensya at pagmalasakit natin sa pamilya. So, healthy heart, healthy brain, alagaan yung blood pressure, yung asukal sa dugo, ano, yung cholesterol, yung tulog, ehersisyo at iba pa. Napakahalaga po ng mga ito para dun sa health ng ating brain. Ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
13: Maraming salamat, Doc Claro, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman tungkol sa ating health case ngayong hapon. Ito ang Alzheimer's disease bilang bahagi ng pakikisa ng ating programa sa pagdiriwang ng World Alzheimer's Day sa darating na Lunes, September 21.
0: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
13: Ang bilis ng oras, 13 minuto bago mag-alas 2 ng hapon. At sa iba pang usapin, pinangunahan ni na Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. at U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, itong paglulunsad ng Philippine-U.S. Tuberculosis Care and Prevention Project para mas maging accessible sa mga veterano at kanilang mga pamilya ang TB screening sa pamamagitan ng tulong ng, 183,000 U.S. dollar grant mula sa U.S. government. Inilunsad dito sa Veterans Memorial Medical Center, dito po yan sa Lungsod, Quezon. At para alamin ang tungkol sa nasabing proyekto, makakasama na natin sa kabilang linya ng komunikasyon ang Director 3 ng Veterans Memorial Medical Center, si Dr. Eloisa Santos Diguia. Magandang hapon po, Dr. Diguia. Welcome po dito sa ating programa, sa ating himpilan.
3: Magandang hapon po, ma'am.
13: Yes po, Doktora, pwede niyo po ba sa aming ipaliwanag kung ano itong Philippine-U.S. Tuberculosis Care and Prevention Project at ano po ang mga pangunahing layunin nito?
3: Ito po kasi ay programa para sa, mainly sa veterano, kasi di ba sa special sector naman talaga ang mga veterano. So meron kaming program para sa kanila para ma-detect ang TB, hindi lang dito sa mismo ospital, maaring dun sa mga ibang clinics namin. Yung mga veterano kasi nagpupunta dito sa veterans. So, yung treatment parang in-line din sa tinatawag nating TB Dots program ng gobyerno. Ang binigay na grant, yung 183,000 US dollars supposedly, pang ano yun, para doon sa, mula sa X-ray, doon sa gene expert, ng yung diagnosis, paano malalaman kung ang tao ay may TB or wala. Pagkatapos, pati ang gamutan ay binibigay ng libre. Mm-hmm. So, yun yung grant.
13: Ayun, yun po yung nakapaloob doon sa nasabing halaga. Sa tingin po ninyo, Doktora, bakit po napapanahon ang paglulunsad na ganitong programa?
3: Ang TB kasi, mula noong, di ba nag-COVID, naging issue yung hindi pag-follow up ng pasyente. So, yung goal ng departments possibly. It's a worldwide thing na dapat TB. Ayun talaga ang goal na tapusin na natin ang sakit ng tuberculosis. Kaya lang nung panahon ng pandemic, maraming pasyente ang hindi nagpakita na sa doktor. So nawala yung contact ng mga ginagamot at pwede pang gamutin. So yung incidence ng TB ngayon, ang Pilipinas, dating number 9, ngayon number 3 na sa buong mundo. So dapat talaga, kumbaga, kailangan na natin tutukan kasi pwede naman bumaba yung incidence ng TB. Basta makita or ang tinatawag doon ay active case finding. Hahanapin mo talaga, hindi yung may symptoms pa lang, may symptoms na yung pasyente, doon mo lang siya i-detect at gagamutin. So yung active case finding is basically, hanapin mo yung mga pasyente. Since yung mga veterano ay nagpupunta dito sa hospital, ang pwede pong gawin doon ay lahat talaga screen for TB. So lahat siya na i-X-ray para makita kung kahit walang simptomas, baka dapat silang gamutin for TB.
13: Mm-hmm. Meron po ba kayong datos kung gano'ng karaming veterano ang ginagamot dito po sa tuberculosis?
3: Yung data kasi namin from the clinic, yung TB Dots clinic, nag-range na lang siya from mga 532. Yung 2 years ago, nag-700 something kami. Pero pwedeng mas madami yon kasi bago mag-pandemic, mas mataas ang rate ng ginagamot namin for TB itself.
13: So marami-rami rin pala.
3: Lang talaga. Oo, marami talaga.
13: Mm-hmm. Tsaka yun nga po, kasi ang mahirap dito, minsan wala pong sintomas. Ito pong tuberculosis. Ayan. Meron po bang mga bagong teknolohiya o pamamaraan sa TB screening, diagnosis at monitoring na ipapakilala o palalakasin dito po sa ilalim ng programa?
3: Yung sa X-ray kasi, meron siyang element ng AI determination. So, tutulong yun sa amin sa pag-detect ng TB. kahit na parang napakaliit noong area kung saan nakikita sa x-ray. Aside from that, yung bago kasing technology for the last, sabihin natin more than 10 years na siya, yung gene expert, standard na siya sa standard na siya dun sa pagmamanage ng or pagdiagnose ng TB. So yun na bali talaga ang treatment. Dati yung tinatawag na direct sputum microscopy lang ang ginagawa. Pero ngayon, definitely ang program is x-ray siya. Kung sa tingin ay mayroong TB by x-ray, kahit walang symptoms, gagawa noong tinatawag na gene expert. Mm-hmm. Tapos kung makita ang positive siya for TB, gagamotin na rin siya.
13: Mm-hmm. Ayun. Dito po sa halagang $183,000 grant, gaano po kaya karami yung inyong magagamot na mga veterano, Doktora Digia?
3: Ang target po sa amin is actually dapat makapag-screen po kami ng 8,000 na tao. Titingnan po kung yun po ba ay makakakuha kami talaga ng very significant number sa population ng mga nagpapakonsulta po sa amin.
13: Mm-hmm. Paano po kaya ninyo nakikita yung posibilidad na mapalawak o maipagpatuloy pa yung ganitong klase ng health partnership sa mga susunod na taon?
3: Ito po kasing, itong mismong programa nito, meron po kasi kaming programs din na hindi lang nakaplali dito sa loob ng hospital. Meron po kaming mga ibang clinics or parang medical mission type of clinics sa labas ng Quezon City. So pwede po kasing extend din doon sa mga areas na yun para maservisyahan lahat ang veterano makikita namin.
13: Ayun. Doktora, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin para po mas maidetali pa ito nga pong nasabing proyekto sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika. At sayang nga po, wala na po kaming sapat na panahon, pero ito nga po ay magandang balita para sa ating mga veterano. At sana po sa susunod na pagkakataon ay makasama pa rin namin kayo dito. Sa ulitin po at isang magandang hapon sa inyo.
3: Maraming salamat po sa oras din.
13: Ayan si Doktora Eloisa Digia ng Veterans Memorial Medical Center.
4: Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738
13: AM. Okay, wala na po kaming sapat na panahon. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. At syempre sa ating mga nakasama rito sa ating programa. Yung kanina si Ma'am Monena Betito mula sa Cavite na nag-share ng kanyang experience bilang beneficiary ng Zero Balance Billing Program. At yung ngayon katatapos natin na mula sa Veterans Memorial Medical Center si Dr. Eloisa Digia. At syempre sa ating opisyal na magagamot sa programa si Dr. Claro Kayanan. Maraming salamat din sa syempre doon sa ating production technical side sa ating malusog team. Andiyan si Master Rolly Bumatayo, Jomali Referial, Ellen Buena, sa ating executive producer si Miss Jam Season. At gusto ko lang palabatiin ng Philippine Neurological Association o PUA ng Happy 69 Founding Anniversary. Hanggang sa susunod po na linggo, kita-kita ulit tayo. Chet Oliva po, have a safe and healthy weekend.
5: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: PBS, BBS, Radyo Pilipinas, World Service. Mas pinalakas, mas pinalawak. Bukod sa shortwave broadcast, mapapanood at mapapakinggan din ang Radyo Pilipinas World Service gamit ang social media platform. Panoorin at subaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa live broadcast, sa Facebook page at YouTube channel at sa Radyo Pilipinas World Service live audio streaming. Pinagsanib na pwersa ng shortwave broadcast at social media platforms upang mas makapaghatid ng balita, impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Para sa Pilipino, saan man sa mundo.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas po ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, mahigit 17,000 pulis sa buong bansa ipinakalat para tiyakin ang seguridad sa mga aktibidad ngayong araw.
4: Headlines.
3: Nakakasangkilos protesta sa araw na ito, hindi kailangang magkaroon ng karahasan at may masaktan ayon sa Malacanang.
4: Headlines.
3: Paghatid ng tulong sa mga apektado sa Banga South Cotabato School Shooting Incident, tinutukan ni Social Welfare Secretary Gatchalian.
4: Headlines.
3: Davao City Mayor Baste Duterte nakatakdang humarap sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Mga interes sa negosyo ng Vice Presidente aalamin sa paglilitis.
4: Headlines.
3: 58 ASEAN Economic Ministers Meeting naglatag ng mas matatag na direksyon para sa ekonomiya ng rehiyon.
4: Headlines.
3: Sa balitang sports, Pilipinas nagkamit ng bronze sa unang araw ng 20th Aichi Nagoya Asian Games.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang

0: Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po'y araw ng Lunes, September 21, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mahigit sa 17,000 pulis sa buong bansa pinakalat para tiyakin ang seguridad sa mga aktibidad ngayong araw. Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Nakahanda ang Philippine National Police sa tumulong para tiyakin ang kaligtasan ng publiko at panatilihin ang kapayapaan kaugnay ng mga nakalatag na aktibidad ngayong araw, Setyembre 21. Ayon sa PNP, aabot sa 17,018 pulis ang kanilang ipinakalat sa buong bansa para tiyakin ang police visibility, paghahanda at napapanahong pagtugon sa iba't ibang pangunahing lugar. Mula sa naturang bilang, nasa 8,553 rito ang mula sa National Capital Region Police Office, 465 ang Regional Support Unit personnel. Mahigit si 1,000 ang Reactionary Standby Support Force, habang 6,000 mga tauhan na magmumula naman sa Police Regional Offices gaya ng Cordillera, Ilocos, Central Luzon, gayon din na Calabarzon, at maging mula sa Philippine Coast Guard. Kasunod dito, umapila si PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr. sa mga makikilahok sa mga aktividad. Bantayang maigi ang kanilang hanay, gayon din ay panatilihin ang kayusan at kapayapaan sa mga pagtitipon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mar Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, nakakasang kilos protesta para sa araw na ito, hindi kailangang magkaroon ng karahasan at may masaktan. Ayon sa Malacanang, Pangulong Marcos, bukas ang pakinig sa mga hina

0: Marcos Jr. sa mga panawagan ng mga magsasagawa ng kilos protesta. Pagkakaroon nito, itinayak ng Panaso na handa ang hanay ng Philippine National Police para bantayan ang mga rally sites at masiguro na magiging mapayapa ang mga inaasang demonstrasyon ngayong araw na ito. Pakinggan natin si Palas Press Officer Undersecretary Cleo Castro.
1: Pero hindi po naman kinakailangan na magkaroon ng karahasan, pananakit o pagkasawi pa ng ating mga kababayan. Dahil ang ating Pangulo po ay nakikinig sa bawat hinaing ng ating mga kababayan.
0: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Manila Local Government Unit nagsuspindi ng klase sa lungsod dahil sa posibleng pagbigat ng trapiko. Narito ang balita atid ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Sinuspindi ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang lahat ng face-to-face klase sa public at private schools sa lahat ng antas ngayong Lunes, September 21. Ayon kay Dumagoso, inirekomenda ito ng Manila Police District o MPD dahil sa inaasahang mga pagtitipon, marcha at rally kaugnay ng September 21. Layunin ng suspensyon na mailayo ang mga estudyante sa posibleng abala at panganib dulot ng mabigat na trapiko, road closures at malalaking pagtitipon. Pinayuhan naman ng mga paaralan na lumipat sa alternative delivery mode o ADM habang suspindido ang in-person classes. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pag-atid ng tulong sa mga apektado ng Banga school shooting incident, tinutukan ni Social Welfare Secretary Gatchalian. Narito ang balitang atid ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Personal na nagpaabot ng pakikiramay at ng tulong si DSWD Sector Rex Gatchalian sa mga pamilyang naapektuhan ng shooting incident sa Banga National High School sa South Cotabato. Nagtungo mismo ang kalihim nitong Linggo sa Soralia at sa Banga para makiramay sa mga naulilang pamilya at mag-attend ng financial assistance para sa kanilang pangangailangan. Bumisita rin ang kalihim sa Dr. Arturo Pingoy Medical Center sa Coronel City para alamin ang lagay ng mga biktima at kanilang mga pamilya na naapektuhan ng insidente. Sa Municipal Hall naman, pinangunahan din ng DSWD ang isang psychological first aid para sa mga individual na nakaranas ng emosyonal na epekto ng insidente, kabilang ang mga guro ng naturang eskwelahan. Samantala, nagsagawa na din ng DSWD Field Office 12 ng house-to-house visits para kamustahin naman ang mga biktima at kanilang pamilya at matukoy ang iba pa nilang pangangailangan. Tiniyak ni Secretary Gatchalian ang patuloy na suporta sa mga pamilya at school community para maipabot ang psychosocial support at iba pang kinakailangang assistance. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Walang klase sa lahat ng antas sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw upang magbigay daan sa pagsusuri ng kaligtasan at seguridad ng mga paaralan. Ang Isulan, Santo Niño, Lake Cebu, Norala, Tantangan at Coronadal sa South Cotabato at Lebak, Senator Ninoy Aquino at President Quirino sa Sultan Kudarat. Wala ring pasok mula elementary hanggang senior high school sa Surala sa South Cotabato.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Davao City Mayor Baste Duterte nakatakdang umarap sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Alamin o aalamin sa paglilitis ang mga interes sa negosyo ng Vice Presidente. Narito ang balitang atin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Maaasahang haharap sa witness stand ngayong Linggo si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte para sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ito ay habang sinusuri ng House Prosecution Panel ang mga umano'y transaksyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng isang kumpanyang may financial na interes ang pangalawang pangulo. Inaatasan sa sabina si Mayor Baste ng Senate Impeachment Court na tumistigo at magdala ng mga dokumento kaugnay ng mga transaksyon ng Davao LGU at ng GenCorp Industries Incorporated mula taong 2020 hanggang kasalukuyan. Layunin ng House Prosecution na malaman kung nagkaroon ba ng transaksyon ng nasabing kumpanya sa lungsod sa panahon ng pananungkulan ni Baste bilang alkalde. Hinihiling din ng House Prosecution na ideklara si Baste bilang isang hostile witness. Ang inaasahang pagkapatotoo ni Mayor Baste ay bahagi ng hakbang ng prosecution na lumipat mula sa mga personal na deklarasyon ng yaman ng Vice Presidente tungo sa pagsusuri ng mga kumpanya na kanyang pag-aari sa ilalim ng Article 2 ng Articles of Impeachment o Unexplained Wealth. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.

0: News Nationwide.
1: Ebidensya sa mga negosyong dineklarang may interes si Vice President Sara Duterte ihaharap ng House Prosecution ngayong Linggo mula sa Senado. Darito ang report ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Inaasahang ipresenta ng House Prosecution Panel ngayong Linggo ang mga ebidensyang kaugnay sa mga kumpanyang idineklarang may financial interest sa Vice President Sara Duterte base sa kanyang salin at nagkaroon ng transaksyon sa gobyerno. Una ng pinasabina ng Senate Impeachment Court para humaraps na saksi sa trial ngayong Linggo sina CSC Assistant Commissioner Ariel Ronquillo, SEC Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo del Rosario at PhilJEPS Division Chief Rendel Sopeña. Inaasahang tatalakay ni Ronquillo ang mga patakaraan sa paghanda at paghahain ng salin, kabilang ang mga alituntuning tumulong siyang buuin. Si Del Rosario naman ang magpapatunay sa mga corporate record ng SEC kaugnay sa mga kumpanyang idineklarang may business interest si VP Sara. Samantalang inaasahang ihaharap ni Sopeña ang mga record ng government procurement kabilang ang mga kontrata ng Corp Industries sa mga ahensya ng gobyerno mula 2020 hanggang sa kasalukuyan. Base sa salin ng Vice Presidente, idineklarang may financial interest ito sa GenCorp. Batay sa mga ulat, nakakuha ang GenCorp ng 14 million pesos sa kontrata sa Davao City Government na pinamumunuan ni Mayor Baste Duterte na kapatid ni VP Sara. Nasa pina na rin si Mayor Baste para humarap sa impeachment court. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: 58 ASEAN Economic Ministers Meeting naglatag ng mas matatag na direksyon para sa ekonomiya ng rehiyon. Yan pong balitang hatid ni EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sa gitna ng pabago-bagong kalagayan ng pandaigdigang ekonomiya, pinalibay ng mga economic minister ng ASEAN ang mga akbang upang higit pang palakasin ang kalakalan, pamumuhunan at digital na ekonomiya sa rehiyon sa ginanap na 58 ASEAN Economic Ministers Meeting sa Maynila. Sa joint media statement, iniulat na lumago ng 4.9% ang ekonomiya ng ASEAN noong 2025 habang inaasa hang mananatiling matatag ang paglago nito sa 4.5% ngayong 26. Umabot din sa $4.4 trillion ang kabuuang merchandise trade ng rehiyon habang pumalo sa $245.7 billion ang foreign direct investment. Patunay ng patuloy na kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa ASEAN. Pinagtibay rin ng mga ministro ang pagpapatupad ng ASEAN Economic Community Strategic Plan 2026-2030 kabilang ang pagpapalawak ng digital economy, pagpapalakas ng supply chain, modernisasyon ng ASEAN Trade in Goods Agreement o ATIGA at paghahanda sa paglagda ng ASEAN Digital Economic Framework Agreement sa nalalapit na ASEAN Summit. Samantala, muling iginiit ng ASEAN ang layunin nitong palawakin ang ugnayang pangkalakalan sa mga partner countries, isulong ang pagpapalawak ng RCEP at suportahan ang patuloy na integrasyon ng Timor-Leste bilang 11th miyembro ng samahan. Sa kabuuan, inaasahang magsisilbing gabay ang mga napagkasunduan sa pagpapatatag ng ekonomiya ng ASEAN at sa paglikha ng mas isibo, at makabagong regional na merkado sa mga susunod na taon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Patuloy na pinalalakas ng pamahalaan ng mga pulisiya upang makahikayat ng mas maraming dayuhang pamumuhunan sa bansa. Pinalalakas din ito ang paglago ng Foreign Direct Investments o FDI at pagtaas ng mga naaprubahang investment projects ngayong taon. Sa press briefing ng ASEAN 2026, sinabi ni Trade Undersecretary Seferino Rodolfo na nakadol ang Pilipinas sa pag-akit ng mga pamumuhunan sa renewable energy, advanced manufacturing, semiconductors at mineral processing. Ayon sa kanya, umabot na sa 541.5 million pesos ang kabuuang approved investments ngayong 2026, habang tumaas din ang mahigit sa 68% ang foreign investments kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Pinaliwanag din ni Rodolfo na mahalagang katuwang na mga insentibong binibigay sa ilalim ng Create More Act, ang Strategic Investment Priorities Plan o SIPP. Ito'y upang matiyak na napupunta ang mga investment sa mga prioridad na sektor ng bansa. Ayon pa sa DTI, layunin ng pamahalaan na makahikayat ng mas maraming dekalidad na pamumuhunan na magpapalakas sa ekonomiya, sa exports at sa paglikha ng trabaho sa bansa. Ito sa pamamagitan ng mga reforma sa polisiya at pagtutok sa mga high value industries.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Giniit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ang pinakamahalagang provision ng pagpapatibay sa Manila Declaration ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ay ang mas matibay na ugnayan ng mga bansa sa panahon ng kalamidad. Ayon sa kalihim, walang saysayan deklarasyon kung hindi magtutulong-tulong ang mga bansa para sa maagap na paghahanda laban sa iba't ibang uri ng sakuna at ng kalamidad. Gitma ni Secretary Teodoro, mahalagang punto ng ASEAN Manila Declaration ang maagap na paghahanda paggamit ng ahensya o ng siyensya at teknolohiya para sa mas mabilis na paghanda at logistics o paghihimbak at paghatid ng mga tulong bago pa man tumama ang kalamidad. Dagdag pa niya, kasama rin sa declaration ang pagbuo ng pamamaraan kung papaano makakatulong ang ibang mga bansa sa oras na makaranas ng sakuna at kalamidad ng isang bansa na kasama nito sa rehiyon o kapwa miyembro ng ASEAN.
4: Dahil hindi naman sabay-sabay ito sa rehiyon kung paano tayo makatulong sa isa't isa pag makakaramdam ang isang bayan o dalawang bayan ng disasters. Yan ang puso nitong Manila Declaration.
1: Samantala, binigyan din ni Secretary Teodoro na mahalagang bahagi ng Manila Declaration ang layunin na gawing abot-kayang presyo at gastusin sa pagpapatayo ng mga disaster infrastructure. Paliwanag pa ng kalihim, dapat mapagtibay ng Asia-Pacific region ang pagpapababa ng halaga ng pondong kailangan na ilaan sa disaster risk financing at resilience at infrastructure financing. Anya ito'y dahil kadalasan ay kailangan pang ipangutang sa ibang bansa ang pondo para sa pagpapatayo ng mga infrastruktura para sa katatagan at kahandaan ng mga komunidad sa sakuna at kalamidad.
4: Kung papaano mapagtibay ng rehiyon para bumaba ang cost ng pondo na mailalaan dito dahil minsan kailangan utangin talaga ito at risk spreading mechanism para sa ganun maging mas affordable ang financing para sa disaster infrastructure, no? Yan ang puso at diwa niyan.
1: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid ka bond!
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga empleyado na nag-opisina sa new executive building sa Malacañang, wala munang pasok dahil sa ipatutupad na standard security protocols. Mula sa Malacanang, darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Sarado muna ngayong araw, September 21, 2026, ang new Executive Building o NEB na bahagi ng Malacanang Complex. Itong pinahayag ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez dahil na rin sa gagawing pagpapatupad ng standard security protocols. Nangangahulugan ito na wala na munang face-to-face office work sa new Executive Building kung saan ay bukod sa mga taga-PC ay doon din nag-oopisina ang mga kawani ng Office of the Cabinet Secretary. Samantala, ituloy-tuloy naman ang trabaho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa araw na ito. At ay sa abiso ng palasyo, inspeksyon ng mga proyekto na isinasagawa sa lalawigan ng Bulacan ng aktibidad ng Chief Executive ngayon September 21. Mula sa palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Department of Foreign Affairs binigyan din na nananatiling buo at hindi nagbabago ang One China Policy ng Pilipinas. Yan ang report ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Binigyan din ng Department of Foreign Affairs na hindi nagbabago ang One China Policy ng Pilipinas. Ayon sa DFA, kinilala ng Pilipinas ang People's Republic of China bilang naging isang legal na pamahalaan ng China alinsunod sa 1975 Joint Communique ng Pilipinas at China. Gayunman, sinabi ng DFA na hindi naman ipinagbabawal ng polisiya ang pagpapatuloy ng ugnayang pang-ekonomiya, pang-kultura at iba pang praktikal na kooperasyon sa Taiwan. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkalapit na kapitbahay lamang ang Pilipinas sa Taiwan at matagal nang may ugnayang pangkalakalan ang dalawang panig. Binigyan din ng DFA na hindi o na ito ang pangunahing ahensyang nangangasiwa sa foreign policy ng bansa alinsunod sa konstitusyon at mga umiiral na batas. Ayon pa sa kagawaran na patuloy nitong isusulong ang diploma Asya, bukas na komunikasyon at mapayapang paglutas ng mga daylan alinsunod sa international law. Layunin ng DFA na mapangalagaan ang pambansang interes, kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Kaya hindi nakapakanan ng mga Pilipino sa magdabilang panig ng Taiwan Strait. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Humihingi ng exemption sa Commission on Elections ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board para may pagpatuloy ang ibabat ibang programa para sa mga pampublikong transportasyon. Ayon kay Acting LTFRB Chairman Greg Pua Jr., hindi election-related ang mga programa at layunin itong tulungan ng mga drivers, operators at commuters. Kabilang dito ang Service Contracting Program, EDSA Busway, Love Bus Libreng Sakay, Fuel Subsidy Program at Public Transportation Modernization Program. Kasama sa Fuel Subsidy ang One-Time Assistance at ang 12 peso discount kada litro ng diesel para sa mga kwalipikadong driver at operator. Babala ni Pua, maring maapektuhan ng commuters at transport workers kapag ginihinto ang mga programa ngayong election period. Tiniyak din ng LTFRB na may documentation, validation, accounting at auditing at walang partisipasyon ng mga kandidato o political party.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nakikipagtulungan ng Department of Science and Technology o DOST sa ilang mga state at private universities sa bansa upang magsagawa ng pananaliksik na tutugon at susurin kaugnay o natutugon sa mga suliranin kaugnay sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Ayon kay DOST Secretary Renato Celidum Jr., layunin itong matukoy kung ano ang epektibong transportation system na pwedeng may patupad sa ating bansa gamit ang hybrid o electric transport vehicle. Paliwanag pa ng kalihim, kakibat nito ang kompetensya ng mga imported na hybrid o e-vehicle na kadalasan mas mura kaysa sa mga lokal na nabibili, bagamat madalas na nagkakaproblema rin sa after sales.
9: Hanap ngayon tayo ng local government na willing gamitin ito. But then, sa dami na ng may gusto, ay kailangan na natin i-mass produce. At naghahanap tayo ng mga ganyang partner at meron tayong nakikita.
1: Samantala, binigyan din ni Secretary Solidium na hindi nagtatapos sa benepisyo ng paggamit ng electric vehicle o tricycle ang kanilang programa. gate niya, kinakailangan din na magkaroon ng charging infrastructure. Dagdag pa ni Solidum, dapat makapagpatayo ng solar charging station para hindi na kailangan pa ng gasolina.
9: Pero maliban sa electric tricycle, kailangan tayong may tinatawag na charging infrastructure. No, dapat either solarized para wala ng gasolina. So isa yan, electric vehicle.
1: Si Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum sa panayam ng Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Social media platforms pinapanukala na kumuha ng congressional franchise mula sa Kamara. Dari itong report ni Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ipinapanukala ni Deputy Speaker David Suarez na kumuha ng congressional franchise ang malalaking social media platform bago makapag-operate sa Pilipinas. Nagyuni ng House Bill 4786 o Social Media Platform Franchise Act na palakasin ang pananagutan ng mga platform sa content moderation, data protection, national security at karapatan ng mga user. Bunsod ito na magkakasunod ng insidente ng pamamanuil sa mga paaralan kung saan tawang mga menor de edad ang sinasabing mga suspect. Kailangan din anya magkaroon ng lokal na tanggapan at kinatawa ng mga social media platform na maaaring agad tumugon sa reklamo at kahilingan ng mga otoridad. Una na rin inihain ng House Leader yung Digital Safety of Minors Act na naglalayong palakasin ng age verification, parental consent at online safety ng mga bata. Ni Suarez, mahalaga mapanagot yung mga platform na ginagamit ng milyon-milyon Pilipino habang pinaprotektahan ng publiko at hindi isinasantabi ang kalayaan sa pagpapahayag. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Cybercrime Investigation and Coordinating Council o CICC nagpaalala laban sa panganib ng internet sa kabataan. Yan pong balitang atid ni Charmaine Cristobal.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nagbigay ng paalala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa mga magulang kung sakaling biktima ang kanilang anak ng mga modus sa internet o social media. Base sa social media post ng CICC, mahalaga na isave ang anumang detalye ng palitan ng mensahe, profile, username at iba pang maaaring magamit na ebidensya. Bukod dito, agad na i-block ang account upang hindi na magtuloy-tuloy pa ang pakikipag-ugnayan nito. Kung nakitaan ng seryosong panganib ang insidente, agad na ipagbigay alam sa otoridad at i-report ang content o account sa pamagitan ng naturang software platform. Dagdag na ahensya, huwag din magdalawang isip na dumalog sa numero ng CICC na 1326 o mag-iwan ng mensahe sa kanilang social media account at CICC.gov.ph. Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal, para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Balita naman sa Ibayong Dagat, Estados Unidos at Greenland, nagkaroon na ng kasunduan para sa permanenteng security control ng Amerika sa Greenland. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Ray Sampang.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Permanenteng security control sa pagitan ng Amerika at Greenland na pagkasunduan ng dalawang bansa. Batay sa ulat ng BBC News, kinagalak ng North Atlantic Treaty Organization o NATO ang kasunduan ng dalawang bansa upang matugunan ang security at defense issue ng Greenland. Kabilang sa napagkasunduan ay walang papahintulutang magkaroon ng presensyang militar o magtayo ng mga masaselang uri ng pamumuhunan sa Greenland ang mga kalaban ng Estados Unidos. Ayon kay Greenland Prime Minister Jens Frederik Nielsen, ang kasunduan ay magpapalakas sa security ng Arctic at North Atlantic habang kinikilalang soberentiya at territorial integrity ng Greenland at ng mga mamamayan nito. Ang nasabing kasunduan ay sa likod ng banta ni US President Donald Trump na sasakupin nito ang Greenland dahil sa issue ng strategic location nito para sa depensa ng Estados Unidos, gayon na rin sa taglay ng mineral wealth ng nasabing bansa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Ray Sampang, para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Narito ang ating balitang sports.
0: Radyo Pilipinas Sports.
1: Pilipinas nagkamit ng bronze sa unang araw ng 20th Aichi Nagoya Asian Games, habang dalawa pang atleta ang nakalinya na rin para sa dagdag na medalya. Ang detalye mula sa Sports Radio 918 correspondent Judith Karingal.
12: Katulad ng panawagan ng mga Pilipino sports officials sa mga atleta bago tumulak ng Japan, tunay na lumaban at todo na ibinigay ang husay laban sa mga katunggali sa pag-uumpisa ng 20th Asian Games. Makasaysayang bronze, hindi lamang first medal ng Philippine soft tennis sa Asian Games, kundi first medal rin ng Pilipinas dito sa Aichi Nagoya Games. Ito ay nakopo ng Philippine women's softball team na nagwagi sa Mongolia at Thailand, naging daan sa pag-abante sa semis laban sa defending champion Japan. Bagamat talo 0-2, may uwi nila ang bronze medal. Tunay na masaya ang kuponan sa pamuno ni Bien Zuleta dahil natamo na rin ang medalya matapos ang apat na beses na naging fifth placer sa games. Sa mixed martial arts, umusad si Jean-Claude Saklag sa semis na men's traditional 65 kilograms matapos magwagi kay Almuhim ng Saudi para maharap si Rajamov ng Tajikistan sa tangka na masigurado ang silver. Gayun din si Carlos Alvarez na may knockout na panalo laban kay Ananda Setio ng Indonesia para makasemis laban kay Burko Talin ng Kazakhstan sa 77 kilograms. Marami pang lalaban ngayon, day number 2, kabilang ang Olympic double gold medalist na si Carlos Yulo sa men's all-around gymnastics. Sa tulong ng Philippine Sports Commission, Judy Keringal, Philippine Olympic Committee Media para sa Radyo Pilipinas Sports Radio, Aichi, Nagoya, Japan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
14: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kung kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
15: Hindi po ba dapat panahon na tayo na ang gagawa ng mga supply chains sa yan at dito po gagawin?
16: Eksakto, yun yung talagang layunin ditong pagsali natin sa PAC-Sinica. Kailangan linawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa New Clark City ay advanced manufacturing. Hindi data center at itatayo natin dito is, at saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment, na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center na itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging,
17: electronics manufacturing.
15: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito ang mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
17: Ang estimate ng BCDA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga maitatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, researchers, scientists.
0: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico Station sa Luzon. Philippine Crop Insurance Corporation sa Region 2, nagsimula na sa pamamahagi ng bayad pinsala sa mga apektado ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang report ni April Rancho.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: April.
18: Nagsimula ng mamahagi ang Philippine Crop Insurance Corporation na PCIC Region 2 ng bayad pinsala sa mga magsasakang apektado ng El Nino sa kanilang nasasakupan. Ayon kay Claims Division Chief Margaret Veron Leman, bagamat mangilan-gilan pa lamang sa halos 60,000 nagpasigurong magsasaka ang kanilang nababayaran, ilang milyong pisong halaga na ng cheque ang kanilang naibibigay, ang iba diretso na sa kanilang e-wallet. Karamihan sa mga nag-file ng indemnity claims na sinimulan nilang iproseso noong Hulyo ay mga magsasaka ng mais na nasa mahigit 56,000, habang ang nalalabi ay mga palay farmer na. Nabatid na dumoble ang bilang ng nag-file mula sa nakaraang cropping season. Hirap man dahil na rin sa dami ng transaction ngayon sa kanilang opisina, sinisika pa rin nilang matapos sa itinakdang araw ang pagproseso sa mga natatanggap nilang aplikasyon. May isasabay rin kasi rito ang pagpapasiguro ng mga magsasaka sa pagsisimula na naman ng taniman ng palay. Sa pagsisikap na makapagbayad pa rin na maaga aniya, nag-overtime na sila sa pagtatrabaho at pumapasok pa sa weekend. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mayigit sa 85,000 food packs at non-food items nakaandang ipamahagi ng DSWD sa Ilocos Region. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sarak.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Glenda.
19: Muling nakapag-imbak ang DSWD Field Office 1 ng 85,114 na food and non-food items sa regional at satellite warehouses nito, gayon din sa mga relief propositioning areas sa buong Region 1. Bahagi ito ng tuloy-tuloy na pagdaragdag ng ahensya ng mga stockpile mula sa National Resource and Logistics Management Bureau bilang paghanda sa mga posibleng kalamidad at emerhensya sa Ilocos Region. Tumailalim rin sa quality inspection ang mga bagong dating na food packs upang matiyak ang kalidad at maayos na kondisyon ng mga ito bago ipamahagi sa mga mamamayan. Ito'y bahagi ng buong bansa handa ng pamahalaan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang matiyak na may nakahandang supply sa panahon ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Access sa mga digital learning resources na mga paaralan sa Alamino City, Pangasinan, pinalalakas sa pamamagitan ng bagong programa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Katsipit.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Ricky.
20: Mas pinalawak ng Department of Education Schools Division Office o DepEd SDO ng Alamino City dito sa Pangasinan ang access ng mga mag-aaral sa digital learning resources sa pamamagitan ng paglulunsad ng CAN Academy Program. Ang CAN Academy ay isang non-profit educational organization na nagbibigay ng libreng digital learning resources kabilang ang interactive lessons, instructional videos, practice exercises and quizzes upang matulungan ang mga mag-aaral na matuto sa sarili nilang bilis. Layunin ng programa na makatulong sa pagpapaigting ng pagkatuto sa science, English at mathematics habang nagbibigay sa mga guro ng karagdagang kasangkapan upang matukoy at matugunan ang mga learning gaps. Sa pamamagitan ng progress tracking tools ng platform, mariring masubaybayan ang pag-unlad ng mga mag-aaral at matukoy ang mga konseptong nangangailangan pa ng karagdagang pagsasanay. Sa unang yugto ng implementasyon, 15 pampublikong paaralan sa Alamino City ang napili bilang implementing schools, 4 na secondary schools at 11 elementary schools. Inaasang magsisilbing karagdagang suporta ang programa sa mga guro at mag-aaral sa paggamit ng teknolohiya bilang bahagi ng pang-araw-araw na pagkato. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Fluvial presensya ng Peña Francia Festival sa Naga City, dinagsa ng mahigit 1,000,000 deboto. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito report ni Jerome Toledo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Jerome.
21: Umabot sa 1.2 milyong deboto ang nakiisa sa fluvial procession ng mahal na ina ng Peña Francia at El Divino Rostro noong Sabado, Setyembre 19 sa Naga City, Camarines Sur. Batay sa tala ng Emergency Operations Center Incident Management Team, mas mataas ito ng mahigit 100% kumpara sa 800,000 katao na nakiisa noong 2025. Nagmula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang mga debotong dumalo at kanilang binigyang pagkilala ang Birheng Maria at ang Panginoong Jesus sa pagtatapos ng pista. Inilipat sa gabi ang prosesyon dahil sa mababang level ng tubig sa Naga River dulot ng low tide at kakulangan sa pag-ulan. Naging matagumpay naman ang pagbabalik ng mga imahen mula sa Naga Metropolitan Cathedral patungo sa Basilica Minore ng Peña Francia matapos maitala ang high tide sa ilog. Sama-sama naman ang simbahan, lokal na pamahalaan, pulisya at Coast Guard sa pagtitiyak ng kaligtasan ng mga partisipante. Samantala, ayon kay Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, Regional Director ng PRO5, naging mapayapa sa pangkalahatan ang prosesyon. Walang naitalang untoward incident sa kapistahan at naging maayos ang crowd control at galaw ng mga deboto sa iba't ibang bahagi ng syudad. Ang fluvial procession ay isa sa mga mahahalagang okasyon na siyang hudyat ng pagtatapos ng nobinaryo o ang siyam na araw ng pista. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin.
24: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: This is a public service announcement.
26: Public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas,
28: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Sa Southern Leyte, pinaigting ang ugnayang pang-ekonomiya sa Chinese Consulate General sa Cebu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito report ni Jevic Epiz.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Jevic.
3: Isinusulong ng pamalang panlawigan ng Southern Leyte ang pagpapalakas ng ugnayang pang-ekonomiya sa Chinese Consulate General sa Cebu matapos bumisita sa lalawigan ang mga kinatawan ng konsulado. Pinangunahani na Consul Wang Jinjun at Vice Consul Liu Mingyang ang delegasyon mula sa Chinese Consulate General sa Cebu. Layunin ng pagbisita na magsilbing unang hakbang tungo sa mga posibleng programang pagpapalakas sa ekonomiya sa lalawigan. Kabilang dito ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Chinese community at lokal na pamahalaan sa mga larangan tulad ng turismo at agrikultura na inaasahang magkapagbubukas ng karagdagang oportunidad para sa mga residente. Dumalo rin sa pagpupulong sina Governor Damian G. Mercado ng Southern Leyte, Vice Governor Rosa Emilia Mercado, Southern Leyte 1st District Representative Roger Uging Mercado at iba pang opisyal ng lalawigan. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Governor Mercado ang kahalagahan ng mapayapa at produktibong pakikipagtulungan sa mga international partners bilang bahagi ng pagsisikap na mapaunlad ang ekonomiya ng lalawigan. Ang hakbang ay isinusulong sa gitna ng umiiral na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China kaugnay sa mga usaping West Philippine Sea o WPS. Samantala, sinabi ni Representative Roger Mercado na matagal nang may ugnayan ang Pilipinas at China at mahalagang mapanatili ang mga relasyong maaring makatulong sa pagsusulong at pagpapanatili ng kaunlaran. Sa bahagi naman ng Chinese Consulate General, tiniyak ng mga opisyal ang kanilang kahandaang makipagtulungan sa lalawigan Southern Leyte. Ayon pa sa mga opisyal, nais ng Chinese community na makatulong sa mga programa at inisyatibang makatoon sa pagunlad ng lalawigan. Inaasahang magsisilbing panimulang hakbang ang pagbisita para sa pagtukoy ng mga posibleng larangan ng kooperasyon at mga programang maaring magbigay ng oportunidad sa mga mamamayan ng Southern Leyte, partikular sa turismo, agrikultura at iba pang sektor ng lokal na ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Lalawigan ng Guimaras at DICT magtutulungan para palakasin pa ang smart tourism. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito report ni Janelle Baclay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Janelle.
4: Magtutulungan ang lokal na pamahalaan ng Guimaras at Department of Information and Communications Technology o DICT para palakasin pa ang smart tourism sa probinsya sa pamamagitan ng digital skills training. Ito ay kasunod ng paglagda ng Memorandum of Understanding ng dalawang panig na nagdalayong mapaunlad ang digital skills ng mga tourism workers at matulungan silang makasabay sa mga pagbabagong pangangailangan ng industriya ng turismo. Sa ilalim ng kasunduan, magbibigay ang DICT ng mga tagapagsanay, teknikal na kaalaman at mga programa para sa pagsasanay at pagpapaunlad ng digital skills ng mga tourism workers sa Guimaras. Nilagdaan ang MOU ni na Governor Maria Lucille Nava para sa pamahalaang panlalawigan ng Guimaras at Information Office at Jolaniel Gauzon ng DICT Guimaras Provincial Field Office. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Cloud seeding operation sa Caraga, target simulan sa Nobyembre. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Narito ang report ni Angel Obosa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Angel.
5: Pinaghahandaan ng Department of Agriculture Caraga ang pagsasagawa ng cloud seeding operation sa rehiyon bilang tugon sa epekto at banta ng tagtuyot o El Nino. Sa coordination meeting na isinagawa noong September 18 sa Butuan City, pinalakay ang mga paghahanda para sa operasyon na nakatakdang ipatupad mula Nobyembre hanggang Disyembre. Maglalaan ang DA Caraga ng mahigit 10 million pesos para sa 60 araw na cloud seeding operation na layong madagdagan ang pag-ulan sa mga lugar na nangangailangan ng karagdagang supply ng tubig, particular sa mga agricultural area. Target sa unang operasyon ang Bayugan City kung saan nakitaan ang mga ulap na may potensyal para sa cloud seeding. Pinangunahan naman ito ni Regional Executive Director Engineer Ricardo Oñate Jr. ang pagpupulong kasama si ng Engineer Eddie Martinez ng DA Bureau of Soils and Water Management. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tanda.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Modular learning sa Banga National High School ipatutupad matapos ang pamamaril na ikinasawi ng tatlong mag-aaral. Psychosocial First Aid pinaiigding. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang balitang atin sa atin ni Marcel Mamon Dasalya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Marcel.
6: Inihayag ni Department of Education Secretary Sonny Angara sa pagbisita nito sa Banga National High School sa Banga South Cotabato noong Sabado na pansamantala munang ipapatupad ang modular learning sa nasabing paaralan. Ayon kay Secretary Angara, nasa programa ng DepEd na agad ipatupad ang modular learning sa mga panahon ng kalamidad at kahalintulad na pangyayari noong Biyernes dahil sa trauma ng mga kabataan.
7: O, obserbahan muna namin dahil meron kami programa na kapag may ganitong nangyari, whether it's calamity or ganitong klaseng pangyayari, eh hindi basta-basta nating upisahan dahil hindi pa handa dahil maring may trauma pa yung mga bata.
6: Iginiit naman ang kalihim na dapat paigtingin ang security measures lalo pa at inamin nito na hindi sila handa sa mga shooting incident tulad dito dahil nakatutok sila sa academic performance ng mga kabataan.
7: Hindi talaga kami handa sa mga ganitong shootings eh. Hindi yung nakakonsentrate tayo dito sa academic performance ng mga bata. So yung mga bakod, wala naman tayong pondo para sa mga bakod sa totoo lang. So kailangan magsama-sama ang lahat ng komunidad dito.
6: Hinimok din ni Angara ang lokal na pamahalaan na magsama-sama para sa ibang mga proyekto na nakakatulong para lalong higpitan ang seguridad ng paaralan.
7: Kailangan magsama-sama lahat ng komunidad. Yung local government funding, yung pagpondo ng security guard. Kami, nagpapasalamat kami kila Gov dahil sila nagpondo ng mga security guards dito. Kung di, walang security guard dito.
6: Samantala, patuloy naman ang hiring ng mga psychiatrists at counselors ng ahensya para matutukan ang mental health intervention ng kabataan na kalimitang sinasabing dahilan para gawin ang krimen.
7: Medyo apektado na yata yung mental health ng ating kabataan at paigtingin natin yung interventions natin. Yes, hiring po kami ng school counselor associates, malaking ba.
6: Sa ngayon, nagsasagawa ng interagency efforts para sa psychosocial first aid sa Banga National High School kung saan nagtutulungan ng DepEd 12, Municipal Health Office ng DOH 12, Municipal Social Welfare and Development Office ng Banga, kasama rin ang mga kinatawan mula sa Protective Services Bureau, DSWD Academy, Center Development Office, DSWD Field Office 9, at DSWD Field Office 8 para sa maayos at angkop na psychosocial support para sa mga mag-aaral, kanila mga magulang at iba pang naapektuhan ng insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: DTI Sulu muling lalahok sa ZAMPEX 2026 sa Oktubre. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Eloisa.
8: Naghahanda ng Department of Trade and Industry o DTI sa Sulu para sa muling paglahok sa ZAMPEX 2026 o Zamboanga Peninsula Exposition na ngayong October 7 hanggang 11 sa 5th Floor Convention Center KCC Mall de Zamboanga sa Zamboanga City. Paglalahari ni Dr. Sasapan, Provincial Director ng DTI Sulu, labinsyam na local micro, small, medium enterprises o MSMEs mula sa probinsya ang kailang dadalhin upang maitampok ang mga produkto mula Sulu. Sa bilang na ito, apat ang coconut-based product suporta sa Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Kabilang sa mga produktong dadalhin nila, anisa sa panang mahungun, isang seafood preserve mula sa Islang Bayan ng Bangingi. Nauna na itong lumahok sa ZAMPEX 2025 na isa sa mga pinilahan at kinilala dahil sa sarap at kwento na dala ng Women's Cooperative na siyang nasa likod ng produkto. Ang paglahok na ito ng Sulu ay patunay lamang ng mabisang transisyon patungong Region 9. Suportado rin ito ng pamahalang panlalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, September 21, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, Ang inipong tagapagbalita ko po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
10: News nationwide. News nationwide.
11: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago.
5: Singin mo na lang ako.
4: May OPM na makaluma.
5: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
4: May OPM na rock.
5: Pinoy ako.
4: May OPM na rap.
6: What you know last night, yo, it was the best.
7: May OPM na mabagal.
8: Agad magaganda ang mga pinay.
4: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
9: Ang himig natin.
4: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
10: Ang ating musika.
3: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
14: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
14: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning! Araw po na Lunes, ngayon ay September 21, 2026. Ito po mga kaibigan ang programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po ang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
14: Alam man po, pinagkakabalahan niyo ngayong umagang ito, mga kaibigan, ng Monday, Duque Pass Company until 8 AM. Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Pambungad natin ngayong umagang ito ng Monday. Darito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro.

0: Monte de Piedad sa Cubao, tuloy-tuloyan hanggang sa may Ortigas. Pagdating naman ng Ortigas MRT Station, moderate to heavy traffic din hanggang sa may Show Boulevard. At mabagal din ang daloy ng traffic sa may Guadalupe, papunta naman ng Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Moderate to heavy traffic din dyan naman sa may Pasay Road hanggang sa may Magallanes at Pasong Tamo Extension. Pagdating naman sa may tramo sa Pasay, may bahagyang pagbaga lamang po yan hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA mula po dyan sa may FB Harrison, nagsisimula na rin bumagal ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. At muling babagal ang daloy ng mga sasakyan dito na po sa may Magallanes sa flyover hanggang makarating naman yan ng Buendia MRT Station. At masusundan na lamang po yan dyan naman po sa may service road ng Farmers sa Cubao, may bahagyang pagbaga lamang hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. At muli tayo makaranas na ng pagbagal dyan na po sa may Muñoz patungo naman ng Dario Bridge. And after ng Dario Bridge, maluwag na ang daloy ng traffic hanggang Monumento Circle. Samantala sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan, dyan pa lamang po sa may pag-akyat ng Commonwealth Luzon flyover, mabagal na ang daloy ng traffic hanggang sa may Ateneo. At masusundan po yan na dito na sa may Eastwood sa Libis, moderate to heavy traffic din hanggang sa may Green Meadows. Yung mga paakyat din po ng C5 Ortigas sa flyover, nakakaranas na rin po ng pagbagal hanggang sa may Bagong Ilog. Ang northbound lane naman ng C5, paglabas pa lamang po ng tollgate ng Skyway, mabagal na po ang daloy ng traffic dyan at tuloy-tuloy yan hanggang sa may McKinley Intersection. Pero after ng McKinley, masusundan na lang ang pagbagal dito na po sa may Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan mula po dyan sa may Aurora Boulevard Katipunan flyover, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan ng CP Garcia. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman ng westbound lane po, nito yung mga nanggagaling ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal simula dyan sa may Labayan Road at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Doña Carmen. At muli tayong makaranasan ng pagbagal sa may Don Fabian patungo naman ng Commonwealth Market. Dyan din po sa may Villa Beatriz approaching Luzon, moderate traffic yan hanggang sa may Tandang Sora. At pagsapit naman ng Central Avenue, muling babagal ang daloy ng traffic. Tuloy-tuloy yan hanggang dito na sa may Elliptical Road hanggang sa may panulukan na po ng North Avenue. Samantalang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2 at bawal na nga kayong bumiyahe ngayon na nagsimula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMPE hotline 136. Diyan mo nakasama nga lang ng ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMPE Metro Bay sa kuwang inyong gabay sa lansangan. Charlie Nozares nagulat.
1: Thank you. Si Charlie Nozares, mga kaibigan, direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Gawin muna tayo sa lungsod ng Maynila. Meron pong ilang mga kalsada na sarado ngayong araw nito. Alamin natin sa report natin ni Lawrence Tanjoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Lawrence.
3: Alan, bantay sarado ang iba't ibang lugar sa lungsod ng Maynila ngayong araw dahil sa iba't ibang aktibidad na inaasahan ngayon. Layo nito na matiyak ang kayusan at kapayapaan sa mga lugar kung saan posibleng magdaos ng ilang mga aktibidades. Kaugnay nito, nagpatupad din ang Manila Police District o MPD ng road closures at traffic rerouting sa ilang bahagi ng Maynila. Simula yan, Alan, kaninang alas 12 ng madaling araw ngayong September 21. Kaugnay pa rin, syempre, nung mga inaasahang mga aktibidad. Sa Mendiola, isinara ang bahagi ng Claro M. Recto Avenue mula N. Reyes hanggang Mendiola at Legarde Street mula Figueras hanggang San Rafael Street. Sarado rin, Alan, yung mula Jones Bridge hanggang MacArthur Bridge sa Liwasang Bonifacio, pati yung Ayala Bridge at eastbound lane ng Ayala Boulevard mula sa Marcelino o San Marcelino hanggang Romualdez. Pinapayuhan ng MPD ang mga motorista na gamitin muna yung mga itinalaga nilang alternative routes. Kabilang dyan, yung N. Reyes, Figueras, Earnshaw, Jones Bridge, P. Burgos, San Marcelino,

0: Avenue, Sipalangka at Pikasal upang makaiwas sa posibleng abala kapag babiyahe o dadaan dito sa Maynila. Yan muna ang pinakauli mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 14 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3,
1: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Collab.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning doon sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At syempre tayo po isabayan din na napapanood sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Narito muna mga kaibigan ng update mula sa Quezon City Police District. Iatid sa atin ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mary.
5: Alan, napiling normal ang sitwasyon dito sa bahagi ng EDSA White Plains at People Power Monument sa Quezon City ngayong Lunes, September 21. Ayon kay QCPDPIO Chief at Spokesperson Police Major Jennifer Ganaban, wala silang natatanggap na impormasyon tungkol sa planadong kilos protesta sa lugar dahil wala umanong nag-apply ng permit sa Quezon City LGU. Dahil dito, wala rin traffic rerouting na ipinatutupad sa bahagi ng EDSA White Plains at normal yung sitwasyon ng trapiko. Gayunman, nasa 800 tauhan ng QCPD ang nakadeploy sa People Power Monument mula pa noong weekend bilang paghahanda sa anumang posibleng pagtitipon. Ayon sa QCPD, kung may grupo namang magsasagawa ng kilos protesta kahit na walang kaukulang permit, ay makikipag-ugnayan ng mga police o organizer at ipapaalala ang mga umiiral na panuntunan at yung maximum tolerance pa rin. Pakinggan natin ang pahayag ni Major Ganaban.
6: Magpaplano po na mag-rally kung pupunta sila dito sa PPM is pakiusap natin na sana idaos po nila ng maayos, maging mapayapa. At sumunod po rin po sa mga pinapairal na batas under BP 880. And sa mga pulis din po natin, panatilihin po natin yung ating professionalism, i-apply ang maximum tolerance at ang bilin nga po ng ating DD. Gayun din yung ating RD is yung pagrespeto po sa karapatang pantao.
5: At Alan, bukod sa mga tauhan ng QCPD, nakadeploy na rin sa lugar yung mga personnel mula sa Quezon City Traffic and Transport Management Department. Nakita rin natin yung mga mula sa Department of Public Order and Safety o yung DPOS at ang MMDA. Naglatag din yung Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Department ng mga medical post sa paligid ng People Power Monument para agad na makatugon kung sakali mang magkakaroon ng medical emergency. Pero sa mga oras na ito, normal ang sitwasyon sa bahagi ng People Power Monument sa Quezon City. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Thank you so much, Marian Bastasa, mula po sa QCPD.
1: boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: For the Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 19 minutes makalipas ang 7 AM. Sandali lang, bibigyan daan muna natin ang ilang paalala.
7: Lindong, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayong umaga, ito po'y makikipag-ugnayan sa regional office ng DSWD sa Region 12. Makakausap natin DSWD Regional Director Loreto Cabaya Jr. Sir, magandang umaga po.
8: Magandang umaga, Alan, no, sa lahat nakikinig dito sa Radio Pilipinas.
2: Opo, we understand of course na DSWD ay nakatutok din dito po sa Paaralan kung saan nagkaroon ng shooting incident dyan sa Banga, sa South Cotabato. At syempre, mahalaga ang papel na ginagampanan ng DSWD. Nandun yung mga estudyante, nandun din yung mga naging biktima at kanilang mga pamilya. Update lamang po sa aspetong yan, please, sir.
8: Kahapon nalito yung sinasara ng sinasaryan para tingnan, no, ang kalagayan ng mga naging biktima ng shooting incident sa Panga National High School. At naman din, magkawin kami ng conference sa Bungas, no, para mabigyan kami ng idea sa pag-respond. Actually, we have the family social workers, psychologists, coming from different regions na nag-augment na dito sa Region 12, no, sa Corona Dali, para gawin ang massive na for psychological first aid, no, doon sa mga naging biktima ng shooting incident. No, alam nyo, ang Banga National High School ay mayroong more than 10,000 students. At we assume, kasama yung mga teachers at mga immediate family noon, ay atiktado ng trauma dahil sa barilan na nangyari doon sa loob ng Paaralan.
2: Opo. At siyempre, pagkaganyang mga sitwasyon, gaya na nabanggit nyo mismong si DSWD Secretary Rex Gatchalian ay bumisita dyan sa inyong lugar sa Banga, ano, nabanggit nyo posibleng trauma, ano ho. So, kasama sa mga pinagkakaloob ng DSWD, among other assistance, other forms of assistance, ay yung mga psychosocial intervention, Director Loreto, sir?
8: Yan po ang pinututukan namin. Yan yung malaking hamon sa amin ngayon, no? Paano gawin ito sa maraming estudyante na naging asistado ng pag-shooting incident, no? Aside from binibigay namin na financial assistance, medical assistance, burial assistance doon sa namatayan, ang pinapakahalagang gawin namin at ginawa na namin itong last Saturday pa, yung pagbigay ng psychological first aid doon mismo sa una sa mga na kasama doon sa classroom, yung ang secondary, doon sa mga katabi ng mga classroom at sabi isa pang schools na katabi ng Banga National High School, ang Banga Elementary School, na narinig yun ang putukan dahil doon dumaan yung suspect nung bago napunta doon sa para lang ng Banga National High School.
2: Ayun. So ibig sabihin, mahalaga talagang component ito, yung psychosocial intervention. Paano? Will this take the form of special counseling, halimbawa, o mayroong kayong mga i-organize na mga online seminars o webinars na may kaugnayan dito, Director Loreto, sir?
8: We have trained staff, no? Kaya nga sa atin, nag-augment yung mga taga-Region 8 because we have experienced Tacloban incident at meron din galing Region 9, no? Yung may experience doon sa Pambanga incident. Kasama yung mga taga-Central Office ng DSWD. Andito na ngayon, no? Sa Banga, actually, we have started the psychological first aid last Saturday, sa kakapon, nasig na, no? Marabihan na. At ngayong araw naman ay tinutuloy yung ating paggawa noon at sa September 22 at saka 23, yun na talaga ang pinakamasid, no? Talagang sutuyuri na natin kasama yung mga bahay-bahay, kasama yung parents nila sa paggawa ng face-to-face na counseling. At gagawin natin, ginugrupo natin from 10 to 15 individuals para maganda yung maging dating. In fact, mapakinggan talaga yung saloobin ng mga tissue na, no? Because this is a one-to-one and a para bang puso sa puso na pag-uusap
2: Opo.
8: Yung sa mga biktima para may labas sila yung kanilang mga feelings, mga emotions at mabigyan natin ng kaukulang solusyon o kaya advices kung ano gawin nung nasa pamilya.
2: Yes, and of course yung mga binabanggit nyo na mga experts from DSWD na magsasagawa nga ng ganito mga psychosocial intervention, ika nga sila naman ay may sapat na kakayahan at kaalaman sa pag-handle ng ganitong uri ng mga trauma. Ika nga, Director Loreto, sir, ano ho?
8: Oo, trained sila at kasama po sa plano natin, the Secretary Rick Trisella ng Tragedas, nagagawa na kami ng training para lalong dadami yung mga experts natin sa pag-conduct ng psychological first aid, no? Trauma-informed psychological first aid, tawag natin dyan. No, so magagawa tayo next week na isang training kasama na yung mayroon ng agency para magiging whole government approach yung gagawin natin. Kasi hindi nung kaya ng DSWD na kami lang, ang gagawa nito sa napakaraming course na targets na dapat gawin natin. At we're looking forward na magkakaroon kami ng isang framework o isang guide or SOP kung paano gawin in case na may nangyaring ganito rin, ang referral pathways natin, ano lang yung kaukulang responsibilidad ng bawat ahensya, paano ba i-detect ang mga incident doon mismo sa classroom o yung mga parents mismo doon mismo sa kanilang bahay. Kung may nakita sila, napansin silang mga tayo na hinala na kilos na kanilang anak ay saan ba nila ito itutunong sa kanilang report. So, ganun mga bagay dapat pag-usapan doon sa pinabuhinubo namin na training, 5-week training kasama yung bank agency that will be next week kasamang Alan.
2: Ayun. Okay. Well, Director Loreto, of course, baka may mga parents naman na halimbawa na gustong mag-reach out sa inyo sa the regional office ng Department of Social Welfare and Development. Ano pong pinakamabilis na paraan para kayo po ay makaugnay, please?
8: Yung mismo sa incident site kasamang Alan, meron kaming itinatag na na incident command post doon, doon yung aming incident, yung sasakay namin para pang counseling plan namin yun, andun yun, at yung mga social working na kasama yun, that's yung banga. But if meron silang problema, pili na kami mapuntahan sa bawat munisipyo, meron kaming mga municipal links dyan, ulit kaya pumunta sila sila yung kapitan at saka lang mayor at yun ang magpaabot sa amin ng kaukulang mga impormasyon at madagay at puntahan natin yung mga social workers yung bahay mismo nang nag-report. At meron kami yung Facebook page na pwede nilang kontakin. Meron kami yung cellphone number doon at meron kami yung mga messenger account doon na pwede nilang makunta kami.
2: Mm-hmm. Okay. Director Loreto Cabayan, sir, salamat po ng marami sa mga update na ito mula sa regional office ng DSWD, sir.
8: Maraming salamat sa mga alam at mabuhay po kayo.
2: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Si DSWD Regional Director Loreto Cabaya Jr., siya pong Regional Director ng DSWD Field Office Number 12.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
2: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 29 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kitapawan City. nung wala pa ang ELG yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali kung kumpleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat na si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagkuhan nila ngayon, eh mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
10: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
11: Maging brain gain tayo ngayon. Invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
10: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
12: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
10: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 33 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
15: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
14: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
15: Ang saya ng high school, sa iyo yours in my school, di na mapapantayan.
14: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan or disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
15: Till I met you.
14: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pagtugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
15: I love you more each day.
14: Only the beauty of courtship in Pinas. Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 35 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Ngayong araw na ito po, mga kaibigan, inaanyayahan ng OPAPRU, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, ang bawat Pilipino na makiisa sa paggunita ng International Day of Peace. Sa temang Invest in Peace for Everyone, Everywhere, Every Day, sama-sama po nating isabuhay ang kapayapaan. Let's pause for peace. Yan po isang mensahe mula sa OPAPRU, Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: Mga kaibigan, maya-maya tayo po makikipag-ugnayan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ha? Ang pag-uusapan ho natin ay ito pong mga hakbang na isasagawa naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas kaugnay ng pagpapalago ng tinatawag na green finance market. Ha? Green finance market na siyempo, yan po mga kaibigan ay kaagapay o kasama dito sa tinatawag na climate resilience and adaptation financing needs. Ang makakausap natin this morning mga kaibigan, ang Assistant Governor at Chief Sustainability Officer ng Bangko Sentral ng Pilipinas, si Ma'am Pia Bernadette Tayag. Ma'am, magandang umaga po.
16: Magandang umaga po, Sir Alan. Salamat po sa pag-imbita.
2: Yes, ma'am. Nako, una eh. Siyempre, ang Bangko Sentral ay aktibong-aktibo, of course, dito rin sa aspeto ng climate change, you know? Yung climate change at nature laws ay mayroon pong mga risks din ano pagdating sa aspeto ng price at financial stability mandate. Sa panig po nating Bangko Sentral ng Pilipinas, ano po ang mga hakbang na isinasagawa tungkol dito, Ma'am Pia?
16: Tama ka po dyan, no, Sir Alan. At mapanahon din po ang pag-imbita niya sa akin kasi last month lang po matatandaan natin, you know, yung Habagat at saka yung mga bagyong Luis, Maymay, Neneng, talagang nagdulot 'yon ng madami pong sakuna, no? So yung buwan lang po na 'yon, parang 8.8 million pong kataong naapektuhan noon at yung damages nga yung tinatawag nila ay umabot ng 8.5 billion. Sa infrastruktura pa lang po at agrikultura.
2: Opo.
16: So talagang ang climate change at yung nangyayari ngayon sa atin, sa ating panahon, ay hindi na po lang siya pangkalikasan o usapan, kundi pati po sa pinansyal at sa ekonomiya. So kaya po ang Bangko Sentral tinitingnan po ito kasi ang naapektuhan po dito, presyo ng pagkain, ng kuryente, alam po natin yan, pati po pautang. Kasi yung mga naapektuhang mga negosyo, pati po yung halaga ng mga collateral ng pautang pwede pong maapektuhan dahil mabaha or may mga mangyari po, no? So ano po siya, may apekto po talaga siya sa paglago ng ekonomiya, pati po sa sistemang pinansyal. So kaya po tinitingnan ng Bangko Sentral yan. Meron po kaming tinatawag na sustainability agenda.
2: Opo.
16: Tatlong bahagi po yon, Sir Alan. No?
2: Yes, ma'am. Mm-hmm.
16: Yung kung pwede ko pong maikwento kasi mahalaga
2: yes,
16: po ito.
2: Yes, please. Yes, please. Opo.
16: O dahil hindi po to ano lang, ngayon lang, alam po natin, mas lumalakas, gumagrabe ang mga nangyayari sa ating panahon. At ang Pilipinas po, sinasabi nila, number one daw po tayo sa yung tinatawag na world risk Index. Mm-hmm. Kumbaga, out of 193 countries, nangunguna po tayo sa vulnerability mm-hmm. dito sa mga climate events. So, ang Bangko Sentral, tinitingnan niya po tatlong bagay. Unang-una, alamin, intindihin, i-monitor, ano ba po yung climate risk, no?
2: Opo.
16: Kasi po, pag maintindihan natin yan, tsaka natin siya mapapamahalaan, ano? Datos ang mahalaga dito para sa amin, para sa mga bangko. Pwede ko pong pag-usapan yan mamaya. Yung pangalawa naman po, yung masuportahan natin ng paglago ng financing para sa adaptation at yung green finance na sinasabi nyo kanina, no? Mm. Yung adaptation po, yan po yung pagpapatag, yung maging mas matatag at maging mas handa ang ating mga komunidad, ang ating mga negosyo. So, paano po natin masusuportahan ang financing dyan? So, madami po tayong ginagawa dyan. At yung pangatlo, dahil nga naghihikayat kami sa lahat na tingnan itong issue ng sustainability, meron din kami ginagawa sa aming internal na mga proseso. Kung baga, walk the talk po, no, Sir Alan. Ginagawa din po namin yan. Yan po yung mga tatlong haligi nitong agenda na ito na ginagawa namin.
2: Epo, let's talk about the first one, yung inong binanggit na may kinalaman sa mahalagang papel din na ginagampanan ng ating mga bangko para maka-adapt nga ang pangangailangan base sa mga resulta nitong mga pagbabagong ito sa klima, Ma'am Pia, please.
16: Yes, oo. Alam mo po, mga bangko, nakikita na rin nilang halaga nito. In fact, dun sa recent na banking outlook survey namin, no, yung mga rural banks, tsaka mga cooperative bank, yan po yung talagang nasa countryside. Nilagay na po nila ang climate risk na pangunahing risk. Sumunod lamang po sa credit at operational risk. So, ang mahalaga dito, nakikita ng bangko, ano ba po itong risk sa kanila mismong operasyon
2: mm-hmm.
16: at saka sa kanilang mga kliyente. At paano po nila i-manage itong risk na to. Ang mahalaga dito, yung datos nga na sinasabi ko, no, sir, sa amin dito sa Bangko Sentral, may ginagawa kaming parang data platform kung saan lahat po, lagay ng panahon, hazard, sakuna, economic data, nasa po isang lugar po, para makita din natin, no, parang nasa may AI din po ito, 46 billion na po ang mga datos na nandito para po sa pag-model natin, para makita natin ano ba ang mangyayari sa, hindi lang po ngayon, kung ano apektado ngayon, kundi sa future. So, ganito pong klaseng assessment ang inaasahan namin din sa ating mga bangko para makita din nila sa kanilang operasyon at sa kanilang mga kliyente. So, yan po ang nakikita natin. Pero pangalawa po dun sa pag-manage ng risk, gusto din po natin ng bangko na mag-finance
2: yan
16: ng adaptation ng kanilang mga kliyente. Ngayon po, madami sa ating bangko ang fina-finance nila yung mga green and sustainable activities. Yan po yung mga EV, paggamit po ng mga solar panels. Mabuti po yan, no? Yan po ang maganda para sa atin. Pero ang kailangan po talaga natin ng, sa Pilipinas, no, yung tinatawag na adaptation.
2: Mm-hmm.
16: So ano po ito? Mas matitibay na infrastruktura, yung agrikultura po na yung tinatawag nilang climate smart,
2: uh-huh,
16: o yung mga seeds na hindi na po naapektuhan ng pagbaha. Madami pong mga pwede. Actually, pati mga pautang na pag-relokasyon, yung mga business na taon-taon na lang nababaha.
2: Yeah.
16: Pwede pong suportahan ng bangko yan, no, na mag-relocate. Adaptation din po ang tawag dyan. So, para magawa po yan, ang Bangko Sentral may ma-incentives, may regulatory incentives po kaming nagawa para sa sustainable finance. Meron din po kaming inayos ngayon na tinatawag na taxonomy para po talaga masabi ano ba ang adaptation. Lilinawin na po namin yan para matulungan din ang mga bangko na magpiansa nitong mga ganitong klaseng gawain po.
2: Opo. Assistant Director Tayag, ma'am, ano, nabanggit niyo yung kahalagahan ng data. Mga impormasyon na nakalap base sa mga nagdaang experience at base na rin halimbawa sa mga projections. Nabanggit nyo kanina, gumagamit din ng artificial intelligence para sa data na ginagather na ganito. Kasi napakahalaga na lahat ng magiging desisyon, halimbawa maging ng mga bangko sa kanilang pagpifinance ng mga project, ang lahat ng ito ay data-supported and data-driven, Ma'am Pia, di po ba?
16: Tama po yan. Kaya yan po ang talagang sineseryoso namin ngayon. Nag-MOA po kami sa ating Philippine Space Agency. Kausap po namin ang DOST, PhilVox, PAGASA. Para po talaga yung datos na yan, hindi lang ngayon, no, pero yung talagang time series na tinatawag nila mga 20, 30 years ago. Kasi dyan po natin makikita yung pattern para magmodelo po tayo kung anong hinaharap po natin at anong kailangan gawin. So, yan po ginagawa namin dito sa Bangko Sentral at susuportahan din po namin ang industriya dito sa paggawa nitong mga mahalagang datos na ito.
2: Opo. Kanina nabanggit nyo kasama sa mga, well, binibigyang prioridad din sa suporta ng mga bangko, mga financial institutions ay yung pag-shift sa green. Halimbawa, yung mga electric vehicles, yung pagkakaroon ng mga solar panels sa iba't ibang mga establishments para mabawasan ang dependence natin sa traditional na sources ng kuryente, Ma'am Pia.
16: Tama po yan. Yan po yung tinatawag nating mga green activities and sustainable finance. So, ang mga bangko po natin ngayon, palaki na po ng palaki ang kanilang mga pautang dito sa mga gawain na to. At maganda din po ito sa ating mga maliliit na negosyo.
2: Opo.
16: Kasi nga magiging mas mababa ang kanilang cost of operation, pati mm-hmm. po yung vulnerability nila sa pagtaas ng presyo at sa disruption ng operasyon. So, may mga incentives po kami dito sa sustainable finance para mahikayat din ng mga bangko tingnan nito. Mm-hmm. Ang itong sustainability agenda, Sir Alan, minsan sinasabi nila parang nakakadagdag lang to ng compliance or requirements.
2: Mm-hmm.
16: Hindi po 'yan ang tingin namin, kasi ang sinisigurado namin na itong mga nilalabas namin regulasyon ay hindi po pabigat para sa ating mga mas maliliit na bangko or sa mga maliliit na negosyo, kung di talagang makakatulong sa kanilang sustainability. Ibig sabihin po, hindi lang para ngayon, pero po para sa kanilang kinabukasan, considering nga na ang daming risks na hinaharap.
2: Opo. At meron kayong binabanggit na sa Bangko Sentral na leading by doing. Assistant Governor Pia, ma'am, please.
16: Yes po. Walk the talk po tayo. Hindi naman po pwedeng minamandato natin yung mga bangko tapos tayo po mismo hindi natin pinapakita ito. So, as early po as the 2020s, meron na po kaming ginagawa. Noong 2023, talagang sinusukat na po namin ang aming emissions. Nakababa na po kami sa gamit ng kuryente. 12% na po yan. 24% na po sa tubig. Pati ang aming basura or ang waste, nag-reduce na din po yan ng mga 38%. Naglungsad din kami ng towards zero waste para po talaga ma-divert ang aming basura sa landfill at talagang ma-recycle at magamit sa ibang paraan. Pati po mismo ang aming currency production, green na po siya, yung mga masama sa environment tulad ng cyanide, di na namin po ginagamit yan. Pati po yung noong 2025, meron na din po kaming certification ng Verde.
2: Opo.
16: Kami lang po ata ang nauunang gobyerno na building na gobyerno na Verde na po. So, ibig sabihin, nasa green principles na po yan. Yan po yung madami po kaming ginagawa dito, Sir Alan. Pero
2: yes, ma'am,
16: gusto po namin pakita na lead by example po talaga ang ginagawa ng Bangko Sentral.
2: Opo. Nako, Assistant Governor Tayag. Ma'am, salamat po ng marami dito sa inyong mga impormasyon at mga update na pinaggaloob mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ma'am.
16: Salamat po, Sir Alan, sa pag-imbita niyo sa akin.
2: Opo. Thank you. Good morning, ma'am.
16: Good morning. Good morning din po sa lahat ng tagapakinig.
2: Thank you, ma'am. Kaibigan, Assistant Governor at Chief Sustainability Officer ng Bangko Sentral ng Pilipinas, si Ma'am Pia Bernadette Tayag.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami ay nasa 104.3 The Capital FM. Sabay na napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sabayan din na napapanood sa live streaming sa mga social media pages nang nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Okay. Mga kaibigan, may panawagan naman ang Eastern Police District kaugnay sa responsableng pagtitipon. Ayan. Sa araw na ito, ang nakatutok naman sa Eastern Police District, si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: J. Mark.
17: Boss Alan, magandang umaga tiniyak ngayon ng Eastern Police District na kanilang igagana ang karapatang pagtao at malayang pagpapahayag ng saloobin. Ayon sa EPD, hinihikayat nila ang lahat na makisa ng mapayapa at responsable. Gayun din sumunod sa mga umiiral na batas upang matiyak ang ligtas at maayos ng mga pagtitipon ngayong araw. Kahapon ay nagkaroon ng on-site inspection na si EPD Director Police Brigadier General Roman Arugay sa EDSA Shrine at iba pang posibleng pagdausa ng aktibidad ng ibang grupo. Dito ay nagsagawa siya ng assessment na sa security deployment at operational readiness sa mga pulis. Kanyang tagawilin sa mga tawa ng EPD bukod sa maximum na tolerance ay maging alerto at mahigpit ang makipag-ugnayan sa mga concerned unit at stakeholders para maging sa magiging development ng sitwasyon. Abatid na kahapon ay nagkaroon na ng programa ang iba't ibang grupo sa tapat ng EDSA Shrine sa panulukan ng EDSA at Ortigas Avenue sa pagtaya ng EPD na sa 250 ang dumalo sa pagtitipon sa naturang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Thank you so much, J. Mark Dagala. 51 minutes, makaligpas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang!
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: Weather update muna tayo, direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
1: Radyo Pilipinas Weather.
2: Iatid sa atin ni Benny Estarea. Benny, good morning.
22: Good morning, Sir Alan. Sa ngayon, meron tayong minomonitor na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Puli itong namataan, 2,050 kilometers sa silangan po ng Visayas at base naman sa ating analysis ay posible itong maging bagyo bago ito pumasok ng PAR sa araw po ng Thursday or Friday. At sa pagpasok po nito, nakikita natin na tatawirin ito ang hilagang bahagi ng Philippine Sea at posibleng directly makaapekto dito sa may extreme northern zone by early next week. So lagi pong tumutok sa ating mga updates. But at the moment and for the next 3 days, wala pa naman itong aasahang epekto sa alimampanig ng bansa. For now, more on mga localized thunderstorms lamang or yung mga pagkilat-pagkulog na usually nagtatagal po ng 1 hanggang 2 oras. Madalas po yan sa bandang tanghali hanggang sa gabi. For Metro Manila and most of the country. At tangin dito lamang po sa may Palawan at sa Mindoro provinces, merong habagat na mahina o yung southwest monsoon na hindi naman po tuloy-tuloy din ang dalang pagulan. Ngayon na latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Benny Estareja, good morning po.
2: Maraming salamat, Benny Estareja. Direkta mula yan sa PAGASA Forecasting Center.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: Bago tayo tuloy ang magpaalam sa umagang ito ng Monday, thank you nga pala. Maraming salamat sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagkilala po sa programang Boses bilang katuwang sa paghatid ng tamang impormasyon at napapanahong impormasyon kaugnay po sa sektor ng pangisdaan dito sa ating bansa. Thank you at congratulations sa Team Boses. Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng ating mga executive producers. Paula Antolin, thank you. Glory Faye Bangon, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Arnel Villamor, Mark Bukiron, thank you, thank you. Ann Milios, thank you. At belated happy birthday kay Mary Ann Milios. May you have millions more of birthdays to come. Thank you, ha? Mga kaibigan, nagpapaalam pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang, magandang Monday morning sa inyong lahat.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/RadioPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.